0: ena kuku wa ga mathebula ke leboga ena Grace wa ga mogale o re ebele na mo ena ena o tlo re hlokometse mo tsatsi la legone na Grace wa ga mogale ana le yena Tracy wa ga mathebula o re ba tsholetsa na papadi mo tsheletso tsebele FM papadi fedile go tsona tsa ba motswane ke tsi ya dithapo ke di fotsa tseleng ya Henley yo kopana le Empire Empire kopana le na M1 M1 kopana na N1 go fetsa tropong kholo ya Polokwane la Rosemary Leona Hospital o tsa 90 minutes o tsa malamulela tshaba modit
1: kare khatla ga ditsa ra se chaba ire ke go leboga ka nnete papadi ye bo se bo se bo se ka bo khware jwa mafelelo cha masole a di papadi ke go leboga sama ka re ga mshate wa tsebele boithabishe le tlapa ka moka ga sona se ileng gore bo o tsene gfase o shuma le sona re ipsinne yang lokhutsa ya mathaka ke a tsepa gore le shetile le mogile gore shield bia le yona e bitsa rexona fela go bonagala ge batho ba bangwe ba sa kgone go bitsa leina le le leswa mogwera ka le ena o bea le bitsa rexona eupša e mathaka ke rexona bjale ka rexona rexona leina le leswa le le tlago ka popego ye foreshe ye mpša technology ye tsa go pele ya go rutetsa mmele wa gago ka fao e shuma ka nako tsohle ge o sepela go go neya boitsepo bja tšatši ka tšatši goba bja tšatši ka moka le molekane wa ka o be kgantšha ka Bafana Bafana le Banyana Banyana Rexona ha e ka se go sobiše

0: Ivy Dauradi ya siya le moya
1: o sile o saganetse ka moshate ya bararo ofla ka ira botlano
2: moshate wa tsebo le boithabisho.

0: festival me thabisho e ke kwishisha ke a tseba ibile gore re sala gona ka gara ga kgwedi yona ya baswa ka gara ga kgwedi ya mshado wa tsebelo me thabisho gona le basadi ba banka mo Limpopo province ibile isa le baswa wa tseba gere ke te ka baswa jalo are ba papatele matsogo ka mogoelong gore ba nete faditse gore lena ka gara ga lefasela temo meshomo e ka hlolega ka gara ga lefasela temo rena re ka kaona fatsa le go godisa economy re ka imatla fatsa rena ka gare ga temo re ka netfatsa gore tshireletso ya dijo e hlolwa ke rena re le re bona re le papatela matsogo petunia molea le wena vengane ndo le ka gare ga basadi ba ile ngore ba itile pele temo le go netfatsa gore ka gare ga lefasela temo o ka tswela pele go atlega o ka tswela pele go aga parlamente ga go ya katlego ka go no hlolla batho ba bangwe mishumo a re feleletseng ka bona balemi ge na le wena re feleletsa re ya go abeke kgolane a tlabe a tsentsha moruti ke tse megala ya mafelofelelo go balemi ba ileng gore re ba tseba ke balemi potlana ke gona ba satjela ka magetla mohlomongwe bana le ditsweletse tsa bona ga ba tsebe gore ba di ishe kae basadi ba ke bolelang ka bona ba bile le sebete go ba baswa ba ke bolelang ka bona ba lata di-company tse kgolo gore bonang rena rena le tamati re ka itlisa go lena re a tseba gore tamati na le tse dintšhi tse e leng gore ka yona le ka ditsweletse ande di-company tse re no se tsebe tse dingwe gore ba tlhoka a ba tsebe gore re na le dipongkisi a ba tsebe gore wena o na le tamati ke ba ba feng ba e leng gore le a tseba gore ba rue le ditsweletse tse dintšhi empa a ba tsebe gore ba di ishe kae ba bararo ba mafelofelelo ke ba tšheago billy re ya go keteka le wena monna ke a bona batho ba bantšhi ba re metse melaetša ya gona gore kv re ba iletsebe ke a leboga ke ya go bona wena allen mabotsa ka mo katlegontsholo section le wena kgolo felo mathabatha mapola ebile o re go gola motlhogolo wa gago tebatso mathipa ke kwa ga rapetsa le gona maabane be ba godisa bele b rapetsa o be a gola ka mola mogophong ka mola bele le wena ke dumela gore ipsene ka letšhedi la gago peter garamalepe a re kv ka mehla ka dinako ka moka once ba ke monna masa wa bosego ke beiphela ke beiletsebe ramolefane eno se re leboga kabelo makhubedu re leboga le wena ka gare ga mošhato wa tsebelo methabiso ba re bona re beile tsebe kv a re feleletseng ka badimi bao ba bararo ba mafelelo ka mošhate
1: thobela sese gopotso le kae
0: a re gona le kae sa mma
1: re gona ke ragatla pete ka mo moletse ga le go dikhurukhutsa
0: ke a go kwa pete
1: ka mo ga bo rena sese gopo re na le monna o mongwe show mo strateng ba re ke Max Mogophala o jwala banana sese gopo banana tsa ga e ke tse dintšintši and di a tswa o na le letsogo
0: ya di a motswela
1: di a motswela sese gopo
0: o dirang o a rekiša
1: a e no ba gore ang kere ka gore o itiretse tshemo ka gae gona bjalo a se tshwano rekisha but ko o no e di botsitse dirile ngwatsi a fa batho ene di bo sana byantse
0: mawe o re ke mang
1: Max Mogophala ka mogale go di ka mo khukhutsa
0: okay
1: ya le bo Mr Mushomane ba gona le bona ba itirela tshingwana ya nyane ba jwala di spinach bo Jeremy a mogothwa mara re no re a wa modimo a ba thusha setse gopo ba le tshingwana ke dolo ka gone o reka lore ba rekisha
0: ye kgolo ke yona yo re ba gone go rekisha ke gore ba gone go itirela letseno bona ka bo bona ke tlatla ke hwetse di nomoro tsa Max Mogophane bits
1: ya ke lebohile setse gopo
0: o lebogile ke nna wena wa mafelelo felelo felelo ka mošhate go sele go segaletše a re lotšheng go sele go segaletše ba ga magaba le re le dirang ka mosebaeng
2: ke na le ngwanaarangwane mo arangwane mo bijeng magaba ka go lema ka nako a magapu
0: o tswa pele
2: yo le ga pula ona ke a go boja
0: o dira eng ka magapu ao
2: wa rekisha
0: o a senye
2: le tamati ya ona ka ilia aua tamati kutukutu man
0: re le boga
2: e re dire o yena le re dire o yimo fuwe
0: ke mang etse
2: jeine
0: jeine ka mo sebaeng ka fao Bona o kole ke nna sa mma ka tsapelo ya
2: mosadi yo lo ga we
0: ke ya kwa ke kwa le lena le o le itlhelos taba ya pudi le go ba le ruo la dipudi re tla re lebella beke tla go ka gare ga mshato wa tsebolo bo ithabisho ke bona ba fa sa le bona ba re ka di 25 ba tla bana le webinar mo ile ngore batho ba santse ba batsebe ba fiwe tlhahlo gore na re tseba gore ka gare ga nama ikhubidi le gona go ge o irekisha go nya ka gore o latela melao le a latela melao le melawana ka di 25 ina ba ile gore ke pasha ke rile ke ya go tsoma ke go tlokile sa mma gore re feta ba cheka botlalo gore joang se bo joang tempeleng ya morena Jesu abeki o re sha go mo ruta ke

0: agitation. It means civil talk. If anything, that does not suffice as intimidation.
1: Motšhotšhisi Tami Mpekana le ena o tlotlile dingwalwa tša ditefelo tša Wi-Fi ka ramolao wa molatofatšwa. A re ga di tšweletše mogotsi goba mosadi wa gagwe Dorothy Lekgwaba bjalo ka ge go laeditšwe ka gare ga pego.
2: When we look at this statement, the name of the applicant is not there, and also the name of the of Dorothy Lekgwaba is not there.
1: Masterata Analise Tlhapi o ile a botsološa botlhatsi bja ramolao wa molatofatšwa a lemoša gore dingwalwa tša mašheleng a ditefelo tša Wi-Fi di laetša fela mašheleng a o a tšwile go ngwagola. O re boramolao ba mogotsi ga bana botlhatsi bjo o lekanego go thekga dingangišano tša bona ka ga mogotsi. Pego ye, re tlametšwe ke raditaba wa SABC Zine Buthelezi, na ke Matumisi Kuba, wa tlhokwala tsela.
3: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo, ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
4: Kopana le Ntombi o phela a le matšatong. Sephiri sa gagwe ke eng? Dipilisi tša Prosaidin tše maatla tšeo di thekgago mmele wa gagwe go tšwa ka gare tšatši ka tšatši.
5: Ka Prosaidin ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tšwa ka gare.
4: Tšea taolo ya tša maphelo a gago ka go šomiša Prosaidin o kwa phapano.
5: Di humana ga dikhemiseng ka moka ge e sa re Prosaidin a se Prosaidin. Prosaidin ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa.
6: Kerisome sa imetso tso go ikela iringela ya botshelela nana o sala hlokola tsela ntshebele motho o sabela go abo mothopo wa gago wa ditaba motheletsi ba tswadi ba bana ba sekolo sa Chris Hofmeyr ya gona ka mo tropo ya Polokwane ba tlobaetswa ke maitshwaro a tlhogo ya sekolo seo ba re gona le dikgoba tša mešomo wa borutiši e fela ga ditla tšumola le bana ba bona ba fetola mephato le tšatši ka letšatši re nyaka go kwa sello sa bona ka molomo wa modulasetulo wa lekgotla la taolo la sekolo ke tate Matsobane Dolo ba ga Dolo re le amogela thobela
7: thobela
6: a ge re buša gape re amogele mohlankedi mogolo wa taolo ya tša thuto ka kgoro ya thuto profenseng ya Limpopo ke tate Cairo Seima ba ga Seima re le amogela thobela
7: bošate
6: a ge re thome ka lena ntate Dolo le re bothata ke eng ka sekolo sa Chris Hofmeyr kudu re lebeletše tlhaelelo ya barutiši.
7: Ke a leboga ke dumetse batheletsi ka moka ba rile thobela go le legausi wa bolelang ka nnete ke Matsobane wa Dolo. Mohlomong ke leke go bontšha gore ke setlwaedi sa ge barutiši ba sepela mo sekolong fela dikgoba tša bona ga di tswalele. Ke tlobolelo ya mathomo ke taba ya thuto ba re ke mmetsa o thoma ka jelwa ba re o fitlhelelaganeoe ka mmay a sanka sa ba setlhogoba seo sa ba sa tswalelwa grade 2 le yona morudiši o tsamaile mo sekolong ba tšere grade 1 ba e tlhakantšha le diphaposi tše dingwe go fitlhela le gone jale. Grade 3 le yona morutiši o mo sikilifiumo ke motho a lwalang go dikgwedi tše pedi class ya ona diphapisi tša yona ba di tšere ba di tlhakantšhitše. Grade a re le yona morutiši o ile straight phapusi yona le yona ba e tlhakantšhe diphapusi tše dingwe ke moka.

0: gagwe seo se ama bjang thuto ya bana ba lena
1: se ama bana ba rena ka baka la gore go na le tlhakatlhakao le ntšhi kudu ga o sa tsebe ga pele le morago go rena e ka ba bana ba ba sepela sepela jang le barutisi le bona ka baka la tlheko ya barutisi kwa lebana le bona ba tlhakatlhakana ga ba tsebela e ka ba pele le morago ke kae
0: age ke a lekwa lebolela ka tlhakatlhakano le ka re tlhakatlhakano ye e thomile neng e thomile morago ga gore tlhogo ye ya sekolo e tshwalwe mo mengwaga ye e fetile go ya le ka mokgwa le tlhalositseng ka gona gore dilo di be di sepela gabotse ka sekolong seo go fitlhela yena a tshwalwa
1: go bolela nnete ga e sala a fitlha ga ona nto e leng gore e botse ye e diragatseng
0: age le nyaka go direga eng le gona le fa kgoro ya thuto nako e ka kang go fetola seemo
1: motlhomongwe o ka mpha sebaka sa gore motlhomo ke feletse tsona dipolelo tse ke di tshwereng moke o ka kgona mpha sebaka
0: age bolela
1: ke a leboga go ba le posošile ba re ke adoc post le yona a sanka ya ba ya feletswa then asanka ya ba ya tlatswa go thoma ka February wa onoke mo modiši ona a ileng setswetse and then diposo tse dintšhi di tswile gona mola sekolong mola diforomo tša dikgopelo ga e sa le setšhaba se tlanya diforomo tseuwe go seeo di ditse go gateng ya ma-security le gone jale asanka tšaba tša diriwa selo ge e le modulo setulo wa SGB o lekile ka mosego fela gore anke a bolisane le tlhogo ya sekolo mme go pala and-e ebile ke gopola yena modula setulo wa SGB o ile a tea dingwana ona ka moga tse a feleng a ngwanela tlhogo ya sekolo mo WhatsApp-ong a dirumela le second manager tsa gorelo gape mo ke a palelwa ka lebaka la gore motho ke pala ke o mo humana and-e nto ngwe e leng goreng ba lefapa la thuto ga ba e tsebe monna o ra le one a le gore ge re bolela le ena a le gore ganyetse ka gore ke a mo tsopola a le gore gantse ka taba gore ge e le setseng a rena le second manager ke batho baka nna le ka sentie selo ba ra iputsa mara ga botho motho a bolela ka mokgwanong go ra goreng e fetela pele now taba ya mokgwa wa poledišano ga ona rebie ka sekgwa rebia re ke communication a e gona ka mola sekolong sela mabapi le tlhogo ya sekolo and then di-meeting like a re sa kgona go tshwara di-meeting ka mokgwa re tlwaetseng ka gona and ebile kana taba ya communication o na le mokgwa gore a botse bana gore le botse baswadi ba lena ba se kgatlhola ba e tla sekolong go tšea mathata a bona
0: age tate dolo motlhomongwe gore e seke ya tlhakatlhakana kere a re boeleng taba ela ya dikgoba tša mešomo tša barutiši motho ba a le siglife o ba tšere maikhutso a bolwetse tate dolo a ke tsebe gore sekgoba se atlatswa e fela sa botswetse sona se atlatswa lebakanyana e fela se sa bolwetse nkane ke ikwa o kare lenyaka le motho a ile bolwetseng a o tsene morutisi o moswa
1: ya mo SGB go na le kwane ye motlhomo re kare ge ntse re bolela ge re lebetse motho o lwarena a ke re motlhomo o tsamaya dibeke tse pedi tse tharo SGB e ka kgona go nyaka motho a ebe motho a go tshwere gore nke o tlo o tsentšhe sekgoba sela mola ke moka a se tswalele ke motho a o tshwere ke ka mokgwa SGB e tshwanetse e die ka ona mara wa pang
0: age lebelen yaka gore kgoro e direng
1: rena botsebotse ka mokgwa o monno re leka go bonešang le yena ka ona ebile gore go senang nko e tswang le mina batswadi o bolela nnete okay kgoro ba ka leka gore no e ka ba ntho e re ka e songe wa jwang mara ge e le batswadi bona ba lapile ka monnao
0: age e swareng bjale re kwe ba kgoro ya thuto gore na bona ba reng tate sima nkane le sa tlhogo ya sekolo itirela boithatela kua sekolong
2: mogaši ntate go wa le batšheletše ba thabela fe mna ga bopara re ke sebaga se re lelebo re dumedise go tswa kgonge thuto ka lepopo province a ke bolela gore ke ke ya le ke ya tshumela mogashi ke nyamile nko go feta molomo ka tsheo ntate tolo a di bolela go because o bane ntate tolo o se ba nnete mara o notice that bolela jeru a se nnete but I'm happy that we pointed out gore a re bolela ka taba ye tiya ya ka ke gore o shishi je gore o taba je dintsi and me meeting ye minche ke le ga ba le nna be le ga manager ke le ga ba le meeting le bona second manager tra wa tra issues tsa bona taba ya diposo mogashi le batheletse mntate tolo ntabolele because

0: Letheka ka labobedi meso ye mebotse Ishmael a roba letheka ke yone e le gore re bula lenaneo ka yona re go bontšha ebile gore go netefaletša gore ka nnete a re sa robetse re tsogile go emaemiwa ka sebopego sona se le matheka re a roba mesong ye ye mebotse ya labobedi ke amogela batheletše batho ba la FM gotlhe mo baka ba le gona re re letšatšile leswa letšatši la gore nna le wena re thome dilo tše diswa tše di kaone kaone kaone re re letšatšile re lebolelela pele gore ka nnete e tla ba le lebotse la go tlala ka lethabo ya ba le le kaone nna mpitše lethabo le joy la ga mathato
1: aga re a le roba letheka ka nnete ka sona sepuego se re tsene re šhikiša mzimba ga go na le ka bothata go ditlhalemiso tša thobela fm re a dumediša go le le gausimoele re ka botloga e le gore mafelong a go fapafapana la bobedi komo kaone komo botse o e le gore o tloga o thabiša jale dula o tlhaile tsebe re na le wena
0: yeah re lebelela taba ye e le goreng e boletše ke modula stulo mo presidente wa EFF ya gore ka mono Afrika Borwa nke bo go ina le ka tsela le gore nge o fetja mengwaga ye le some seswai yela e go dumelang gore o gone go yo vota e dio ba gore re ska tlhare sa dira tsela tsa gore wa ingwa diisha gore o tlo vota e dio ba molaleng gore ka nnete o na le maloka le ditoka tsa gore o ka vota
1: o bane e sa re tšoba ka tsela e wo ba ne le re tšela maloka rena a o ka kgetha
0: aowa a ba re ba go tšela maloka o kgetha ba re a ke re go pele ga botse gore gore go tshwanela go vota o tshwanela o engwa di shepile gore go vota o ka se engwa di tshe na go ngwe o ka se vote botse botse go tshwanela
1: o na maloka a o engwa di sha nka ne le a tshea nka ne ke sa tshe sephetho sa gore nna ke nyaka o engwa di sha
0: Eupia ma Afrika mo le mo swane tsa vote gape re gwelela tsa tshika tsa tshe gore re swanela go gore rena jwa le ka ma Afrika borwa re vote re gone go bea ba etapele ba re banyakang ka mokgo re tlotlheletsa mbaso wa tsa tshika tsa tshe gore ba skana gana re tsaba o vote e felletse ka 1994 tsaba o vote ke taba ya gago ya tsa tshika tsa tshe ka mokgo o bontšhang wena jwale ka motho gore nna lentšula ka le swanela go kwa le o le ratwa le kwe ka sepogose
1: ge e le gore seo ge e le gore seo ga se tlo gapeletša gore napile go raya gore kgetho ya ka e tlo ba ya goba ke re motlhomong automatically nka e bja jalo gore
0: a e ka se bebeano o gopola gore se a se bolelang ko gore ge e le gore o nna le mengwaga ye lesome seswai ona o modudu wa Afrika Borwa o e le goreng ka kua le re ke kakae ka kgorong ya selegae ba o tseba ka dipampiri tša nnete o tla ba o gona go vota o ra re ka tšatši la o vota a re sa ba le dilo tšetša mathomo tša gore wa engwadiša gore o yo vota go ra gore o swanetše ko no ya tšatši la o vota o sepele o tsamaye o yo vota go e ra gore ebile ba le ba IC masheleng a o dia tšetšao tša gore e tla boloka le tše dintšhi masheleng re lebele tšetša go tshwana le tšeo eupianna ke e bona e le tabe botse ya gore ba bangwe o gopola ga botse gore motho wa ona gore mola ka nako a mafelelo ka motsotso wa mafelelo are gapa
1: asekengwadišinako
0: o engwadiša e fedile ke o kare go le modudi wa ka Afrika Borwa o ena le pasa ya nnetennete ba e tseba ka kua kgorong ya selegae aowa o tshwanela kodu gore o tsebe gore ka tšatlao vota o ka tsoga wa re wa tsamaya motlha ona ya go crossa man go crossa
1: aga ya thabisha ebile e fokotša tše dintšhi man jale go le modudi wa Afrika Borwa jale ntho e nna ke bona ka re e tla tloga e le kaone o e tlhalositše ga botsebe ke maketše ke ipotša gore ka go le lengwe ka tlo khumana ba re shetše ba re re voutile re sa tsebe gore na re voutile ka sona sepopo se se jwalo jale ke e nngwe e le gorenge e tloga e bontšhitše ga botse gore e kwagetše
0: le ke botsiše batho ba ka lebaka la gore nna ntse re se gore sa kgone go vota ka 1994 na ngwaga wa 1994 le dileng go bile le taba ya gore wa engwadiša gore o tlo vote goba le dio tsamaya ya ba methala di ela re e boneng ya go fetola Afrika Borwa ya go beya Afrika Borwa maemong a e le gore mmamotlha re ikhumana ka gore go diegileng ka 1994 ebe batho ba engwadiša pele e šomegile jwang a sanka o kare a sanka ba engwadiša ba dio sepela ba dio re ba tsoga ba ne ba fola line ba re wa tseba keng le kgono lentšula ka le ya kwagala ke naana gore go diegile jwang wa tseba o e le goreng o voutile ka 1994 ka ngwaga 1994 motlhomong o re romele molaetša gore botse gore nna e sepetše jwang temana eo le isepiditše ka sebopego sefe o dumelelana le rena modieletše gore motlhomongwe tabe ya go ingwadisha e bile dira gore ba bantši mafellong ba ska gona go humana sebaka sa go vota ge e ka ba ka mogomongwe o nagana ka gore batho ba bantši le baswa ba bantši ba ka gona go vota a ke tsene re tla kwa gore batheletse ba reng o amogetse mosadi

0: Bari, you to me, you are my everything. The real thing, ke lo rongwa ekwa. Ya subela ga bela go thobela FM ditlaleme. So ke ma sombe ditlaleme tso tsho e riele ya botselela. Ke a bona melai tsa itsene batho ba ra wa ba du thapa. Aba tuwa.
1: Thapa
0: re tu. Ba ri bile thapa re tuwe.
1: Ro
0: fa magatho o bolela gore ka 1994 bona a sanga wa ba lidilo tsa gore ba engwadishe. Se ba sidirileng go duo tsoga ba tsia pasa. Vaya vota. Ere ko mosho.
2: Tobela ba hashi bo ditalemiso.
0: Re lo tshije.
2: Mane le thabo. Ba go tshetsa tsaka mo.
1: Fakeng.
2: Awa. Ka mo haola wa 1994 ere vota.
0: Mm.
2: A singi go di lotsa ngwe le sha re lotsa ra ngwe di. A o be jwalo ka le bakala o reng ya ni lo ndwe ba re bo engwe di sho ba engwe di sho. Ba thwa ba e ba kwa fa oya. Mara ba re ka tshe la o buta ba ile la ba re ho buta a e be jwa le go go reng a hona taba o engwa di sha e go go re ya go buta
1: amen
2: ba so ba tai
1: amen
2: le ba so bo e bo engwa di sha ye ya go di sha se nna
0: o ya engwa di sha se nya nako e re lebelle gore nna le tshatsing la le khono le nana la rena le me ka se pepo se fiki di bone di voice notes di ga tshetsa le ntse le gore motheletsa tsa bala FM o sha tshe rumetsa tlano dira loka ka morago nyana le tshatsing la le khono re ya tseba gore bana ba rena ke tshatsi la bona ba nyaka go kwa gore na putisho ya bona e me ka se pepo se bana ba ka mpatameleng bana ba tseba le khono le khono lona le ke le tshatsi la go lemoga le go tlhompha meshomo yeo ba shomedi ba sechaba ba idirago go thusa sechaba le go tlhabolla metsana ya gaborena beno ke nyaka le mpotsemo na e ka ba re a tseba gore re bolela ka batho ba go shoma meshomo e mefe ge re bolela ka ba shomedi ba go thusa sechaba le go dira go netse fatsa gore ba tlhabolla metsana ya gaborena na ke bo mathuba meshomo ya bona idirang ba shoma go dirang ba shoma moshomo wa mogudamang e re tle re go go tswa go bana go pula ga botse gore go bolela le rena re tla ba re go botsa putsho mthele tswa tswa life mo ile gore tla ba re go pela gatshu ya gao ya lentjwe bana go ka sia ka re tla ba re lebeletse go bolela le rakgwebo o potlana wo ile gore nge o fela a thusha thobela FM kudu gore na le meletlo ye mntshi etla o go go rudie eng le ga tsentsha letso o tla ba a shoma go dia
3: aga nete ke gore mola go di sa fisher globalishana le moleledi wa maphorisa ka province ya Gauteng yena ke Lieutenant Colonel Vincent Mokati ka ga koporo ye ile gore nge etloga ibitsa di million ye tsa go ka ja bujeng ba le some pedi fegelwana le some tshela tsa di ranta ye o ile gore nge e utswitse ka kwa go lana nyela ya Zambia gomme ya tisho kana genye ya Africa borwa ja le tlhoke re bole dishana le yena wena dilo tlhoile tsebe o tle ho ko rena motlhomongwe tse ile gore nge di tloga di le gona ka gare ho koporo ye ya boleng ba go dimo di tsamatsa makatsela ye jwa ro amogetse go ditalemiso
4: national

Tong Janesh ay na lihid bo sa muko sheng ye wikwang gabiale. Sirpaga ko sa iriele botselela rekoran na din kaholo chadi sa bajona di mega sabo pero sefe. Mashilu dumela.

0: 2025 ITIA e ja se phetho sa go fega maketa mengwaga emine gore o setse melawana ya kiletso ya o shimisha di go batse go bara luki maketa ore ga se a ga se go latelwa magato a maleba re ba itla go yena e bile yena o ba lebeletse seo gore ga se sa bolokega go yena naletsana ya mengwaga e masome peditshela o gopola gore ke nkgwetse ya ya Wimbledon ya ngwaga wa 2023 e bile o ile ba tsa maema a bobedi mola di dingja French Open ka ngwaga wa 2019 ore o ya o tsama gato o tla ipela etsa go sephetho se motheletsi a re swara gona fa tse dingwe ka se ripa gare go tswa go iri ya bo shupa
1: a ere ke tlogele ya motho wa nyoko ipela etsa ke nyoko lebella ya Messi
2: Messi
1: ah ora ore mabane nke be aska dira aska a nwe ka penalty yela nke ba dirile Hendrix gape
0: nka ba dirileng
1: O di biana cha le fast.
2: O ra kile Mbappe.
1: O sana le nako ya go raka tshisa. Ye ya Messi ka lebaka la gore Messi ke nako ya mafelelo.
2: O bontsha botsa eme maemong a boraro e se tshele lebeletse parishano tsona tshetsa mogopo wa le fast yena kile Mbappe.
0: E ke dumelana le wena ka baka la gore yo Messi tshetsa na le mengwa ga e masome tharo se swa ye ka.
1: A sa boya.
2: O le shumi le.
1: Beno go la ka o sa lo munyane gore o rotlo feta.
0: O sa tsho e
1: ke sa tsho feta. E bile molale o sa tsho feta.
0: E ke tsona tshele go radinya ka ngwana ge di record di robiwa.
2: Aga re tloga re di emetse re ka fa.
3: Le fase ka mokale le beletse dipapadi tsa mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026 e fihlile. Tabela FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada. Motsotso o mongwe le o mongwe.
4: Theletsa mabosa dipapadi tse go thobela FM go ipsena ka boithabišo le tshedimošo.
5: E le khutla ya mathamothamo Afrika Borwa ba e nwisa mo dipapadi tsa mogopo wa lefase.
4: E le gare re bafana kaofela mogopo wa lefase ke wa rena
3: all of us
4: all in
3: kaofela
6: tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
7: tobela ka mošate Cecily Joy ka mmogo le setlhopha sa go sa ditlalemeso go tswang baratiwa ga oa sa nka re ngwadiša ba inontšha letšatši la go kgetha a go eletša gore tsa malori ya di-ID nna ke boutile ka temporary ID tsama lori ya di-ID ra re ya di-temporary ID ra vota molato wa tswa ka kgoro kwena dimaboya ke kona molato thumošato
8: thobela lethabo ka kgašong ke Thabitha wa ka letageng ka mo Magaliesburg ka 1994 re ne o sepela ra ra vota tseo tsa kongwadiša tseo di bidi se gona re ne o sepela ra di-line ra vota ke gopola ke di-sprints ka tloga ka gae ka ka voutela gae ya leboga shat
9: mama jawsbege mama mali usbege

0: Tobel FM, mošeta wa tsebo le boithabišo.
1: Abatsiba, bana batsi, itlandri bulele. Nakwela fitile. Kamalume iga, kamanili joy. Kamatatu mabimpana kamatatu tobela manili joy le malume iga. Kalina ke napa ba la malaka ke dula sekolo. Ke tsena sekolo sa Senior Primary School. Kwala mpata botshile wa bo shupa murutisho wa ka ke sa mama wo. Na mishumo ke tseba mishumo wa ward committee mo kanselara le mantuna. Mushumo wa ward committee go tsa ditaba mo motseng a di fa mo kanselara, mo kanselara a di sa maspala wa diera ditirelo mo motseng ba ba ka rata
2: FM.
3: Mosha
4: dumela ka khadi le tabo le mme iga nali nala ta ke pagala ma photo ko ka ikidula komo le tin sitlo ke tsena sekolo mo sharing primary school mo sharing la ere tile bo tse se

0: weekend rena re lebeletse weekend e kgolo mafelo a beke a magologologologologolo ke a e le goreng re ya lebeletse a ke tsebe gore wena o tlhaba o le kaya ke tsebe gore o ikepšeditšeng eupia o seka fetwa ke mabose o gopola ga botse gore diticket tša gona di go šhašhešaša mafelelo felelo felelo beno ge e ba o sa nyaka o ipona ka sun city awa tsa mo garitlhela wešo tsa mo garitlhela re tle re ipsene Transsun Mall yena a ena le Jinga Stone ba re ka di weekend ke e le goreng wa e kwa gabjale go thobela FM ditlhalemiso ke lesomešupa metsotso go tswa go e riela ya bosupa wa tseba tšatši la maabane e be e le tšatši le e be re tshwanetse re kwa ka kua Madlanga Commission mo e le goreng e be re emetse yena molaodi wa Medicare 24 tla gopola ga botse gore ke company yela ya Vosmos Matlala ke yone e leng ka gare ga dingangišano le manyofonyofo e le goreng a direga hei ke thibanthiba beno go lokolotswe kgatišo ye e bontšhang gore yena Vosmos Cat Matlala e le a romela Mike van Wyk we le gong yena moyemedi wa company yeo khatisho ye le goreng e bontsha ba bakala diokobatse he but mabudibu apo go thata fa le go feta
1: o ka phatlaletse ke bone e bile a se yona fela gona le nngwe ya chelete le yona ya boleng ba go dimo
0: e yele ye ya tswa pele mola morago mo ile goreng Mike e ba bontsha Julius Mukwanazi
1: ya
0: masheleng chelete ntshintshi ga bia le go tswile ya di okobatse Kuti ya hanga no. Nkano kare.
1: Kari tini.
0: Ape yono kari tini ye.
1: Ya. Yale wana di lori ya chwa. Yale. O pale chiko takelela ka Madlanga Commission. Beri mole te chiko rata takelela ro kwa korna. Wotsi wotsi kashi chinche lukuru wa ikarabela kwa ramona. Di kaka, di fetuka, di kaka, ije di.
0: Abeno nye a chusha. Gere nagana ore. Viva chia fela masheling. Kamu kogo latu fachu wanka wane. Latu fachu wanka ore. Viva chia masheling. Adi tenda rafela. Abeno ge ile goreng gona le tsona tse tsa o tshwana le diokobatse e tshosa le go feta go pula ga botse gore dingangišano di sa le gona tsa gore nna diokobatse tse ile di atimela di le kakae kae di tshwere ke di-hawks di tshwere ke bobamma di le kae beno o ka re buka ye re tlo e bala ye
1: ye
0: o ka re ke buka re tlo e bala
1: ye o tlatlo utulola batho ba bantši ba e le gore motlhomong ke ba tsebalege ga e re be re sa nagane gore ba ka ba gona ka mogare ga ditabatabana tša mokhuto mojalo ba bangwe ka khumana le banyakešiši e ya e ka tlo re makatša ko pele kwa
0: ya ke nagana gore re sa le mathomong ga yona e sa tlo ya e sa tlo tsenelela le maina a batho ba e le goreng motlhomongwe re be re sa nagane re tlatla re bona a e tswa ka lebaka la gore a e bontšhe le nto ennyane ebenong ke ngwe dilo tse e le goreng di a diga ka mono aforika borwa re tlhano tswela pele e ntse re lebeletse gore di sepela ka sebopego sefe re tseba gabotse gore re tswa mafelelong a beke a e le goreng e be e le taba tša bopapa bopapa wa tseba go e bo lebelela go di kgokaganyo tša leago ebe ba ba beile ka boka wa tseba gore batho ba ba beile gotlhe mo bopapa e le maema ka nnete eupia batho ka moka be ba beile ba bangwe mo di-statuseng tša WhatsApp ba bangwe kua di-Instagram go di-Facebook e bo o di gore go o bula wa tsa ke papa pa mamang ke papa mamang ke malomea jale le jale banong ke nyaka le mpotse mo bathiletse batho ba la FM ke nyaka re tsene ka gare ga bolelang le joe letšatšing la legono ge e ba wena o kgaogane le motho wa gago le na le bana mmogo motlhomong go yo ba le motho o mongwe le a mmotja goba o tla no bona o beile ka tšatši le uwe o re go tshwana le ge be rekete ka bopapa goba ka tšatši la ge la matswalo mmeile ore o gole o gole moga jaaka o tla no bona tšatši leo goba le a botšana le yena na o tshwanela ko go botja gore e yanong gape o ka re ke sepetše botse mane ke humane le šaetšana laka le Thabo Shule o na mo o tsebe goba tše o a di sanya ntho le e bolelang ke bana fela ya gore ke diang ka sedieng ka ya kae a o itsene
1: yale etlo ga emakatsa e bona iri ke be ka tla gore le a ke lebeletse ka litlhole nna ke dumela gore motlhomogetsetse rena le bana ba le ka gare ga re sa le ka gare ka mano mara bana shiba ba gona jwale re dira se se bitsa gore ke o gorisa bana fela jwale ge o ba le molekane o mong ke tshwanetse o ka tseba gore na molekane o ke motho wa mohuta mamane lephelonyana e seng o tsenelela kudu jaaka lephelo la gago la marato mara e fela go di o tseba gore wa rra o phela-phela jwa lephelophelo la gage o dula le yena gore ke tle ke kgone o ka kgontisiša gore bana ba ka fase ga ka gore yona nka se ithibele tšatši le lengwe o tlo ba moledi wa bona tšatši le lengwe motlho mongwe o tlo o dula le bona ba ka fase tshwanetse o tseba gore ba tlhokometswe ke mang na ba dula le mang botse-botse na motho ga se motho e le goreng o tloga e le motho e le goreng kabe ka monagela tse dingwe tse dimpe wa nkwešiša ga ke tsebe re na motlhomongwe o nkwa ga botse na
0: a ba bangwe ba bolela gore ge setsho nna le ena motho o renyalana gore ore a ke na taba ya gore ko o bojaeng ka lebaka la gore a
1: kesasa
0: dilo di tla sepela ka sebopego sefe a ke tlo o tsebiša batho go sa sa ka kgaogana le o tlatla o ntshwara ka yona ae benong ko o gomolela nna o diegang le dišoma ka sebopego sefe re di 063
1: jale re tlaka re kwa motheletse gore na oreng gona fa jale ka gore ke tshwela lephelo la bana motlho mo o ka khubana o le ka gare ga dikamano le motho yo mongwe e le gore ke ga se motho wa o dira jona napile bana ba ka ba tlotla ba gola jwang wena a re ko motheletse gore na motlhomo jana a ka tla a e bona ka tsela e jwang
0: 063028 8050 ke mo e le goreng o tla romela kgatiso ya gago le lentsi ba bangwe le fetile ka gare ga dilo tsona tše maemo a na le a šomile ka sebopego sefo a ya wa tsebiša gore lethabo bona jaanong ke sepela ka mokgo ke gatela ka kua thokotsela o sekama ka goba e tla jwang le e le gore mmoditse mabaka a gago a gore mmotse e ba le afe o mmoditse dilo tsa gago le motho o moswa di šertse di bonagala o kare di ya lenyalong goba o mmoditse e segale o kopane o mmoditse ka mabaka a mafeng go diegetseng

0: motho mo swa bophelong ba gagwe o wa motsebisha na motho mo swa motho mo a se tshubile lenyalana le tsamaisha ka sebopo se o tshwanela go go tseba o na le maloka a go tseba go ba se o se diang le sena se diang a di tsenelane se le bolelang ka sona ke bana se le tlhakanang ka sona ke bana fela na go dirang gona mowe e re ko re ba theletse ba re le ge ba araba ba re bona ba di shoma shoma bya
1: Eli Joy, Slender King, ke mo skobolelang. Awa a e gona ntambukito. Ke mo tsara di reng? A ke re tswane. Re tswane mo fela o muva one ka pelo ya ga ke muva one ka pelo ba. Ntho tse sente di kopanje nge ngwana fela tabe ba re kopanje. Ta ro ratana le magra tana le manga e re tswane re palelane. We bona ntwe. E ino ba ka ra mkho e tsara so.
2: Hey Moscow.
3: A khoshe sa sa rakhali le tshabo le joy la ama chat
0: o tshabele
3: a go tlhalosa itse rakhati a ntshana ka wena wa botse
0: eh
3: o khawa ne le khoshe sa sa
0: ya
2: a hi
3: ina pile nine ya bo shego wa phone o tsani jo ra ya ra ra ra ya a go ra ba a o le tshabo ape nna o ska tlo sa mphone la mashego so ke kere ile mo lekane matjatje
0: o ya
3: and then we na go tshese se se kwa tlosa nya ka go tseba gore le thabo o kere ile motho mo joang go gera joang bana ba gago ba ka fasa ga ile bana ke ba gago se kwa ba riperela kwa go monolo mo wena tlhokomela bana o tshe go le thabo le tloela ga mathatu
4: Masago mhuta mang gore ka mswane go tlonya ka something sa bana ba gago o ska tla go tla go le botlhata go botlhoko kwa gore o tsebe Andries Mabela go tla ka pentse ka mamogo le gore
5: mo shate Andries
6: tobela ba gesho budi iga rangwane malome rakholo iga a wa ila o ga tlo ba concerned no gore bana ba go ladiwang o batloetse a gro lo ru o concern ka kholo ya bana ka bo tsamaile le bona o ba o duji le bona o khotleletse or o bontsha hore ba khadile le khatego kholong ya bona
0: eh
6: yo longo nwe je wena o ba tloetse o lo yena o ile o tswela pele on the other side why u sanjo wa re o tswa tla va wena ka taba hore bana ba na le mang ba go la ba ya eng ba go la le mang
0: ba o geneng down
6: e lo ru concern ka kholo ya bana dutsa mo banyala o dule le bona or boelela go mma bona go godise bana ba ga o be papa wa mande wa mannet so no o vaile vaya o ska jo go tswara bana ba go ka ba ba ja ba tlo khala o ne a ona interest ya bona so a o ska wa a nya go wena
2: ya ja
6: wa bona ke no ra le bana ka moka
2: aga
6: a nya go bona ba tloetse bana ba uwe ba ba tloetse e ba batweje abaske ba wara rena ba nna le mang e ba tlhakanele nna ke no ke ratana le mabona on ratila ke so we now I'm getting down
7: thobe ela le thabo le iga nna ke bona o kare ha re khawane re khawane tsa hore wena ka mora wa khawana a rena o dula le motho wa mokutama ke na no radinya ke tshu tsore nna ke dula le motho wa mokhuta mang ke na no radinya ke tshu hore o nna le stranger sto sine ja bo phelo ke khetho ya ha o tla ipona le nna ke tla ba khetho ya ka ke tla ipona re ga wa ne re ga wa o mo lo mong a le belle ja e ga mpoki bona ka o
0: he ba nna ba nyaki Barai, tu as clavé.
2: Ya.
0: Ere ka so bonso la sejeni mo tataru ra loka ka mora go yena. Re tlo ba re tsena go ka sia ka. Ke sa nyoko ba kwa batho ba gore bona ba e bona ka sebopo go sefe. E upi re tlo ba re dira loka gentse nako e.
8: Di pampiri tse di nya kwa ke mang. E se wena.

0: O Captain, la sala kwa rena, re tsopola ganyane so Christeline a se ngwadilego.
1: O go madi a ntshušitseng o ntlhalošeditše ka botlalo, a nolofatša dilo tšohle, tšhelete yaka ka e humana ka pejana go sena le dipampiri.
0: Applya online o tshwana le maAforika Borwa a go feta 2 million ao re a thegilego ka ditakatso tša ona. Captain ke moa bo semola wo mokitlana go na le dipeelano. Plan smart, think Captain.
2: Swipe o hwetse go okeditswe go ka birthday ya Boxer. Reka Oro Squash 2 liter ja tharo ka 99 rand. Kellogg's Instant Noodles 5 ja pedi ka 58 rand fela. Reka ka 1500 rand o hwetse 3 gig Boxer com data mahala kwa Boxer.
3: Mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo, baswa bao ba swerego dikgwebo, baswa bao ba thwalago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka Ipsileng ka kgwedi ya baswa. Thobel FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.
4: Kasiaka lefelong la gešo re itlhotlheletša borakgwebo ba motseng wa geno. Thobel FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.
5: A ke moshate wa tsebo le boithabišo ka nnete na kwela e fitlhile ya go rekwe ka bo magwebo le boragwebo potlana ba ile go reng ka nnete ba tsoga ba nnete fatsa gore ba shuma tsheng la le khone mothele jwa Thobela FM re tlhomphegile go ba le yena moeng wa rena wa ile go reng ke motlhami wa mogadi events le bitso la ga ke yena mogadi wini Ramaselele ke motho wa ile go reng o dira dilo tsetsa meletlo go thoma ka go paka go dira maloba go dira dilo tse dintsi tsa go tshwana le tseo beno se sengwe sa go gatlisa ko gore o tsentshitse letsogo go thusa Thobela FM ga iketeka mengwaga ye bona e masome tshela tshela ngwageng o beno re tlo ba boledišana le yena re kwa gore na taba tsa gage tsa go ba le gatlhego go tsetsa meletlo di fitlhile kae mogadi o gona
6: ke gona se sele joy le kae.
5: O tsogile botse?
6: Ke tsogile botse kra lena.
5: Wena o maina mama ka man mogadi.
6: Botse botse botse.
7: A wa re tsogile mogadi. Ke a bona hore ha le ga botse.
6: A wa ke le ba malume ika.
5: Aga. Mogadi ngo re botse gore botse botse ba thoma ntshi ba bolela hore kgwebo a e bonolo. Kudu gore lebeletse tsona tse lena le di diang tsa meletlo. Na ke eng se se go ratishitseng moletlo? Le rato la gore o nya ke go thoma go dira dilo tsa meletlo le tswa kae?
6: Ke no thoma ka go nore ke nyoko dirila ngwana ka party a setaba ya gore kile ke be ke ne le lerato for the business. Ke thomile ke be ke re ke dirila ngwana party then re ke seno dirila ngwana party ka bona gore mosemmereko e ka ba mmereko wae ke sa no tswela pele ka reka ditente ka bona gore na nka fitlha ka e lona ge ke ntse ke ye pele lona ka bona raoa lerato le ke nang le mmereko le lona ebile le feta di-business tse dingwe tsaka tse ke neng le tsona. So ereke investe kudu mo yona because ke a bona re ke yone eng ka fitlhang go leka yona.
5: O se wena le mengwage mekakang o le ka gare ga gwebo ene mogadi ke nya ka mpotse gore o nagana gore batho ge ba getha mogadi events mola go ena le bo le joy events eng events e ga go shesa se event ke eng sa go batlisha wena ke eng ya go igetha ka wena ye ile gore e dira gore batho ba ba shetseng ba itla go wena o bone gore ba tlisha ke yona
6: ka ga mogadi events batho ba rena ba ba re ba thegang kgwebo ya rena ke batho ba ile gore ba rata botlin ke batho ba ile gore ba rata go tshepagala le go tshepiwa ke batho ba ile gore ba dumela gore mogadi events e ka ba direla ka mogwe ile gore ba direle dikwano ka gona go tloga mathomong go fitla mafelelong.
5: O se tshwenela mo ga mme kae o le karga
6: business ke ne le 12 years mengwaga e SA le somi le metjo e mebedi ye seswai ke be ke dira part time and then ye mine ke yone le gore ke dira full time ke bereka gona fela ga mogadi events.
5: A gona le nako nngwe ka gare ga kgwebo o humana e le goreng dilo di a befa ka lebaka la dikgwebo tsa go fapafapana dilo di befa ka go fapafapana ga tsone ke ka mo e le gore re ile wa tshwanela ko o dula fase motlho mongwe o dula ke putšiša gabedi le gararo gore nna botsebotse ke itshwere yona gana mo mara
6: a senke ke di kopana le yona botse mara e e leng gore ke ile ka e bona e e leng yanyaka go ntšhikinyanyana ke ge e le gore bašomi mmogo ka rena ba tšea dilo tše re ba hirišetšang tsona di-equipment tša rena ba ya ba di šomiša go feta ka mokgorokwaneng ka gona goba ba di šomiša ba shumisetsa di customer tsa bona ba se ba fe di services ka mogoba kwaneng le bona ka gona ba fetse ba tshwara dilo tsa rena e le gore di tshwantse di lokollo ka chelete.
5: Ya e ka ba botlhata bo bogolo a re lebelele ka mano ya gago le Thobela FM le fitlhile jwang gore lebelele kwano ya gore wa tseba keng nna ke le mogadi events nka tla ka gona go dira seo tlo re tlhalosetsa le gore na o tla ba o dira eng.
6: Ke no khumana memo ke dumela gore le bona ba kana ba mpone mo mafaratlhatlheng ka ga ebile e be e se la mathomo ke ba dirila di services. So ke tlo dira ke tlo paka kuku ye e leng gore e tlo ba ya house number 66
5: yo nna yo.
6: Yes
5: yo nna yo.
7: Watsa motho a ka bojisa ka gore shimo o wesetsentse e le gore o bontshitse ga botse gore o shomashoma le sealemoya se sa Thobela FM ebile gape o rile kgwebo ya gago ka nneteng yaka batho ba e leng gore batho ba tlhokile wa mpa ona mosore le nna ke tlhokile go tlheka jale botlhokwa ba go ka shomišana le sealemoya ke bofe go wena.
6: Very important yo ke ntho ya botlhokwatlhokwatlhokwa putiše o ke a e thabela botlhokwa ba go bereka le sealemoya kudu Thobela FM. Thobela FM ke sealemoya sa gale se tseba ke ba bagolo le ba banyane. Jwale ge o shoma le sealemoya sa go tshwana le Thobela FM o humana kudu trust mo bathong ba o shomang le bona ebile e o agela kgwebo in general. So e ke mokgwa o mongwe wa gore o tlabe o kgona go ke papatsa ka boripana.
7: Aha. Bile re a kwamane gore o fela ntsentse o e ba wa thuso ya pele go volunteer motho a ka ebia jalo go ba re ke nyaka lentswe le mane ee go neela jale ee jalo wa e bona taba o fela ntsentse o dira seo ke mo o ka kang o dirang taba ya mokhutemo jale o se o lebelele taba ja mašheleng
6: lebolela ka sebata sa moyeng go ba lebolela ka ene other
7: go gongwe le gongwe mo company ya gago mo kileng wa tswa wa dira mafelong a go fapfapana
6: a sanga ka direla company ke ne lo fela ke offerela my community mara
7: ke ra ona community
6: ke re ke offerela di community yaka I asin to ke isha mafaratlhatlheng is between nna le batho ba ke tabaeng ke ba thusitse.
7: Aha, okay. No go kwa ga botsi. Jwale setsentse le gore na go ile rena se pege se spukadi. Jwale e bontsha ga botsi gore o tloga dira moshomo mo kaone. Mohlomongwe a mantjwa mabedi a mabedi a mararo go ba go se sense ile gore nga ra u butsisha mohlomo rata o ka se fitisha go ba teleji batho ba FM.
6: Ke rata go tsebisha ba teleji batho ba FM ba ba nthegang gore mogadi events ke company leng gore e tla gola e tlo gola e go disha ke bona. Re busy ka di projects tse dingwe tse leng gore di jwa like di belega ke yona this company ya mogadi events. Re introduce mo go thoma go thusa batho go reka dilo China. Re sa tla ka project tse dingwe tse pedi ya go bula branch le yongwe ya go tlo introduce taba ya di-policy e leng gore is in high demand ka di-customer tsa rena. Rata go leboga kudu thego ya bona. Ge ba nyaka gore khumana ba ka re khumana mo nomorong ya 079-3344-734. 079-3344-734 on TikTok ke Mogadi Events, Facebook Mogadi Events ya go tlhoka o on Instagram is also Mogadi Events, Mogadi _ events.
7: Aga re tloga re o lebogile se se Mogadi wena o tlabentse ona le rena mola mo ntlo ya bo masometshela tshela ge re keteka o tlabe o rireje keke ye nngwe e le goreng ke shia go bona ka gore setsentse e le gore re bone tse dintse e le gore di tswa pele ake jale re tloga re leboga thekgo ya gago ebile gape le o ba gona ka nako mo setišin se sa Thobela FM aga o ipsine ka letšatši la gago ake
6: lebogile kudu
7: e re ke ya boseswai godimo ga tlhogo a shule mashilo mdlole.

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Ke a leboga ne Joy le Ega Arlocheng. Magareng a tseo di ka letsenwago ireng ya senyane go Thobela FM ke tsa gore motlatsa mo komisionari wa bosetšhaba maphodisa Tebello Mosekidi o ipileditse go maAforika Borwa go se sware dibitša tše kotsi tša go akaretša le tša setso ge a kgatha tema magatong ao a rulagantšwego a boipelaetso ka la 30 kgweding e. Komiti ya Palamente mererong ya maphodisa re ya go dira tekolo go ralala le naga go netefatsa boitikišo bja maphodisa go lebeletswe nako yeo e beilwego ya la 30 kgweding e ya Phupu ya gore badudi ba dinaga tša ka ntle bao ba senago mangwela go ba ka mo nageng ba sepele ka mo nageng. Basekaseki ba letetse gore ditheko tša makhura di theogele tlase kudu ka lebaka la go theogela tlase ga ditheko tša oleng tša boditšhabatšhaba le ranta yeo e maatlafetšego. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya senyane go Thobela FM Seja o re tshwaretše tša dipapadi ke a leboga.
2: O leboga ke nna Mashilo Mdluli motheletše madume a o ba o tseba ka 2010 maAforika ba ile ba robega dipelo ge Baby Jet mmitša Asamoah Gyan a palelwa ke penale go romela setlhopha sa Ghana a se ka magaolagang a lla ka dikeledi mola Suarez a keteka. Moralo ka pele wa setlhopha sa United States e le go yena Folarini o re o nyaka o balwa go tee le dinaletšana tša go tshwana le bo yena Lionel Messi le bo Kylian Mbappe ka go nyaka go thopa sefoka sa Golden Boot mo diphadišanong tše tša 2026 FIFA World Cup. Go fitlha ga bjale o na le tsana ye ya USA o na le dino tše pedi o re o nyaka o ralo ka papadi e nngwe le ye nngwe ebile o šetše a bontšhitšwe karata e serolwane e tee efela a ena me e mmatametša kgauswi le go fegiwa. O nyaka o roba record ya London Donovan mo setlhopheng sa USA dipapading tša sebena sa lefase yo le gore o na le dino tše tlhano. Moralo ka gare e le go ena Declan Rice setlhopheng sa England o re Three Lions ba swanetše go tšwetša pele mo batlogetšego gona kgatlhanong le setlhopha sa Croatia ge ba ya o raloka le setlhopha sa Ghana papading ya bobedi. Setlhopha se sa Thomas Tuchel e se ra lokile papadi e botse kudu karolong ya bobedi ge ba fenya ka dino tše pedi go ge ba fenya ka dino tše nne go tše pedi. Ghana le yona ke e le gore e tla tswelela ka magetla ka ge e le gore ba šomile botse papading ya bone ya mathomo kgatlhanong le setlhopha sa Panama. O tšwetše pele a šupa setlhopha sa gagwe ka monwana gore ba tlhokomele the Black Stars of Africa gape aba reta le go ba gona ga yena mo captain Hurricane.
3: Harry is a key player, of course he's our captain goal scorer and as a personality there is no doubt that he's a key player. Another key player sits here next to me, so there are a few key players and there are big players and starters for their clubs.
2: A ka o le lengwe Sipho Sitho Mnebelele ke le gore o tsebišitswe go ba mo captain wa setlhopha se sennyane sa Springbok morago ga ge mo captain wa metlheng e le go yena Relay Nortom a sa a kere a ka sebe gona ka ge le gore o ile setlhopheng se segolo sa Springbok dibapading tšela tša Nations Championship. Setlhopha se sennyane se a ralo ka diphadišanong tša Junior World Championship tšeo tlabe go diralokelwa ka kua Georgia. Tše dingwe tše e le gore di gona fa go dirwa dinyakišišo kgatlhanong le kgwetse ya mosepelo wa di-olympic naletšana ye ya Italy ba mmitša gore ke Alex Swazer yo le gore motlhapologo wa gagwe le madi di laeditše EPO lebelong la ka kua Germany Championship. Mokgatlho wa o iletša diokobatši NADA ka Germany o netefaditše seo. Monna yo wa mengwaga e 41 o lebeletswe go tla go fegiwa legala boraro ga se la mathomo a tlo fegiwa ke a gopola ka o ile a fegiwe mengwaga e seswai a šomišitše sokobatši sela sa microdosing steroids. Gape le peleng ga dipapadi tša 2012 tša di-olympic o ile a amega tabeng ya EPO ke tše dingwe tša tšeelo gore di tloga ditang tše šedi mo nakong ye mothiletša Thobela FM re sware gona fa tše dingwe le theletše mo mosegareng wa letšatši le mokhonsa.
0: Boitšhimobedipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoletša.
4: Super Bowl.

0: Difichepedi ka 320 rand. Di kgotsagela go fitla ka di 12 tsa July 2026. Ga Shoprite fela.
1: Hey Khajidi, what's my game if you really? Habe bona kgwebo ba gona go kora ka FNB Speed Point.
2: How? Ke di khantse di botse ile ruri, go di kudu ge o le ra kgwebo.
1: Ke go botsa, o ka kgwetsa gape le seela sa commission go tloga go 1.8%, sa theola fase go ba go fitla go 0.6%, ge kgwebo ya gago e le gare e gola.
2: Hey, le nna ke nyaka gore o lokela setlhopho se se winang.
0: Tsena mo gaming ya ditefelo, ka banka ye e putsa go kgwebo ya gago ge e gola ka katlego. FNB, thuso e fetola dilo tsotlhe. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited, moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao. Go na le dipeelano.

0: Fasi, Ishmael,
1: yeah,
0: finally Dallas,
1: yeah,
0: Barar Baba Nabaki Picha, Josie, Kelorumwe, Quilagavial, Rotavella FM, Dital Missora, Harikel, Nano Larina, Chaching La Lucono, Ilor Pilamo, Uquile, Saka, Mama, Etra Reveno, Aina Lishi, Shishis Lisa. Le yams, le masterpiece, moko shengyo na yewe kwileng. Kijia pedi chai loro file chona. Timi.
2: Hai, lejoe.
1: Realucha.
2: Realucha, khoshi.
1: Aha.
2: Khoshi eses.
1: Au, nani kamatu.
2: Aswe na khoshi fela.
1: Asi na khoshi fela ka nitu. Iki, iki eses.
2: Ralebo.
1: Ali zuhile.
2: Ritzuhile, rale.
1: Ama, kari.
2: Ralebo.
1: Aha.
2: Lejoe le, iga. Kiki nao, kikomu wa bababa loago. Bago ya dikgetho ka ngwa ga skete magolo senyane masome senyane 1994
0: watjwa
2: ke a tjwa ke
0: gane le ba bakakang
2: ke
0: gati ka ba rena tsa re le talela rena ga na re o ka re tshwanela go re tshomo le bitsa bo he o ka re sa no re tsimi ma jeje na na o re ngitsimi
2: a sinkira ra ingwa diisha rena ya ra ra kgetha
0: ebe go le kaone o nagana ka re
2: bo go le kaone
0: Go
2: go ya ka moetapele wa EFF ka mogabolelang go ga botse ebile nna ke a e rata ke a e thabela ke kgone go bolela gore wa e thabela ka re le nna ke nna o mongwe wa bona lebaka le legolosileng go emaema re o ga bona ge ba ngwadisa batho ba šomiša mašheleng le joe ba šomiša mašheleng a mantši ebile akry ka lapele la pedi agaste ba sa tlo boa gape ba sa tlo ngwadisa gape bele kikere ba sinya tšhelete nke be re no ye marie motho mongwe wa mpotsa gore beke boledišana le segana le leng a re aua ba nyako o tseba gore na le ba bakae ba e le gore letlo tla go kgetha ke re ee ga ba ika kwa go statsesa ba ba botse gore mengwaga ya badudi ba Aforika Borwa ba e le gore go thoma ka mengwaga e lesomeseswai palo ya rena ke eme kae ba ka kgone go gatiša tsona dipampiri tsa go kgetha hai
0: ea ke nagana gore ye nngwe ya go dira gore tabebe batho ba feleletse ebile ba sae ga paletse ko go yo ke ngwadiša motho mongwe mabaka bile gona jwalejwale ka tšatši la mafelelo ke khumana mo e le goreng a ka se kgone go ngwadiša go yo kgetha and o lemoge nto ke e lemogileng ngwaga o feta ke gore batho ba bantšhi ba e le goreng e be ba ena le re keng ba ena le ba thomile go ba le ntwe la gore o ka re le nna nka yo vote ge ba bona bothimi ba šetse ba bontšha menwane ya bone ba bangwe ba rile ge ba bona menwana ka lebaka la gore batho khumana nako ngwe ba re ga re nyake ka lebaka la eng ba dobolelelo tse dintšhintšintšintši mafelelong ka tšatši la mafelelomotho
2: a ka fetola monagano
0: go na le ntwe le ba reng ke fomo e ka go tshwara o ka re o kaya gane bjale
2: aa ee nkebe go ne o ba bjalo ke dumelana le yone
0: o tshwere boitsebišo ba nnete a ke re ba tla šomiša motšhini gore ba bone gore ke yona yake
2: yona ya nnete na
0: dikaradithabela
2: ra di leboga re leboga kgopolo yeo ya moetapele ga a boletse ka mogana moganoe re leboga tle batheletse dumela ya magareng a iria senyane le iria le so maipedi ra lebema gore tle le nwe metse ya mokgako na leo la sedibeng re tlo rata go ka thoma go shetsa gore botlhokwa bja go šireletsa thoto le go beeletsa ga mmogo le go o thala wili na botlhokwa ba ntse ke bofe go lemogegile gore batho ba bantšhi ga ba na diwili ba na le dithoto ge ba tloga lefatsheng la ka kedo go no ba le go no šala go ngwapangwapanwa ka ge go sene wili ena bile re tlo bolele le mma yo e le gore o tsweletsa ditlolo ka mokgwa wa tlhago a reetse gore na ke mokgwa wa mokhutamange re tlo rata go ka mokwa re tsebišana mokgwa owe re tlo boledišana le ena gona fawe ke ditlolo tsa tlhago tse le tse

0: dingwe ga mmogo le tsa go shetsa thekenoloji di gona mo lenaneng la sedibeng go thoma ka diasenyana go fitlha ka dilalesomepedi ra lemema mesia mogakosia
1: a re lebogile timitom re lebogile ka nnete le sesbrad tlebengtsentse ba le gona gona mo ueng tla ke re fete ka mo
2: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dira ditefetso tsa tlwaelo.
3: Happy birthday! Wa hula le tjatjin la le khono ke mangwa hula le tjatjin le aga dira jwalo romela mola tja gatisho 063 028 8050 o ka le tja mogala wena go 086 000 2452 di tla miso ke tja tlo bona FM tsa ga boti gore le tjatjin le ke lona le ile gore le tloga le ikhetilela la bobedi le ile gore ke motlo bongwe motho gana mola a ga direla o monse se kaone re sale ka gare go gwedi ya thobela FM ya hola o tseba ga botse gore re sa tlo ya gona mola go ntlo ye ile gore ke ya mo masumetsela tsela jwa le le jamogala go tope ka bogwari ka go tlhoka le tepe ka gore ntwe e tla ga tee ka ngwaga dumela tle dumela
4: ke tla le miso tsa day day le di tsholo ba mangko ga jwa le tlo mogetsa go shefe le thabo le gona ba ga
3: a na re ntse
4: ga re tshimelele mogekolo fetsa 70 se ka kuba mabins go sena ke maabo apa mo go se mmago a bitha o wa ke la go bo muruti mashaledi ka tekison tere ga skororo ke ra go la go le magolo a so she mo sha ure ure
3: 06 086 000 2452 bona ke nya gile o bitsa ja ka ke ga gona le ka botata o mongwe shu ntle tshi dumela tle
5: eh tobela ke
3: re a lotsa
5: lotsa man ke doctor man
3: aga
5: o ya ga masesane man de
3: re o mogela mo dokotela
5: be ke re ma motlhaga pa go gola doctor ka sebele ja
3: ehe
5: ke doctor me ga ba ba le mo peleleng bana
3: happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear doctor happy birthday to you hip hip
5: thank you tobela family gole le yona
3: a re a leboga gola le skakapa moshate gore mo weng dumela tle
4: ida ka mogashong le le joe thobela go lo tshale kae
3: a re a lotsa
4: le bola le france go ka mo tendi se tlo playstation e ga ke mo le tshilo ka bona mo e ga bra ya ka o la ngwana a bomma seni wa ko be we tshe kd o ka mo tendi sa ka mo ke re a o le wa rra
3: o ka nete a tloga a dira tshe di botse a ke
4: tsabela
3: mo shate ba go la tshe le le khono me la tsha ga tisho nna nka ne tshe le le khono ka ra ke bone ka le tlhakorela ka ke re mara e fela ga gona le ka botshata ke tla tshola pele ntse ntse ke topa ba dumela yo shu
4: Go tshese
3: ke le kaena
4: re bona ga rra
3: na rentse
4: o go ga le tswega mo ya murumedi
3: ehe o kwa botse
4: a na go gidime sha mo kriki ke a mene go gurisha mshana wa ka ke ona o fetsa 2 years ke re a ola ola ke wane nyana
3: ya ga a gola gola a ipsine ka letsatsi
4: a ola ola mo mshana wa ka ke mo ke se mo ka wana mo ri ya ka ke tshe fleshe go go ngwari
3: aha
4: re tfondeni wa nebo
3: amen
4: Keep pure. Keep pure. Thank you.
3: Hey, dumela tle. Hello.
6: Le kae?
3: Hey, Nargo.
6: O bolela le phiri mekwa ka motlolo.
3: Ah, ba mekwa.
6: O she tshe se mona ta Michelle Joy ga fao.
3: Aga o thintse le khuru.
6: O she tshe se mona le khono go la mushimanyana ka mafelelo ke advice ke re tsogana le ka go le la tata go mona o tlo khone go tsiba ke tata go ba ya diria ke ska ba mona go tata go tsotse dilo le ngwana ke a go leboga kere fatlha la monna ke roko ja phobile ya tata
3: a pšha pšha ka nnete a e golagola a ipsine ka letšatši la phirimekwa aga aga itwa sepetše phirimekwa ga a nyako ditadita ke ba e le gore ke twana le bona dumela wešo
7: hi Kimmy King
3: he le kae
7: rona le kae o bolela le Mrs. Brown mapula senyane ka mo Winnie Mandela ke kgopela go godisa mamogolo a ka yena ke masa maphuthuma ka kua mawaneng ZB
3: aga mogodisa ebile bo re tswalela yona o fetša mengwaga e me kae wešo
7: wa o fetša mengwaga e masome ba re keng
3: 70
7: masomešupa
3: ga gona le ka bothata ba gole ba itsinake
7: Vata gona di medisha beautiful joy ka mo.
3: Beautiful joy na pile re a tswalela ka sona sepogo se re le bogile a ke.
7: Bye bye.
3: Aha moshate beautiful joy ba re dumela na pile le tshitse le gore re a itlogela wesho a re ritile metsuke mera re lebella iri ya bosenyane. Wesho a re putha putha se ileng sa rena. Ah waga
8: ke go kwa ga botse ke nakwela gore rena re phutha phuthe
3: ke re wile ka gore ke le tjatjila payday she tshe ba utopile ke re o ka
8: a wa isa le ase tshurfika
3: o ra a dire tsaya e se silolo
8: tshe le balele ka labone
3: o ke ka labone nka taka sukhwe
8: ka labone nka no tshwara tshwarege ka nore he nka ba se sepe ka re ga metsi ka go phenyo
3: a o ka timela man
8: Mtsile cha tobela FM bile le chachi le botse le re le thomileng le wena a re go lakaletsa cha di botse chaching le re le tshole pele bela le thabo a le tshedi kaone kaone o fela re kopana gape chaching la go sasa ba re mo tshoga bogala ele Lorraine Matlo ke yena a tshole jeng le naneo la lekhono la dikalimiso mo shati

0: Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Bafiki Zolo. Zivumalo. Bizulu. Lebaba weba banyichi. Kupula di tickets ja VIP ga di sale gona. Equal ja ticket ya gago ya general ka 350 fela. Jona di a go tshagala Ticket Pro.
1: Kiriziakala mo San City.
2: Ba jeletse ba rena ba mzansi. Ka mola se khutlong sa mmala o botala le rata le sorolwana. Go wile go manka nna. Ke ra yona kwankwetla mosakong. Ka matswele a tatso ye bosi. DM Samsatu le go kauna fatswang go tsea dipotoro ja go tshasa borotho. Ke ronda.
3: Itu ke tshe kauna fatso ya tatso ye o be go sana gane go rwa e hloka. Tatso ye mpsa mo go muswa.
4: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Sidibeng sa metsa mogago, sidiba seo e re nwang go sona re sa bakišang, wa betha iri ya senyane mesong re rwala metomo le metšega. Ya ba semphiteko go fete re lebile sedibeng, sediba sa metsao a pšhere. Se ke sediba sa metsa motshwananoši, a ke metsa wa newago ka tsebe wa tlala tsebo le tshedimošo ka tlhogong ya motheeledi. Dumela mašupi, dumela kgoši maša, nka lebala jwa mpharephare moredi a tau yena motsweledi.
0: Breadwinner le Timmy Thomas go sedibeng. Mo go tshobele FM.

0: lo se metsela pelang go ja gone area senyana go sele dumelang go tsamela ka bele le gona na la kalina ke nna ma shipse ga mnyamane nano ke la gago le le botsela nano la tsedibeng re a le amogela re a le memma re re batameleng tla le bele be gausi le rena ka lebaka la re nete ke gore le nano la rena la tsedibeng ke nano le le gore le dira gore badudi ba mo Africa borwa e be badudi ba ileng gore ba tloga ba ipsina ka tukulogo e ba ipsina ka le fasile ba tloga ba matla fetse ile ruri re a le memma re thomile go nja le ka area senyana re ka fitla ka area ire ya le sumepedi re batameleng
1: na re re a le tabisha batheletsi re tabisha go tlhomoloka ba le le gona nne tira le boga theletso ya lena sa le mo se ke sa lena ke ka fa o re gopelang go amogelwa re le khontse le theleditse a re sepele mmogo leto le metsi ya mogakoshi ya ga kaka ka moka ga rena re tla nwa ra gholwa seunyana le tla itopela re le boga nna na mpitse maiselo ga mashampitse ka rata sa re sepela le motjoletsi wa rena ke yena pare pare ke mogatsi wa matlabeane morodi ya tau lena wa le tabisha le tatile ke labo masumepedi tharo khodi ke khodi ya thobela FM ke khodi ya rena botate ke khodi ya baswa go mengwa kwa ke tipedi masumepedi tsela a re bembo
0: batho re ke ke se se ke re ibile se e ka re le betse gore khodi ke khodi ya baswa ba le mutlabirwa ke bona ka re bo papa ba ba na mile ba fitile taba yela ya baswa gomme nnete ke gore mananeo go ka wa shetsa monakong enchi ke mananeo a ile gore re ramile rata go tlhatlha motho wa moso ka bakala gore re nagana gore bokamoso ba gagwe le bokamoso ba naga ya Afrika borwa bo mo matleng mo diatleng tsa motho ba reng ke moso wa go njwalo o a wela ka fasa ga le go rola baswa ka fa ba baswa matlafalang tle matlafalang ithuteng go matlafala ka lebaka la gore re tloga re tshepile lena gore mongwa geng e tlang go ba mohlo mmona go nge tlang ke lena ba ile gore taba le diketsa pele cha go tshwana le naga ye ya ga borena joale le ke rata gore le tsenele le kudu kudu motabeng tsa dithuto le tsenele le kudu kudu motabeng tsa di project e le gore di tloga di kaona fa tsa motho wa moswa makasho re tlo tsena ka lona ya rena ka lona ya dithuto le mashele ja tshila le khone rata go ba le mohlatlhi wa tsha masheleng misonye ka lebaka la gore le tseba ka ga bohlokwa ba dipieletso le go ka le ka go ka tshireletsa thoto e motho a nago le yona re a tseba gore go ne le baswa ba ileng re shetse ba ne leng ketenyana tlhabirwa go ne le baswa ba ileng gore ka bomengwa ga ya bo masome a mararo masome tharo tlhano o shetse ya ne le thoto mo ileng gore ka khumana ana le thoto mhlomong a ne le se go thungiri property je ka bantse tlhano go ja go tshela ka mengwa ga metharo tlhano ke ra gore ba ileng gore ba di berekile ka tshwanelo ba di shumile ka tshwanelo jalo lo tse di fela jalo motho o di tshireletsa ka mokgwa mang nepogole e le go dirang go bopa lekhumo le ge le ka setsefele wena o ra gore motlhomongwe ba batlang ka morago ga gago ba tla tsefela one o khumana ba tsebaga ke gore ba re ke baga mašwa ba le ba o huma ba re ke baga mašwa ba le ba o huma bale re rata gore re be le mareo a mafela jwale ge ntse re phela jale dula le rena ka lebaka la gore rata gore re ithute ka ga seo gore motho a kgone go ka boloka le go sireletsa dilo tsa gage le go beeletsa gabotse gore re kgone go ka ba bahumi dula le rena o seke wa shutela ka teng.

0: Yena real never I'll ever ask ga bala meso re ke le semeng yana fela go ya go hone re yela iriale so me re ya le boga batho ba le re di kgetile go dula le rena go lena no la sedibenye re tshe tshe go shetse go questa ane le Musa bona ba re back room ma ga shugina go re go Frank se chabe re tere kwe papa di mabapi le papa di le kono ya gwele ya maoto mo eleng re ratse ba gore ke di papa di tsa mogopo wa lefase e tlhabi radio ma mo emisha di e di tshe tshe le khono e wa getla getla ma ho ka ro rinkile ya kana ka ke tele Jeff o Frank mono se pula go ro tsi ba kana
1: ke kere go ile go ba le mo fatlisi o mongwe o ile nthuta ka kwa university ya Venda a itswa kana ba re ke Nita Dr. Nita o bona
0: ya lo ra ro ke ba kana wena
1: ke se pula le kana ke re bile ke ya continent ya Africa
0: o se pula le kana all right
1: re amogela Frank Sechabe go tla gore tsopolela ka boripana mapile yona papadi e tlabo e ralo ka iri ya lesome Frank re a go amogela phogole
2: Sabira le mashupe awa ke thoma ka go nwa metsi a sedibe sa mogako ka sedibeng sa
0: thobelaseng
1: phogole re botse leeto la dinaga tsetse pedi tse se ke se tsebang kore ba ile ba kopana ba nosanno ete ya ba draw maleka ge ba kopana la mathomothomo re tlhalosetse leeto la bone
2: wa resa Sabira ka lebaka la gore leeto la bona le bontshe gore ebile ke tamise sembuso mothebetsi wa sedibeng le bontsha gore ba ralokile gate papadi ya segwera ka ngwaga wa 2010 mo e leng gore dinaga ka bobedi ga tsona ba ile ba raloka maleka a lwepi go eti gomme phapano ke yona ya gore mo bosigong pharologano ke yona ya gore mo bosigong jwa legolo ke papadi ya legoro la bo le somepedi go dipapadi tsa lenyaga tsa mogopo wa sejana sa lefase mo o ileng gore dinaga ka bobedi ga tsona di setse di le tsa thoma ka morethetho go papadi ya kuliamadibogo mo o ileng gore naga ya England ba ile ba tlonkolola naga ya Croatia ka dino tse nne go tse pedi Harry Kane a nwesa dino tse pedi mo o e papading yewe gomme naga ya Kana le bona papading ya bona ya kuliamadibogo ba thopa ka nnete go lefela la naga ya Panama e le sengwe e leng gore se le sa kgona go feleletsa se tlholela seetša go continente ya Africa ka tlase ga mokgatlho wa chefo gore aua o ka re le rena re tlo thoma go nwa metsi le bokubu le bokwena
1: alala e namile leeto la bona re sheditse a kry maitemogelo a bona re sheditse mogopo wa lefase dinaga tse a emebjang
2: my temogelo re a tseba gore jalo ka maAfrika re lebeletse naga ya Kana naga ya Kana re a tseba gore maemo a mabotsebotse a makaone ka ona ile gore ba ile ba fitlhelela go dipapadi tsa mogopo wa sejana sa lefatshe ebile maemo a lerato la di-quarter finale gona ka mo nageng ya Aforika Borwa go dipapadi tsa ngwaga wa 2010 o ka gopola Gian Asamoah ba a parla ka go mesa penale ka motsetso mafelelo kgatlhanong le naga ya Uruguay gomme ge ile naga ya England re tseba ga botsebotse gore ke naga yeo e leng gore ba sa tlhotla ntwa ya gore ba kgone go feleletsa ba ikgwetsa ba e ba maemong a makaone a go thepa mogopo wa sejana sa lefase le gala bobedi go bana la mafelelo ebile ngwageng wa lesomesenyane masome se masometshela tsela ga botsebotse mola ile gore wa gopola gore mo go dipapadi tsa ngwaga wa 2022 naga ya England ba ile ba ba le madimabe a magolo ba ntshitswa ka ntle mo go di-quarter finale ke naga ya Fora ebile ke naga yeo e leng gore re a tseba gore go dipapadi tsona tse tshwanang le tse tsa mogopo wa sejana sa lefase ke naga e e leng gore e dula e balwa ka gare ga bogolo mo dumo fela jalo ka naga e tshwana le Argentina naga ya Fora naga ya Spain gore ba tshwanetse go feleletsa ba fitlhelela lerato la sekamagaola ga
1: yena moralokoo wa England o Harry Kane go itaetsa le bogale o bona o kare lebota la naga ya Ghana le tla mogona
2: a go ye go ba bonolo ka lebaka la gore go na le nka dingala ka kua ge ise fela gore go na le nka dingala ka kwanageng ya Kana o setse a boletse semmuso gore o ya gore o ya go dia siavuma gore hurricane a se ka gona go noisa gahlanong le naga ya kama le ge re tseba gore hurricane ke yena o ileng gore o tuka mollo mo maotong a gagwe leoto la gagwe motlhakafeletša re ke la gauta go latela se e le gore mo bošegong jwa maabane semetse se dirwa ke Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland ka go neša dino gape tše pedi go tše pedi gomme hurricane o a tseba gore ke mašole.

0: pasi jana tsala pasi
1: na ge papadi ye o tla bo re ga setsa yona phogolwe ka iri ya lesome o tla bo sepela leto le le mang mo sekaseke
0: ke tloga ke tsamaya le e ke ya maishibe e ke tekel e ke te commentator re tla be re swere re nametse ka leleme leo e leng gore ke la mothiretsi wa thobela FM wa ejea hurricane wa bareng ba lebaa o e raloka gape ebellingham ba latlhegelwa ke kgwele owosu o e raloka le selomane ba e raloka le jordan au ka ntse wa dilele oro
1: pole
2: pole
1: re leboga
2: e le ruri gabe le metsetso ke le somepedi fela go ya go yone e riela e riale some thula le rena se ka wa shutela ga tete ge re tlabe re boa mo rata go ya go letlhola setšhaba re ko o rena mantsibeng a le ko one ba re tshwaretseng.

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga beng sediba. Motheletše ka iri ya lesometee le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Mokgatlho wa dikereke ka mo Aforika Borwa SACC o sotše matšhošetše kgahlanong le bafaladi bao ba leng ka mo nageng. Kgorotsheko ya boipobolo e tla re le kgono yala katlholo ya malebana le boipelaetšo bja lapa la ga Lungu kgahlanong le katlholo ya ngwageng wa go feta yeo e beng e fa mmušo wa naga ya Zambia maatla go feta ba lapa. Paramente e tla re le kgono ya itukišetša go swara dingangišano le go fetola melao ya yona malebana le tshepedišo ya magato wa go sekaseka bokamoso bja moporesidente. A re kopaneng ka iri ya resometee go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Re a leboga mphosa, re tloga re leboga ka nnete re tla o leta ka iri ya lesometeng ga bala mesetso re ke se ripagareng go tswa go iri yela iri ya lesome. Dula le rena se ka wa shutela ga tete re tla bere sena karolwana ya rena, karolwana e botlhokwa. Gopola gore re ne le karolwana e botlhokwa ya go etsa technology bophelo ba gabjale. Dula le rena o se ka wa ya felo le ga tete.
3: Urai enga chela maybe 1 million nyana. I can deal abuma 2 million ega kweso.
4: Wasagi.
3: Awa.
4: Iyo koko tsepishemo na koro gakweja abuma 75,000 extra nyana so.
3: Ine 75,000 nyana. Ai, getu kukamada chela dreuma.
5: Jeke tsa la bo medile tsa ba hlaka mitlo ya tsebe ka kotara pele ga iri ya sesai o ipsine ka tsona o se go bia la bo medile ba hlaka
6: se ke se dibe ka breadwin le Timmy Thomas

0: Mary J. Blige, yena re be without you. Re tloga re leboga lena batho ba e leng gore le theletse sealemoya ga bjang lenano la lena le lebotse la CDBM morago nyana mola re tshere kwošetša go Nathi yena re got to have you. Re tloga re leboga dula le rena se ka ba la shuta la ga teng mo nako e sa ferešego pele tla be re tsena karoloneng ya rena ya technology. Bophelo ba ga bjale re rena technology e tlišitše phetogo tša mohutamang ditšhabeng tša gabo rena na o ka tlhatselela.
1: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile o akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: gae ga se mo o belegilego fela ebile ga se mo o goletše go gona gae ke monkgwa tee mo mesong le modumo wa ditshego tša bana ba baralokago ke ge polo la gagwe re bitša ka leina o araba ka pele mo Afrika Borwa malema a borena a rwala dikanagelo di tshela maobane di phela le kgono di bopa bokamoso mantšwa a borena a ga gae le tona ke gae mo ke borena re mo zantsi
3: se ke se dibe

0: ready.
1: Ke rase mphiwe done, yena re ndi ready. Ke la bobedi magagesho ke gona beke e thoma. Ndumela magagesho re sepa gore beke e tsamaya ga botse go thoma mola maabane mola re lebeletse gore ka nnete. Hey, ge se thome wa tsa tla ba thoma mogare ga kgwedi, mogare ga beke tlhabirwa. Ke re ge beke e ka se thome ka moshupulogo mo go wena. Mogare ga nako e tla thoma mara bo. Haya ke bone, e tla thoma. Ke bola ho raronyana go mhlomongwe ka ba ka one nyana go ba jwang. He? He? Fone le marutunya ka mala metso tsere ke lo semene fela ngo ya gona e riela e riale so mete re tsena ka lone ya rena ya technology bo phelo ba ga piale magesho re ya dumela gore technology yo gona e fikile ba bantshinyana re ya e bona upia putisho ke ka ite fela gore na e ka ba le rena technology o bona e fetotse se chaba sa gene joang e ka ba e ka mogwe ene le ka mogwe e fetotse ndi chaba cha ga borena re ne le lutse pele ke tharo tshelong re ne le tsona tlhabirwa ipe re nya ka ona kwa bona gore na ba e bona joang yona technology 0860000245 2 ke melo rotse ya gona 0860000245 2 ke melo rotlo o tse ya gona go ba le wena bona e fetogotse maphela rena tlhabra
2: e fetotse maphela rena

0: na mara ke a bona setse batho melogo le tse batho le tse ba rena ba botlhoka motho le tshe tshwe na mashate re a locha
1: mashupi a le thangwa a re loche
0: ra locha tateliso le kai
1: le kai
0: re gona ra lena
1: rona
0: a re
1: hey technology dilo tsa monate
0: hey ya le tsofala le lena ke masibitsi dilo tse
1: gore ke masibitsi a mangwe a o feta a o re go
0: go gona go ishimisha le fast le yo bala gago
1: gore re o tsakile ba ka le re mbana nke ba fukutse ka hore mo ba ntseng ona ba gota gota di phone ba ya tsile na go ya di buka ba ishumisha mo di phone e le re lla ka bona ka di TV ya ni le re lla ka di phone ai technology ya le tso gore e dire le hore dilo di be bonolo ka tsela e makatsa se sengwe le se sengwe o se tobetsa o yo tobetsa wa le o reka o kgona o reka o le ka gae dilo tsa o late ka baka la technology
2: ebe
1: re ae gole ae gole o tsa diroboto re bereke ka robot
2: ele ka re sibo o etate le sebare ba di tlo re tseela mešomo diroboto tse we
1: mara di tlo berekisa ke batho a ke di tlo berekisa ke rena kantsa le o tobetsa ke motho a tabeng a šoma ka yona a ena go bereka
2: a ke nnete tateleso re a leboga
1: ke a leboga
0: re a leboga tateleso ka lephalale re a lotšha mošate thobela fm re a lotšha tatediale
3: tsogile
0: ra lena
3: a mašwana go ya ka kgati ka mo kgatlhong thekenoloji e tloge o faboletse maphelo a rena ma go kgono reka ka dilo ja mafaratlhatlha ke le mo gauteng mo kekemisera ka kere ke diša dimphopo bophelo bo bosempole gantela ga e fatha le nako le a kgale ganyo le difounu o kgona gore WhatsApp wa ria voice note motho a go kwa le ka dimphopo nako le a kgale bo tla šomiša dipostcarata mangwale yo mama a ke a tere mantsha a le motseng jalo oata bophelo bo gatetse
2: pele
3: aba a ke leboge mabešo
0: ra le boga re leboga mošate re a lotšha thobela fm re lotšhitše ayate
2: kgotsarona ga lena
4: tabeletse reng e gabetse ya re gola ebile ba bangwe ba ifumisa mošaedi tswetse ba
0: bangwe
4: ee ka re ele ka gopola re kgona go reka dilo online ke dingwe ke tša therešo ke dingwe ke a bage ba rradile
2: are
4: ke
2: a kwagala gabotse
4: ee kale yona ai e ka moleka e ka moleka maso re e napa e le goreng nkano gore 70% godimo wa technology e dira tse bo ke moka 30% ka goreng botsotsi bo tlotlhile bo le gona mo bathong ba bangwe ba tlone šomišana botsotsi
2: jo ee re le kwele
0: re tloga re leboga technology e bose magaešo ge re bolela re le fela jalo wa tseba rekeng o mongwe wa batheletši ba thobela fm ba go rata stiki se sa mmamorata sa thobela fm o nthomela molaetša molaetša wa diphasela ka technology o ra mo nna gore bona ke rometse bana dipotata maabane ka technology wa tseba dilo di sepela ka botse a re re thuša kudu mboja gore nabo sanje o rwale dipotata le ebe ka tlala le saka o di tsamaiše mo o di ise kwa pitoria maboneng be tlo ba bokae tlhabiro
2: jo
0: e be tlo ba bokae
2: o ya wena ka bowena
0: jale ebile bo o di humana le gono o di a ela ga thweng ke monyako go iša go monyako o mongwe e tlogile ka nako e mo a wa ka mathapa a matlabe ebile ba ditlhadia dipotata tša gona ka dilo tša nnete tša o tsamaišana le technology mošate thobela fm re a lotšha
5: sese brate le malome thini le na dumela
0: aesemogaee
5: lekaeeraesibe
0: ka moolifaseibe ae
5: ajoa technology ya tsefatlhelena a wa ka dilo tse dintsi re no order online ja fitlha o tsa ke kgatlhegile ka weekend bana besu batlile ke re ke a lebelela gape tizela e dumele gore ke tlo ba felegetsa na gona mo

0: ah wa ra tsara ka mafarasa a tso 2 minutes ke go lo yemi ke
1: ya yeah.
0: E tso ba la ise ke le na a marandjo jo bophelo bo bona lo hle wa tsifa ba ya ka go le mo ile o ri go ya go nya ka tshelete ngwe ka inge ya dizen a wa 25 30 minutes ke ba founa ba ra o le bile re fihlile ke ra o bathong go mona te bona e be go bone mo tshono mo ngong kgahla ke nka go order se spread go botse o tlatswa o tlatswa o no faka wa shina ke re wa hlatswa wa ya ba wa ya i na wa ba wa iphutha wena wa ntsha wa faka ka toro
2: go
0: bana we o tlo bua
1: o re ke le o tlo mkeletse le nna nka ka buse
0: ke tlo botsa mo ne ke tlo botsa shalang
1: a ge ra le go
2: se stress
1: ke re tsara re le mo Hey, na mo pelo bo buse ofete. O pelo bo buse ka technology.
2: Pelo ba ga tetepe.
1: Mo shate tshobela FM ra locha.
3: Eh, batho ba ka manele.
1: Ah, manele. Okay. Re tsogile le marale le na.
3: O tsiba re tshile go di be technology ya yona ke be ke bolala le nna ke re me tshe boss ra tana tsa.
1: Ke mo bolala le.
2: O na kwela manele.
3: Ga nne le di million di khona go kwa voice ya ka ra radio ka baka la technology.
2: Yeah.
3: Ee. Ke bo se go di ke nore ke ga la mo ke ke le di karolo ke bara ka ba se go nore mela mo tshwane ke go re re tsing pepe. Ee. Ke ke le go se go di le no
1: sa. Go go du.
3: Na re tlhabologe le re tlhabologe mara e e na ka we pushi sa ka re sa di tshisi. Wa sa di tshisi ha rat.
1: Ee.
3: Ha rat ba tlo go tsa rat e tsal na ke ai. A se tsona nne. E le yona wa le ka ba ruti ba sa di tshisi ba ba buche bana ba ba ruti yo.
1: Ee.
3: Ba rutiwe yona kare ka mokgwebe bo se ka gona ne bana re tshina ka yona batho ba modimo o re romela ngwana tšhelete wa tlhao kiti ma o ye madi line ka
1: tsone ba o botsiša ba iša na o ya
2: kae ba go romeletse
1: malala mola ke a rata bjang ntle
3: ngwana a le sekolong Cape Town dula fatshe wa jaa tsa phone tlanyatlanyatlanya ngwana o kry-a tšhelete Segolo sa gaba gela tshelete go le go tlhora wa ke tsantsi go romela mamnang o kwa toroponi
1: awa a re ke tshile se ba bua le ana go gholo o re fatang tweke ke e bone o ba wa le ja o phone ya ka dilo tsa
3: eh a re go khona o rega dilo tsa motho ga se khukhuni o le gana mo
1: ya
3: aha ka ba ka la technology
1: Ah, right, have a manele technology. Oh, mudimu wanga, mudimu manele. Ai, ke tshile ka ka mea fansi. Ai, ra leboga. Nete go itaetse batho ka ba rena ba bantsi ba ba thabela technology. A no wa reng. Ntle motho le tshe motho o ile a re, a eh, nna ke bona e ka re ne le ma mankanankana mantsi. Batho ba bang ba phele ya batho ba bang ka yona wa khumana ba ba jabetsa. Eh, nete technology Siti slo siti ka se ka yona e se leng re senya ka shedi ke ke sana se uwe a re tlokomelo ipi ya ska ra ichaba go ka ichaba ai o tlo senya ga le la ke nako a re nna ka o tlhare ya methala ding go ne fa le wa tsiba keng go re ke a tsama o ka o ka tloga mo ya kapa o tshweri gepetlana e fela ya o laetsa o nya ka masha Cape Town Camps Bay ya o laetsa ka o tlosha gona mo Flora Park
2: wa
1: ba fitla go rana ja masha Camps Bay gone le mebepe e leng re tsa maisha ke yona technology uwe go me gape gape re ya bona batho ba bantsi na bile ke tsena go ele tsena ka bankele go kota pele mo monya go ba bua a ke tsena go tsela re koko ba re tsena ang na ka ba ka re gale ke sa ya thoko tsa bo bolokelo ba masheleng ka le bakala technology ka bakala hore dilo di a itobetsa re di tshwere ka di ya tleng tsa rena dilo nyana ke tedi ntshinyana tlhabira mo tshini shilo ona se tshe bolala ke re ke setse ra isibe ke mo tshini we leng gore o tloga o le gona o ile gore batho ba re ka ba o shumisa o pele ba bona bo bonnolo e le ruri ka lebaka la seo gomme technology e tlile magagešo a re thabeleng re tloge re ikgatlha ka yona ebile nako ngwe ba eng ba tlatlhabirwa ba bangwe o se ba o ka ba tlogelang o ore o le ka gae ee wa tla nto sekuta sa fitlhaa sa ema mola digorane mmola ba rena ke ka mašana ba tlisa go ya o thunya moši ba bangwe ba re
2: consultaaaaeo
1: ee ko dingakeng re šomiša founu sekamaa bane ge re be re bolela ka ga kgomo ela ya go lwala ka gae dingaka tše ke boletseng le tsona ke be ke bolela le tsona ka technology ka sellathekeng ba fela ba re e fote mola re e bone e fote mola re e bone ba e bone tsa ba gone technology yo bomšhakalaka lerato nna ra e rata technology batho ba modimo

0: さておつまみ旅一緒。
1: O ra hore enga tshela maybe 1 million nyana e ka ndiela bo ma 2 million ka kwedi so
2: wa saki
1: fa
2: e o go tshepisa nyana go re o ka gotla bo ma 75,000 extra nyana so
1: e ne 75,000 nyana ai ke thoko ka mada tshele dio ma
3: je ke tsa la bo medile tsa ba hla go mitlo ya tsebe ka kwa tarapela ga ire ya sesai o ipsine ka tsona o se go bia la bo medile ba hla go
4: se ke se di be ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le bo ithabisho.

0: masema mabedi fela go tsha go iria le sumetse re namile re tshola pele magage sho re tshola pele ka taba rena technology bo phelo ba ga bia le motheletsi sho yena mushate a motheletsi mushate ra locha
1: ke tla e breaking
0: the formal re bona la ka se tsadi
1: ro na le tsore ga mara
0: yo
1: re tsore ga rata
2: ke wa kwa re gora bi
0: ga di le dilar
2: o kwele karabo ya rena ya karabo ya rena karabo ya rena ya no tswelela go
0: sitse
2: e tswana
1: ora le tsaba marega lena
0: go le go dile ga be ke se dire koe
1: technology di lor di lo di ba bona le a tsaba ba ba ntse ba se tswa le bulete
0: abe
1: a re sa tsara go na le nare re go tsara le thalletse mo mafasteri re le tsi
0: oh ke ga ka le sa dingeno a a
1: ene le ga se tuile di shopo e le ga re sa ya di shopo re go ya di line ga re ka mara ka tsena kwa lokho u ro ro di tika gae ka ka tsela di lo ka moka le ga go di fana le breaking le go dula ka gae ka re breaking go rona di tshilet o tlo me bona e bila wa go nna ra wa ke kire e e re di tika gae re tswa fa wa tsara no re ka oda ba e magiti rena ra do tlhaka o so
2: Mhm.
1: Ke bona gore mara re di tsi.
0: Bona lo
2: bona.
1: Lo go tsena go no ya ga.
0: Eh.
1: Ke bona ka ka di shop ka gara ka tsike re ka e di nya ka go gore ke tsanya ke le wana ke ara ka ba di tsi.
0: Eh, lo go ya. Eh.
1: Lo go ya
0: fela o tlhole re monwana monwana tseleng. A eh, o dula ka gae kolo yana ya re tsi wa fitla ba re felele. Yana ma.
1: Eh. A rena la kwa mina no don tsata la na ka dubula ke ite ka bula le batika go ring ka tsene.
0: Yeah. Yeah.
2: Ke bo le ke le se se gadira le bo.
0: Technology ba na technology bo se ba na. Mo shate tobele FM re a locha.
3: Ya re lo ke le ka tla dira le na tlhoko.
2: Rena ba le na.
3: Ba wa rona. Eh a le na go bona le re ya. Ke mo tlhalasa. O tsama ga na le mhlomo ka bo di ofisi ja bo mago sa sa so e ka re yo no bra lo re mo tlhomo wa na kwa kwa kwa Zulu Natal ka kwa aba sa tlo re mo wona ba ra wa go tsama yo ka kwa Zulu Natal na te transfer ka kwa de lo go o tlhem ba no pinya ona mo ka speak fela wa loka
2: yeah
3: le a bona nda ke bona re re kela ka kwa
2: kane tera le bo
0: ra le boga we sho mo sha tobela FM re lo cha
4: tobela
0: are
2: tobela
4: le ga
2: re bona ga le na
4: tona
2: are
4: tobela ka technology
2: tobela ka technology
4: di bo siwa
0: e ya
4: eh a o re le go di go le so di go ka phone la tobela FM
2: Eh.
4: O a bile ga shimo go tlo ba dina wa ba phone.
0: Yeah.
4: Eh.
0: Ba le nna ke bona wele le rat.
4: Eh ke nna go dumela mo tsone ga tsere.
0: Re le boga ka tsone ga tsere. Ah.
2: Eh kana go tedi tsa le moya mo selate.
0: Mo selate ke ke nnete le bo o tate mogwele ka mola ga seleka ka mola. Ba tlhauji mashimo ba fetsa fu. Nje ba theletsa ya sala le moya sana se. Ile molodi wa gagwe ka tshemonga nno xi a thaola busha isha kwa are ibi lo rge feri jeneng a ke tsebe ka thobela FM
2: halala
0: mo shatu thobela FM re lo cha
3: se si produit
0: papa
3: le ga se swaga
0: re gona ba lena
3: a wa re gona ndumeli xa tshele mo lo mitshili ga mo
0: o le theleni
2: are ratamisha
3: ke a tami ke a lewa le bolela le molike ka motutuza naike la haike ga mlepo a mamata
0: re la mokala beshu
3: ape technology bo swatwa
0: eya
3: eh atwa tlo no patela di kolo tori ka montu ar sa tsari ke timela mabenke le re bona go ntshile e re ke ke sa ke tima ke sa yo di line re di a go itire gore ar sa fola di line re go di antu mole ngwe re itile tsa technology bo se le ga bana ba rena ba tsare le nyaka mo go dilo tshe tsa bana ba rena re tsebo gore na dilo tsa bana ke le tsetsa ba go dikeng technology ke ya rena ka moka
0: eh
3: bana ba re khalemela ba tlhoka le tshe mo le re shitisha go ya dilo tsa rena ba
0: ba ba se ba la tswa ba u re re ba se lika
3: ba se lika ba ya ke go bona dilo tshe tsa
0: bona
3: eh
0: technology batho ba technology ka yona batho ba boloka dilo tse dintsi technology ba bangwe e bile batla anyalwa ka lebaka la gore o mo lebeletse o bona ka re o botlhale kanti go tlhola lebeletse technology o thusa ke technology a kere bo matswa le ba le ba kgalekgale ba sa le gona ba le ba gore mara technology e bore a sena ba le ba re ee o tshwanetse o kgatlhisa jwa monona ya go botsa ditaba e matsatsi a batho ba kgona o tla ba re gane o nyetse ra molao a rena kore monona ge ao we feletse o tshwanetse o dirang wa e botsise ya o botsa botsela o lati o botsa botse ra tse bare keng taba ya nyake le shata ska e boledishantšhi le antšhi ebile ka phala batho ba bangwe ba re motšiša ba o botse nnete ela tla botsa re se ka mmoledisa kudu motho
2: Hey, yeah. technology.
0: I don't know me, let you. Hey, technology was. Hey, technology. Baba ngutlo ba dira banyalo. Baba ba banyaka ba magarebe a botlhale go ba bana ba botlhale. Mara wa ithuta technology o phela le go dimo ga kokolo a botsisa dilo tse ka moka. O tlo re bolelela le gore ga no botlhale. Se re ke selo se.
2: Technology.
0: Maduba, light of my life. Ke yona technology.
2: Yeah.
0: Hey.

0: ba re lerato le fedile kgomo di boelashakeng mare ba re kgomo di boelashakeng tlhabiro ba ra gore mo tsebotse
1: ake gore a re a tshanyaka o
0: dikgomo di boelashakeng mara ba ra re banyaka magadi morago
1: nna ke tsebe magadi a boela morago
0: aa le nna ke tsebe tabeke a bona ke yana ko thoko ena mara e seng moya
1: thokotsela motlhomo ga gonne taba tsa magadi
0: elepalelanelepalelanoka a kere motho a ile ditaeseng e baijele baijele tšeletse
1: o ka thoma reong yaka yaore magadi a ka boe e o tlo re tlaba re tlo bitsa re kgotsanare tlo kgotsa kore re tlone go kgotsa
0: ee o nyaka gore ge motho a nyalwa bo malome a bana le leloko le metswalle ka moka e leng ngwana ka kwa le botse batho ba nnete meloko eng ke e tsebe nnete bo o emelela motho e leng gore o tlo le botsa ditaba gore la tseba gore ke lena ba ga maša tla re le botse e le ka kgetha go se tshware ngwana wa rena botse a ipona a buile ka mo gae ka mo re a le kgopela se ka ba latla mola re lenyaka eng re mo tseba go ba ngwana o loka wa go ba le mekgwa ngwana go theletse jale ge le ka fitlha kwa lapalelana re le fa ena a feletse ka moka o a boledišaga ke motho wa tulo ka moka le a mmona swe mara ge le ka palelana a re nyako bona leetešana le tla mo le rele le tlo nyaka se e leng sa lena a e kgonege
1: gadi a gadi o boletse ore o kare ke ya kwa e le wena o yema o babo
0: a re emo re a boe
2: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano clientele legal e abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke ya theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand tsenela lehono SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, ke SPA dimeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
3: Ga gona supermarket ya wichipile go phala YouSave. Seo se ra gore o hwetše ditsheketšo tše dikgolo le tšweletšweng tša gago tša mamoratwa. Dihlokwa tše tšeke ka tšatši le tše dingwe tše dintši. Hwetša 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99. Le 10 kg ya rice ya Speko goba Golden Delight ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 tša tharo. Dintšola kae tše dikgwetšela go fihla ka di-12 tša July 2026. O se tlhaelwe ke dintšola kae tše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši. Ha YouSave. Save fela. Mo di jotse di go sile tsa go ganyane. Ka metsa.
4: Ke se di be. Ka breadwinner le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Mo shato wa tsela go ithabisho.
1: Oh, hi. O ntabishi tlo tsa. O khono fa polelo. O phadile gadiola.
0: Eh.
1: O la go bolela re. Ba re a fhemantju.
0: Eh.
1: A re ngwana mogolake.
0: Eh.
1: Ke thabile kudu kudu kudu. A ke tsebore ke reng. Ke feletse ke mantju. 100 rand ya a dula fase o mo phadile o tlo a boletse go tlala seatla ya ga re se pele gadi
0: botse
1: re le baga tlhaba tsheletse re le baga tsheletse ya lena re le baga motsoletse wa rena ke yana parepare ke mogatsa wa matlabjane morwedi ya tau re sutelela tabakgolo ya latela mokoni wa gona o šika le motsoletse wa gagwe ke o ratile wa ga kekana e nabile seslebza we tshwantse tso ledi ya matlhako ira lokile maabane bele tetlela masomepedipedi le kgone ke tsatsela masomepedi tharo letsatsi ka mokata
5: ke nako ela ya mabosi ke nako ya mahlakong re go beakantšhetse kgaolo ya 4,210 kgaolo yeo re e beakantšheditsego ke kaizeta ketlazungu mahlangu ra e ngwalelwa ke ratshabeng mike modiba ba tsweletše metšhineng tandi phošoko le tumodi motsefane botsweletši le mohlagiša moyeng molebogele bza lady madira motsweletše mogolo isaac le mašila sene ka diteng tša kgaolo ye ya lekono ya bokete tše 4,200 le lesomete 4211
6: aimelo o utlwa gona ke a utlwa fela ko utlwisise ore mampane o etsang
7: mogatša ka jalo ka ke boletše Brandon o re mothola ka kwa di seleng ka kwa gape o di o bolela ebile o opela le teng.
6: Opela le teng?
7: Ee.
6: O re o bonang pedi o re etsalang ka ene?
7: Wena monaga o tsebe. Ba re ore yena o bona batho ba nametse dipodi dipodi tsa gona ebile di a fofa kore o ka sekoiso ga botse o di
6: aengeaaa ana motho a nametse podi apedi
7: jaka ko o boja nnete monna gape motho reka kwa disele monna bone ba re o tlhaba mashata ande ebile o nya ko tswela le diaparo ba mothibathiba
6: batlhanto tsa gore mampane wa tlhanya jale
7: nka se re wa gafa e fela se nka go bojang sona bebe ke gore mothola wa di bona shema

0: gape go mpona ke ilalo o kare ke tla ba ka swara ke bolwetse jwa pelo
1: awo se ka swara ke bolwetse jwa pelo ngwana maishane na o tshwarisa ke eng bolwetse jwa pelo na wena ke mo jabarama
0: ebile nna ge ke re ke etebelela ke bona ke le kaone wa bona ge e le mogala jwa ka ena o kwele bosoko le go feta
1: ke see ore mogala wa o ramang ka re mabona o ithobaletse wena
0: ke bolela ka motšhitšhi ya dinosi tša babinatao
1: a bo motšhitšhi
0: motšhitšhi o kwele bohloko sejwalejwale sa bakone o nyamišitše kudu ke lenyalo la re thabile le robeta
1: a motšhitšhi ko o rata dilo e sa le ngwana kudunke a se ka tsenelela taba tša batho ba baolo o tata ikimetša ka dilo sengwana
0: o boledišwa ke go se tsebe sejwalejwale gape ngwana a matsobane ebile o kare o tla topa dipampiri ga ke re ke mo lebeletše ngwana o la o tla tla a feila le ka sekolong
1: ao a feile bua molalerile motšhitšhi se ka ya thalefile ka gare a sekolong na wena
0: wa mona re thabile ngwana a titi re thabile a ke morate ebile nka se sogile ke moratile ngwane ola gape o tse o raka ngwana a matsobane ka gabo a raka motšhitšhi jwale ka mpša
1: oreng kone ba bolela ba re setsoetse ya pele mo bane se turo timelela wena o reng o re thabile a go ba motswala ae wena ebile a mmotsa mantswe a mabuele a o thaba wena
0: jale e ke nyakang go go botsa yena seua lefae o tsebe gore tabe ya go reelela ke bothata jo bogolo
1: ee nke re te babolele ba re leina lebe ke seromona wena
0: motšhitšhi o reeletse re a gola re thabile mola nna ke le koko a re thabile tswale ka mantso a mangwe re thabile o rakile re a golagwe le koko agwe ebile gore yena a ka se sugile a baboledišitše.

0: Hey, banna. Hey, banna. Mama, ke tshwenye motho. Aowa. O naka gompotsa gore e sa le o robala nako tsela ke be ke tloga ka mogae ka moo. Ka ba ka boya o sa robetse.
1: My love, ke lapile. Ditho tsaka tsa mmele a di responde ka mokgwa ke di tsebang.
0: Tlhogo ya ntlo. Ke ra gore mara nnete-nnete mama e sa le o robala nako tsela ke go laela mo kere ke sa tswanyana.
1: Ee, sa re ke robala gona mola ke no tsoga ka dia dijo gore ke kgone go nwa diphilisi namile ka boela mpeteng.
0: Na wa se ka tshwenyega mmajaka ona kere ee ke buile ke tlo go thusa ka ntongwe lengwe e o e nyakang.
1: Okay my love, ona ge o dira bjalo I love you so much e re ke robale please se kan disturb.
0: O reng gore ke seke ka go disturba ka baka la gore ke re ke buile ke nyaka goba le wena wene di o bolela o ka no nthoma kuane kua go na taba ka mo ntlong ke gona
1: gane lafo di-flighters di go lapiše can you please join me mara o robale le wena re kutse
0: e bana re kutsa eng mama ka baka la gore ke gale ke be ke sa go bodi na e kgane ntho wena e naga wena o dire banna
1: ka mphopola emapele ke lapile jonjone ema ke
0: serious
1: ke gopola go fola tlhogo pele
0: wena
1: ke sa tse o nwa diphilisi please
0: philisi tseo di ka sebereke setlhare sa tlhogo ke nna mane
2: doctor lethebe mmatseko o abelaela ga thabele ditheto tsa bonna wa gagwe tsa mofago tsona tsa go rophala basadi ka moka mo lefase o kwagala go donwa gore mokgwa o gona ka ditheto tse tsa monna wa gagwe phetola nna re ka re mmatsheko o tlhoka tebogo goba maikutlo a gagwe a molemoša se sengwe
3: mmatsheko o gonelela se sengwe maikutlo a gae a mmotsa nnete gore o na le se sengwe se e le gore a se sepele botse ke tebogo setola baloi ka mmapela a re moti mošate
4: se se lebsa maikutlo a mmatsheko a nnete mmatsheko o tseba motho wa gagwe Last Molekwa sibitiela mapajake thobela
5: hey a masakung di a boya strong tlena masako sa tlo motshwara a ke rata masako ka mogo ra hore gona ile ona o iphini le bola letse go mametsa ka mokatle go nga e ka mo pogomo ga batshaba thank you
2: ke ne di doctor le tebo tsanje go no belela monna go cause wa motse ba che ka moka ino ba phuri mahlomo ke senya ke re yalo ke nna le wele re filo konki mosadi wa roka dipita ka motheki zone 4 ga skororo ke nna yo ere mahlako nya roka aroka rots mahlaku roka
6: mmatsheko maikutlo a gagwe a molemoša se sengwe ke Presela Mantšuka mo Pretoria gae ke ka spreit ga magongwa ke re mošate wa mošate wa mošate
2: Sharon Mane a re Dr. Lethebe wa belaela ka monna wa gagwe Helen Molekwa phetola le ena wa jumpiša go rotswa mtšelong monna ga sa ke ya go reta ka nnete aowa o tlo no o belaela ande maikutlo a ke a bolela maaka ne ntshimphafodiseleteng gamfahlele tlhalefang wa ga tshesane a re mmatsheko o tlo ratana le John Jona Mahlakung Rocks mmatsheko wa belaela e fela a nyako go bontšha monna wa gagwe Chris Tladi a Trachville ga e phatlhamanoge ga sekukuni our spediseri letswalo le molato le a ikatlhe Tola plaza wa jumpisha makwetse se shibe botokwa mokomeni ga ramogopa ko ena ngwepe a re maikutlo a mmatsheko le nana le pelaetso ka gare a kire o phela a bitjwa mbya se se kawe nnete ba re motho wa gago wa motseba mmatsheko nneteng gape dedi haha le mba batho wa tseba shetse ba fitelete a ba sa kgona go itshwara mahlakong ya ntse fela ke le ka Hebron Northwest 87.9 lerato a shiliwe go tswa Hebron alala mmatsheko wa tseba gore ge pheto la boreta go na le sa se dirilego Ananias Mapirimana ka go tswa Bergval ga Motlagomo Shelton Ramodiko a re mmatsheko tseba phetola maikutlo a gago a molemoša se sengwe ga e ke Steelport Tugakgomo Village monagano wa mathomo ke ona ke re maikutlo a mmatsheko a molemoša se sengwe ke ka Sengwe Kolobe Far go tswa Sekororo Takizon 2 Spedi sere kgomo re e tshwara ka dinaka motho re mosara ka leleme phetola o tlo thelelwa ke leme ka dithetho tsa go se fele Hector Matlhakaro ka mo Cosmo City ga e ke botokwa ga phasha ga e se mokgwa ke molao sekukuni se bonwa ke sebatoladi Mahlakong ya tsefa e le ruri moela tumi ke tlhagile tsebe ke le ka Witbank Spring Villa Lord and Emo maikutlo a mmatsheko ko ona a go molemoša se sengwe phetola wa jumpisha ba re letswalo le molato le ya ikatlhola ke Kaiza Kgaume Maphori ga e ke ga mathabatha ga makgoba phetola o tlo thoma go jumpisha Mahlakong o monate lena Phunya Mango a lekgweleshaneng mošate mmatsheko o tseba monna wa gago wa tseba go re o motšhela phori mahlong makgoba mo gofe ka Deepsloot ga e Sofia ga Sekororo ipsineng ka letšatši le le tsebe gore le a ratwa thata
7: Lefase ka moka le lebeletse dipapadi tsa mogopo wa lefase. FIFA World Cup 2026 e fihlile. Tabela FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada. Motsotso mongwe le mongwe.
8: Theletsa mabosa dipapadi tse go thobela FM go ipsena ka boithabiso le tsedimusho.
9: E le khutla ya mathamo-thamo. Afrika Borwa ba inuisa. Mo dipapadi tsa mogopo wa lefase.
8: Ile gare re bafana ka ofela mogopo wa lefase ke wa rena
7: all of us
8: all in
7: ka ofela
10: Thobela FM mo shata wa tsamo le bo ithabisho
8: ge ba ke la mathomo tshele tsa Thobela FM o amogetswe
7: wow
8: Thobela FM mo shata wa tsamo le bo ithabisho

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke a leboga bokone ba tšheletše ka e ria pele le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Modulasetulo wa komiti ya go lekola ka fao dikgoro tša mmušo di abelwang matlotlo ka gona ngaka Mmusi Maimane o re palamente e tshwanela ke go lekola leswa molawana wo. Tlhatse ye e bitšwago Witness K e tšwela pele go fa bohlatse malebana le kamano ya gagwe le hlogo ya maphodisa a mmasepala wa Ekurhuleni ye e fegilweng mošomong Julius Mkhwanazi. Tšeo di sa tšwang go tšwelela ke tša gore kgorotsheko ya boipobolo e phaetše thoko kahlolo ya ngwageng wa go feta ya kgorogolo ya tsheko ya Pretoria ye e atlotšeng gore mmušo wa Zambia o na le tokelo ya go tšea setopo sa moporesidente wa Zambia Edgar Lungu go yo se boloka ka tirelo ya semmušo ka nageng ya Zambia. A re kopaneng ka iri ya pele go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: O theleditše tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.
3: Batheletše ge le lebeletše kua thelebišene le lebeletše ditaba tše di bolelwang ka kua maatlanka commission le ipuša dipušo tše dintšintši tša go gana go fela gomme ka baka leo le bonago ka nako engwe re fela re bitša ditsebi tše di tsebago ka ditaba tše kudukudu tša go amana le bosenyi gore ba tla ba re tlhatholole le tabe re kgone go ba mo letakaleng le tee le bona. Profe lebe le sa tlhalosa taba ya gore ka nako engwe motho a nkile a re ke a lwala kgonagalo ke ya gore le ngaka ye e mofilego sick note ya gore motho o a lwala motho mongwe le yona tate lengwe e ka bitswa e a dumelele ya gatabane ya gore ka bitsa ngaka gore mona apa wena ko wena o kile gare motho o a lwala o be a di a jwang.
4: Ee, motho o a bitswa ge napile ba re o a lwala so a bonwe a le go gongwe a iphethela mešomo ya gage e le gore a e dirwe ke motho wa go lwala
3: fannawe.
4: Ee, ya kgonega gore ba re o a lwala ba thome re kgwetse dinepe ya dutsisekepeng Cape Town a le meeting o ba ntumela mara ka mola majanga record e reng o a lwala ebile o latlhegelwa ke kgopolo mara ba re ge ba lebelela ba bona rao kwa di-officing tša gage ntse a saena bjale ka mang le mang ke mo e le gore bjale dinaka tše dintsi di ba mathateng mara ge a shetse motho a rile wa matlanga a re ke a lwala aowa ba tla o fa sebaka sa gore aowa o fole re tla nna re ntse re oletile mara le go tlo gore nako yone e kgatlhanong le matlanka go na le nako e le gore ba tlo feletsa le bona bjale ba reng e-e re ka se sa kgonne go pole ke ditlhatsi tse mmalwa tse e le gore di kile tsa reng ka gore di a lwala ka gore ya bona gatelelo e leng ka kua go ntse o ikarabela nnete ke gore tsona di feletsa di gatelela mogopolo wa motho motho wa palelwa keng ko tlhalosa ke kage banyaka motho wa mogopolo o feleletseng jale re sa letileo ka gore ena fun lake o tlo lwala o fitlhaneng madlangkang yona ntse e lekola botlhatsi ntse e re botja enonwane gore aowa re ge re lebelela ra bona a founetse Mkhwanazi ba a patetse Mkhwanazi ya Cape Town goba a file Mkhwanazi tšhelete ya go lekana bjale goba ebile a tlhaloša go tseba tshedimošo kore setse e le gore triangele yona ba setse ba intšheditše pepeneneng gore aowa ka mo be di swerwe ke mang taolo yaka Ekurhuleni ditsa ebe e thoma ka e fitlha kae.
3: Profo tseba ge re ntse re boledišana bjale ke tlala ke kgopolo ye nngwe ka mo mogopolong ya gore taba e nyaka puso ke tlo e boša e nyakile go amana le taba ya the Gupta families le a gopola gore setlhopha se sa barwaba ga Gupta se kile sa ba ditlabeng kudumo e le gore ka nako e nngwe ba re e be e le bona ba goga mmušo ka nko bjale ke nyako le busa puso ya gore commission ka gore sete e kwele gore Moosekat Matlala yo o be a kgona go ikgantšha wa tseba ka mogola leng ge re thoma ra bolela ka gona gore my person motho wa ka e tlo ba mokomišenere wa bosetšhaba wa mapodici e ra gore banna bosenyi jo bo tseneletse mo e le gore motho wa ka ntle a ka kgona go tseba nna mokomišenere e tlo bama mantšu a mabjalo a tshwanetse go tsewa bjale ka go ikgantšha goba motlho mongwe a itseo bjale ka metlae goba a nyakišwe mo go tseneletsego
4: a setse a ipontšha gore ba ise metlae fela ba ise polelo fela ba be ba tseba ka nnete tse e le gore be di a tlhatlhwa and-e ne o bontšha fela gore ba be ba na le bo my person ka nnete ba di dutse gare-gare ba le ba tshwanetse go re sireletsa ba be ba bereka le bo mang le bo bona bokat matak ga ba dipeka di gara ka lefela ba re re a tseba ka nnete ba be ba tseba le a bona ditšhelete be di fofa-fofa di-blue light ka nnete di tsene tendera ka nnete ba seilwe jale batho ba ka nnete ba be ba di dutse ga botse ba be ba tshwere my person one nnete and-e wa godimo jale le a bona gore ka nnete jale ga re sana potsiso ya gore na nnete-nnete bosenyi bo tsene disenyi di tseneletse e-e ka nnete di tseneletse le a bona kore jale botlhatsi bo bo tswelelang ga o wa ka nnete di phetho di tshiwa ka go gongwe ka di dining room re no re le meberekong motho mongwe bo khethe matlala ba re morakeng ka nnete be ke tlo rakwa gore e be bontsha fela gore ba le be ba fiwe matla gore ba tshireletse naga ba be ba sa tshireletse naga ba be ba na le moelo gore bja le payroll ya bona ya bobedi e tswa gona ene di bela payroll ya bobedi e be e na le matla go feta ya mmušo mo ba be ba tshwantse ba tlhokomela setšhaba.
3: O tla ke bona mola commission e kwile gore ka melaetsa ela ya di video tse motho mongwe go bolelwa gore di amana le bo cocaine ke la re be re ntle bolela ka tsone. Na se se bontsha gore network ba di network tsa du ko ba di mo Africa borwa di gola ka lebelo le legologolo le o le tshusha go batho ba modimo.
4: Bo gona go dilea tse ba wae ba sheke ba gonne go bona gore setse ka se fitile nyana ka kwa site nya di go batse ene di video tse le ga ba ntse ba romelana re gonne le go kushisha gore ba bangwe ba ile ba ba attachiwa ka di bullet le bone ko le nngwe ya di million motho thontsheditswe ka mona gare ene ge re ithuta gore o ka re ba bangwe go ka bagata di khontsi bile o ka re o tla o felletsa ile gore wa thuntshiwa e bile gape lona le filo lela la di network e la ka monagara ba re ba tlhabana ba lwela bogoshi gore go a bona wana ka kwa khoshi e mo beke e beke tlanga e tsa le khoshi ka le bakala eng tsheletse e tseneletseng e ile gore e gona ka mo business ya eng ya tsona di go batse
3: yele wa tsuba putu tabane ya hore my person that I ba mo commissioner wa bo sechaba banna go me go bolelwa gore dikamano le ba laudi ba maemo a godimo le mapodisa le motho a ka ntle be seng selo ka mapodisa ba nna a ka gona o taka tlabe ka a ba a tshireletse ka mogho le ditheo tse dingwe tsa tshireletso tsa no mothieletse
4: tsana mo tshireletsa tsana mo tshireletsa tsana mo godisa ya tsena gore go tlo be le madanga re be re fithe mo re fithang gona ke ba bantsi kudu ba lekileng go ya dikhotho di kae ba tseba gore ba tshireleditse mang kae ka gore le ya bona dikamano tse di tseneletse di ile ra rebolela beke tse di fitile mashamai ke ra re ge re ka lekolwa gore na dikolo fititsa bana ba rena dipatelwa di itswa kae dipatelwa ke bona ba lere ba reng re tshwantse re ba kitimise yale le bona ditano phela re tsika pleke e tima cha metere re busini ka monageng go godile e bile a bo e filo molatoki yona e re tshwereng ya gore re laolwa ka ntla re laolwa ka di ofising di go ja rena di ka kwa ntle ka mo di ofising re duba ke ka le bona batho ba sa laolege ba itaola ba tsiba gore e bile ba ka suspendiwe ka gore ba tse ba gabotse gore go bereke ga bya nna re dipotsa gore awa crime change fukuje hawa ba nanga isa fukuje ai fukuje ka gore ba le re ba kitimisha ba ke ba se se tlokwang ke yo mo thankedi wa molao gore yo tlhoka sekolo se yo tlhoka kolo na pile ba di ba mo ba mo reka ba mo fa yona ba mo tswalela ba mo homotsa rena ra no lla re ntse re ya pele ya no ba swaidi ka monageng ke re le bona na pile le bo makala ba tsere le ngwanga ene bo thata ya bo thone ka bo matlala bona le boragolo a matlala ba ba fitileng ba ile gore ba mothai ka o ka re kitimisha bana boragolo a bona le ba bagolo a bo matlala ba fitile tseleng ye ye ile gore matlala o mo yona
3: mbutseng re ruma prof batho ba le ba beng ka kwa commissioning yela ga go le di commissioner re tla di buchang diputisho le ba le ba bang ka moka bona ba buchang diputisho ba bolokile go ka kang ge ba se notso ka kwa commissioning yela ba ya magae ka bakala gore hey flomo ka nnete o ka se tsebe gore na o ka direga eng ka morao ga eng ka gore network ya di nupwane ke kgolokudu ka mono Africa borwa le ya batho ba o tswe ka nageng tse dingwe tse esemeng ka mo Africa borwa o ka re ba na le ka mokgwa o ba tsebang gore na ditulo tsa mapodisa a Africa borwa ba ka di laolalaola bjang ba bolokegile go ka kang
4: kolokego re tla re ka ge mmušo o kwešiša se ba tshwaraneng le sone ba e filwa mara le gopole gore polokego e ka se tsoge ebile enough ga ona mo re ka tsoga rile polokego go enough o motho o na le bana le bana o na le dikgaetsedi lengeleng a kere botlhoko ga setsea ba ke ba botlisa go nna fela stree ba tla ya kwa fase ba lebelela gore mang ke mang kae gongkgomo so e ba fela ge motho a na le lerato ebile e le pitso mošomong wa o diang ore o namile o tsene ka tlhogo ka mogo ba re ko wena commissioner o bo kwešiše o tsennetse tabeng tsa di-drugs o wesa mmušo wa ba bangwe e kere e le pitso tshireletso yona e ka se tsoge ebile enafo mara yona o ba gona e gona mara e ka se tsoge ebile ra re aowa e lekane e-e bona se ba bolokere mara go tshwa mahato a tseneletseng intelligence e kgolo kudu goreng ba bolokere mara re ka tsogerile ba ina so ka gore le ona o motho o ya di funeraleng wa tlhila o ya di society ya ke jete o ne dira ga se le sena mara yona ka ge le bone tse ba network ya di nokwana re tseneletse byang ba re maki ditlhogo ba iputsa gore ba ka khumotsa mangana ko mang go buima ya buisa go buima ke ka ge le bona batho setile gore ba nya ke ba bang ba ke nya ke di private security gore nke di ya ke che ka gore a tla o tsatsa ba roka o tla tshepa ma
3: ya ba fello ino ba gore na bana ka morao ga ge mo atludi mbuise le matlanga a tla fa pego ya ya mafello are aga president rena ke feditse taba tsela ke be ke di nyakisa tshitshi ke di fedi o na le kolofelo prof ya gore re ka bona tatle lengwe ba ditirelo tsa mapodisa rena Afrika Borwa ba boela sekeng ba shoma ka tshwanelo ebile ba sesabaka le ba le ba idec re sa tse borena mangwe o tshwanetse a dieng mangwe o tshwanetse a direng sepodisa sa rena sa boela tseleng
4: o ke mo shumo mo ho lekudu pego ya mafelo re litile re litile go bona gore o kwa gore e reng ba se ba swarwang ke ba se ba profesiwang ba se le ja ba go ibua ra gona o ithuta le tsene gore o la o kile a bere ke channel di nokwane shule ba mo go ibile 20 years ya le ntle le se o sa gore re shute re re se le diragetse a itla ba itse thuto ya maleba natile ka supporting tsene ka tla la thomala ya serious taba ya go tshireletsa jona di whistleblower ka mola sepodiseng go ba letselana ya gore na reporter kae batho ba go tshwana le ba whistleblower protection ya matlafala ba tlo kgona o ema batia ba re go tia badiang ba tlisa tshedimoso akere le dinokwane tsela di leng ka mola sepodiseng ka gole go tlo gore kako dinokwane di apere uniformo mapodisa dinokwane di apere diuniform ba bangwe ba ba berekang le bona maphelo a bona kotsi ga ba tse gore ba tshwanetse ba bolele gore ba gomole ka gore ga ba bolokega okay ele ba sa bolokega ba tsone e khomolela bosenyi bo tlono ya teng le ke ge ka ko matanka re ka kgona go wina gore batho ba re ba swara ba bangwe bona bantsi ba thoma mešomana ya bona ba thoma ditlhophana tsa bona ba ipotsa goreng ba ka se swara ka one ke sore motho o motshwena ebile ga kwe ga kwešitse one kere le so ba tshwere yena matlala o mongwe wa ka mo Bekkersfort o tlhomile sa ka ge setlhophana o iketlile ka ditokelo tsa batho o iketlile ka go goba tsa batho dicokaine di a fofapofa yale ge o kane fete wa example oba wa tshireletsa lona lefapha le la tliniwa o thoma ka gare ka gore o senyegile ka kwa gare maphodisa a nnetse a pheriwa le dinokwane tse di apereng uniform ka gore re phela re reng ga se mang le mang a ka bang lepodisa lepodisa e tshwanetse o ba pitso gore o tlo kgone go emela freshe e tlo ba le ditiko ka moka tse di tlo ba di tla ka kwa maphodisa a go ya sepodiseng ka gore di dirile agriculture ka tlhoka mmereko kana maka kwa tlala ka ya ka maphodiseng ke bona ba kitimang le bona bo matlana ba sa kwešiše gore ke tshenyo ya mofuta mang e ba e diang mo setšhabeng go phodisa ke pitso ga se di amang le mang jale ga o tlilediwe o thoma ka gare mo tshireletsege maphodisa a tlo kgonang go letša o efele gore tshedimoso se nna ke tseba mang le mang ba berekišana so le dinokwane le tsone di-commissiona tsela re ge le di-appointa la tloša polotiki e tata go berekega mara e le tsentšha polotiki commissiona a ka se emise tlhoka gore go tseba mo e le gore tšhelete ya gage salari ya gage e tswa gona o tlo no ikgomolela
3: aga a re gomelo professor rakobu ke lebogile kudu boledišana le lena mma re ithuta tše dintšhi ka lena re a leboga le ka moso
4: o leboga nna
3: o tšheletše thabela FM ya le go tagatšhola Afrika Borwa
5: Once you enter my house, it then becomes our house.
6: Ah, yeah, Tumble FM, house number 66. Heidi Tšhišane le gore tšebele fa metlega tša gageno e fihlile. Se e ka ba sebaka sa gago. #house_66 e fihlile. Seo tshwanetse go se dira gore go be motho ba sefoka ke go ngwala molaetša o mo kopana. O tlhalosa gore goreng tšebele fa motsentse go tloka tšaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentšu le ntlo. Maina a gago le gore o dula kae go 45849. Ke 45849. Go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re tshwanetse go tloga sangwa kong wa gago. O ka ithopela 66,000 rand. Parishano ye tswelela ka lebedi la di-30 June 2026. Go na le mabaka le dipeelano. Parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. # Tobele FM 66.
3: Go bjalo ba gešwe ke nnete go bjalo e bathametsetse lesometlhano bjalo go ya go ere ya pele ke ne go busa-busue tee fela le kgone ya gone gore na maikutlo a gago ke afe motheletsi ka batho bao ba rego ba lwala ka motsotsonyana fela wa tsoa wa mafelelo-felelo ge ba tshwanetse gore ba o tswelela pele ga komišene ya matlanka ka gore ke gale e thomile komišene e gomme e tsefile pego ya yone ya mathomo o tlilete gore batla ba fepego ye nngwe ya bona motho mongwe e ka ba ya mafelelo na o bona eke ba leka go diegiša komišene ye ya dinyakišišo na goba motho mongwe ilo ba ile letshogo la gore bo nna mawe ba re ko tlhaga ka pele ga komišene ela jo lefatshe ka moka lompona gore ke nna ke butswang dipotšišo a ke tsebe nka ke kwa maikutlo a gago ka yona taba e motheletše mo nomoreng ya 086 000 2452 086 000 4 5 2 2452 ke bjale bjale magagešo nna me re tswele pele nna le wena ka morago ga se
7: le dithogwa tša yona gago e ya phela mo go 89.8 goba epong ya gago ja SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
3: A re tswele pele motheletše ke nnete megala ke botse bela gona gore tle re kgone go bolešana ka wena eya ka yona tabeng ba bantši ba lale ba se ba robale ba tseba gore a ke jela bothatsi yo go na le dinyakišišo tšeo bo di dirwago tša go tsenelela banyakišiši ba komišene le ba nyakišiša ba ba go botša gore mona ngwala bothatsi bja gago o te ore o tlhaga pele ga komišene jale ba bangwe o ne goreng ja ngwadile bothatsi ra nka sa kgona go ta motho mongwe ka morago ga botheletsa nna ba bangwe ba ka ba ba rileng ka yena aga o mongwe motheletse seo o re nyako botšea yena la matho a mo dumela motheletse
8: Doctor Mokone Moloko Mašabaitse
3: a re lotšheng motlhatlhi
8: re gona moloko
3: tobela
8: Doctor se mathomo ba bone ka ba bangwe ba ile go ba di diragana ka mo commissioneng ande le lengwe lebaka le lengwe Mokone ke bona nkare le baeletse ba bona motlhomo o ramolao ba bone ba ba botsa gore ae a re atwa re lokisa sa gore le gore wene dipamiši gore wa batsa re tse re lokisa dipampiri ka moka ka morago ga mowe ka moka ka re wa tseba gore a ka se batse kgwedi ka moo ka Mokone bale gona o santse gore a tlotla ka moo re saba se tlo mmona re tlo kwa maikutlo a gago gore na o reng
3: e le gore ge baeletsi ba gago ba semolao ba re mona wena epabiko e no lwala a ba lemogo gore ka tara buitšanona o ba a bolaa ke eng ke moka ngaka e boneng ya ta khumana le gore a motho o ba a sa lwale mana
8: mo Mokone re go kopane le dipela tse dingwe dithota so ke se ba tsebag gore ba tseba gore ko kediaga jwa Mokone ba no tsa bona ba diaka ona mogo ba no tsa ba le sefofane Mokone ga ba re

0: ne fete ma falelo fela le go ubitisteng prof
1: ne eh
0: ya le ona ke ga bona le mara ka go bontsha gore le na taba he ya go tshirela ka bolwetse
1: mm
0: e tlwaelegile ge setse go le bothata kudu kana e pole gore o boela ka morago ga nyane ke tla ka swantsha ka matswele ka ka gore la ngwe le la go ja motho ta ka tata mhlomongwa ka le kwa tshapong go ba tshwara gore a fuba re la tshwara e profu ya ga re tshwara ka mogo mara mola le bulelang gore na nka ne na re ka go latisa ka ka technicality a una pe e bo pa buima ba o tshwenya ka ba ma felo ga le tsa go tlo tshala gore na molato o kudirile ona ro seka ya papa mara yela yela ya shimishi wa go tlwaele rile gona ka le bo tokeng la ga di sha mara ke bontshe e nngwe mo ke lebeletse bo tlhokometse mang nako ka moka gore di phone ke re di shimishang je di tsa le mogwe gore di furu ka tsela ye
1: e di shuru go ruba tlhaela ka bakala gore ke le go mongwa buisa rena e bana e tle gona le buisa melaetse ke le ra e romela ne nne nna
0: e bana ka tla ke ba la tsama mo ka ra ba la ri mo ka mela e tsama re fa tsore di neng ga ka tshele ja ruri a ke tlo mara di a tlo go tsha gore ke feleletse ka gore ke tlhokomela gore maatla a commission e ya boleng ba le o itse ke di mo ra gore na go go di mo o le nge mo ya tapile wa na ge o tsentsa re na ge a bona bona go ndela go tsukulele le re la gore president a tlhushiwe ntle go la tshopa ke pele go la tshopa ja di nokwane ga ka tloga ba ba ntse tsa bona di setsa mara ga ka tloga president commission le ba ka se di khala letsatsi bo le ba ithoma le nna re tluma go le jalo go ntse ke bolela le yena tluma ke ka tsela pele go ya go ile mara ka a re tsheletse ka gore you know who la once go ka tsoga president mola ba bang banya ka tloga ba banya ka dula i ka ba itlo e depend ka gona mo go ka le tlo tsa tsela e tshele fela ka yena fela once go ka le motsoa o tlo go ba itswa le tlo nna pele di file di tlo tsi go di le ga
1: a go go ile mathala ke le bogile mona ke se le bogile o tshetse thabela FM le go taka tsala mathala o bole tsa bengwe ya gore ba na a fela tsebo di phone di re di tshwereng di ka re bia go tsinye ka ka e re ke nna le fa mothala nyana o monyane fela o monyane fela a bo tseba na gore go ngwala molaetsa e ka ba SMS o ba e ka ba WhatsApp wa tseba na go ngwala molaetsa mo phone ye ya gago go na le batho ba ba lebeletseng go ngwala molaetsa ano kudu go bao ba fa go ditirelo tse tsa di phone company ya di phone e ya bona gore phone ye ke ya Dr. Mashamaite o ngwalela o ratile ba loa leano la go senyetsa mamang khona ga lo ke gore tjatile lena na re buletseng gore re so thasela mamang ga ga ga ga le tare le fita mong la khumana le hore rikile e leng kemetse ka morupa na ke le e leng kemetse ka pata na ke le metse ka morupa ke no ra hore ka nako engwe di company di tsa di phone di a gona o tseba hore molaetsa wa kotsi kotsi shu motho o ngwalela o ngwalela o a re o tseng ro fa mapolisa ka ke mo ka ba tsa ba fa mapolisa ba fita ba re ya a re ba emele mo
2: Re bona maitapišo a lena baso. Re a go bona Shandesh. Hit Boss. Charisma. Hunadi the host. Matalani Mogatla. Mamoletši Thusago. Lebogang Tibeila. Le ba bangwe ba bantši. Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Kgatha tema. Le wena lentšu la gago le kwaga le mo go tabakgolo. Ka Dr. Moloko Mashamaite.
1: Re tla pele magae tshwere tshwere tshwere FM ya le go tagatsa la Afrika Borwa ke nako tsa mothele jo mongwe re tswele pele mothele jo wena dumela re amogela mana mo ga bona motho re go bona mothele jo ke o mongwe sho dumela re amogela nna le lekhono
4: doctor
1: a lo cheng mekwa
4: tamisha o rati le ke jana ga fao
1: e ke mo tamisi ke mo nage sho tana di tabeng
4: doctor ga o ka lebelela la ga o ka tsho tsho re bo metsi go bantse le bolwetse le re ke le tsogo la molao ke le letelele ga o ka lebelela ka mogo ba thoba shimisha o ka gona bo ra dipolitiki go ba tla ga na mala commissioning ba streng ga go te tshwantsha le sopa sa mamelo di san downs ka se ke go sahlela se thoma ka go bapala polo kwa morago mafelong sa go athega sa kora dikolo ke bona go ira gore ga ba tsena le mabetsi ka mogola ba khona go lebella gore ke ya thadi nthaka gore ga ke tlo tloga mo kodi ya ka ba kala gore ke khone gona di ntshere mara gore ke teke khone go lema ke tenche ka rata ba ke go bele go lutse gore ke khone go prepare ke tshile ke ya go ke tsore go ya ka le mano ga lefe
1: o ya go kwele pirime go ke go lebuwa monna ga sho motho mongwe re be re lebelele le

le gore ba ngwadile ba geso ke bona Franz Kobe are che ka moka ke makatika a ditsotsi e fela ga bana chance na Franz Kobe go tswa lokama o mongwe sho ke mangwe ke Daniel Suluwa. Daniel Suluwa o rialo gore o ngwadile ka sesimane ke re ke feteng ka lebelonyana Lesiba James Modisha o ngwadile mo a re thobela madumeši ao Dr. Mashamaite gotele kgadi ya ditloka mo uweng o ratile mokone bao ba itlwaetšago ke bao ba tsebago gore ba dirile eng ba tšhaba kgolego kore motho o wa kusa gore bana yapele ke yana ka kwa ko leka o itharatharanyana nka no feleletsa e le gore ke a ikgoka mafelelo ba raa ebile a etswa ka mo motho a reng yo a lego yo a le tlhompha o ke nna kore ka mantswe a mangwe gore batho ba ba tšhabang kgolego ke bona ba e le gore o tlaleng bona ba thoma go tla ka mabaka a mangwe a o gana go fela a le mabotsa le enaso gore dumela Dr. Mashamaite le o ratile ka mobu le ena ngwadile ka sekgowa e re ke mo feteng ka lebelonyana ke batho ba ke tsebang gore ba kwešiša sega gabo bona ga botse o mongwe šom ke malosi mpiana le ena šo o ngwadile ka sesimane mamotha ona ba aketše o mongwe šo ke jimmy mabapa o re thobela ka mokgašong ba leka go senya nako ga botsebotse bao ba itlwatšago ba leka go senya le ge komišene e ka se fele ntle le go tswelela ka bone ka mantswe a mangwe ba no tseba gore ba sa ititela mafelelong ba tla tshwanela ke gore le bona ba be batle ba fe botlhatsi bja bona jewel e ke sa e bone gabotse ka baka la gore mo e tswaletse mong ke bone ke leke aga jewel ere ke bone ke jewel suel a re ya re thobela ka mošate maikutlo a ke gore ga ba lwale batho ba uwe ba sa kgobakanya maaka a ba nyakang go a bolela le ge ba sa tsebe gore ka baka la gore taba tse ba diišang ka kwa ditaba dingwadilwe e tla ba e le taba ya gore aga a re ye mo go letlakala la bokae kaekaekaekae ge re fitha mo letlakaleng le uwe ya ba e le gore ga o sa tseba gore naetse motsebotse mathomo bo tshwanetse o reng sydney shaku a re awa ke nagana gore commišene e tlo tswela pele ba e gona goba ba se gona commišene e tlo no tswela pele malesela kekana le ena šo ngwadile mo gore tameng ka mošate tabakgolo batho bao ba leka go diegiša dinyakišišo ka gore ba tseba gore ba tlo tatetswa ba tlo tatetswa ke ditaba tše o mošo a re thobela ke nna James Setha thobela Dr. Mashamaite le o ratile ka moo re mmogo ba gešo ke mo skinoto dithabaneng ka mošate o ra gore o rutheleditse ke a bona ke re kganotsa re fa le mabaka phuthi mabotsa šo ngwadile a re Dr. Mashamaite le o ratile ka kana dumela mokone ga gona go lwala mo ga gona go lwala selo ke manka fela a go leka go efiwa maikarabelo gape le go diegiša komišene gore batho ba name ba tle ba tsebe gore na bua kae phuthi mabotsa tsang go tswa kua moletsi ga mabotsa dithabeng ke mo ke tswang gona o mongwe šom ke mmasekgaolelo gore mo kone dumelang leselo le a fefera ore leselo le a fefera bjalo go boima go bothatanyana banna bao ba ke bona eke ba bona go gare ke metai bjalo gona ba bona gore nnete se e thoma go utuloa ga go ra lekui ka kua ga go ra lekui maskitana ka kua commišeneng yela ditaba di tloga di dutse mo di tshwanetse go dula gona o mošo ke a jao zion lempatang zion e banna a riala Dr. Mashamaite go bolela nnete go itlatswa ga batho ba uwe go tshwanetse gore go tswele pele ba kgone go tswela pele ka kgoro ya tsheko le ge motho mongwe ebile ba gona ka baka la gore ba diotšhaba gore e bana lefase ka moka le taba lempona se se go gape ke go diegiša dinyakišišo tseo tša batho gore ba tshwanetse go tseelwa magato go boima kudu ka mantswe a mangwe motho uwe a diegišago yona komišene eng tshwanetse gore le ena a pharoka molato wa boima kudunyana wa lenyatso mmogo le go leka go bona gore a ka diša kgoro ba komišene bjang ke nna azao ga botsebotse ebile ngwadile mo gore ga bo ke mola zanspreit honeydew o ngwala a le
sprayed honeydew e ga gabo ke snoba rwana ka kua marobiane ka kua re lebogile ba gesho re lebogile commission ya matanga she tswela pele di commission ke di ntshi di bile gona e ya matanga ye ge ke lebeletse ke lo tsebe o ra gore nagana nka ka re ke yona e bonala o ka re e gathatse maga botse go di chat gore e tantse shedi mane tantse shedi kwa re lo di tla ka botse kwa re ba bangwe ba felletse ba tshwara ke re yele bothata ke gore di commission ge di le gona ka nako engwe ke teke go ba theletse ba rena ba lla ba re commission tse sa le dilo thoma go ba gona kwa tseba a di fele yale mafelelong felelong re ta bona ona o ta sepela bja e re ke tlogeleng magageso ke tlogeleng re te re bone ka morago ga lena leng le go tlo ba go tsena miss pro at emela cuku baby nna yena ke ya tswa magageso e re ke eng ka kua kantoro ya kgatswa ditaba studio 6 mphoshow

0: 086-000-2452 wena wa mpotsa gore ko shaye wena o ka ba ile go rona gana gore ke ya sehlopha se sefeng 086-000-2452 are ke tope mothelechi wa ka shu yena thobela re ro tshedumela
1: rona le kae Taba green muruti mo fashela fa fela mphane ke le monel mafiaso.
0: Ah muruti bona ke go amogetse. Na re wa tseba gore sehlopha se ke saeng go ba ke re go shaye ke ya sehlopha se sefeng.
1: Sa ke no le ka nako me bona ile a Ghana.
0: Le bona ile a Ghana. Ah go lokile muruti wa tseba gore ke eng ke go kwila ke go kwila. Are ke go gore gona le o mongwe o ile ng gore a ka gona go mpha yona. Ke le boga ke re. Hey 086-000-2452 ke nyaka go kwa gore gona le motheletsi e leng gore le yena aka e bona bokaone le yena na Thobela FM dumela Thobela FM arlo tshe dumela
1: Thobela FM arlo tshe
0: age le kae
1: re gara le go bona le kae
0: re gona
1: nna ke tla le ke Tunisia
0: le nana re ke Tunisia
1: yebo
0: ah wa le toile wa tseba
1: a gona tsawa
0: Ke tla le ka gape o e shoko tla ka botshata o tla no le ka gape ba re maleka a sima gona 086-000-2452 086-000-2452 ke tapa wa ba di fela ke nya ka go kwa se sengwe felo fa Thobela FM re lo tshendumela Thobela le kae
1: Ke ho tlo ya
0: re gona ke bolela le mang kae eh
1: Le Mr.
0: Yes.
1: Wana makala le rena go tshware mane ditlwa tsa ka mane ke ya shitse tsa mpotse re bona di bule mphefre tsa wa magolo o ka pala.
0: Yeah.
1: Ka ke tswa rum pala ke tlo re ba tlhile ka mkapa tseno ba pala gare ke nna mafelo e re ke itse di tshwana makala be ke mo thego wa tbala FM ke Martin wa se gona mo le mathata mona re roko roko. Ke nana re se go tsaye. Ke se thopa sa tlhunisi ya wana makala be. Di bule magolo le bona o tlo mpatela Mr. yona.
0: Ke le ga ile ra switch wa rwa ra ro kolota nager
1: ah ke to tari pafu tu pafu mo go tsare ti percent gore ke pale ke marna ke shore ke tsore wa la bagala ba re ko le go ke a petho go bela ka fa morao ke re petho ka re petho ka re mochate o mogo
0: ah boda war bu fa se ga se yona o thobela FM mochate ke wa tsebole bo itabisho ntate mosehla ke ya go leboga ka nnete mothelechi wa rona mathomo le ditse mfangeng ntate mosehla o boletse gore bona Miss Pro ko shaye ke ya sehlopha sa Ghana a gona nnete ya go feta yeo bona mafelefolo a tleng ka mothelechi wa le ditse la mafelelo ne ke na le bonnete ba go rotla phala ntate mosehla e fela wa go apala ntate mosehla re tloga re lebogile nako ya lena tlhele ba thelechi ba bangwe ba ile gore ba itikile le tsatsina le hona sia Tunisia asia Germany ke ya Ghana la nkwa kere re ka gara ga karolo ya rena ya cha mogopo wa lefase go motla go pela gore se tlhopha sa bo setšaba sa kgwele ya maoto sa Ghana seo se tsebega go kudu ka lena la Black Stars si emela Ghana di padishanong tsa bo ditšaba tšaba tsa kgwele ya maoto se tlhopha se reilwe lena la nna le di yentsu Black Star yeo e le go godimo ga yeo e le go godimo ga ya maoto se tlhopha se roile lena la Naledienso Black Star tshorelo yeo e le go godimo ga folaga ya bo setšhaba ya Ghana go meselaolwa ke mogatlo wa kgwele ya maoto wa ka kwa Ghana diphetlelo le tse kgolo tse leng gore di bile gona ke gore ba fengi ba mogopo wa dinaga tsa Africa ke lebele ke bulela ka yona Afcon ka boripana magamane wa nkushisa ke re ba bile ba fengi batho ba mogopo wa dinaga tsa Africa re lebele tsi Afcon ka boripana magamane ka ngwa ga wa 1963 ka ngwa ga wa 1965 ka ngwa ga wa 1978 le leka 1982 ba ile ba hwetsa sebaka batho ba sa bona mathomo sa go tshia karolo ka gare go mogopo wa lefase wa FIFA ngwagong wa FIFA ngwagong wa 2006 ba fihleletse le go rongwe la quarter final le mohape wa lefase ka 2010 gomme baba baba ba bangwe ba ileng gore ba gona nageng ya boraro ka Africa bo baba naga ya Africa bo rwa go fitlhela maemo ao setlhopha sa Ghana setloga se le ka fase ga mengwaga ye 20 U20 se fentse mogopo wa lefase wa FIFA wa U20 ka 2009 sa ba naga ya mathomo ya Africa go fitlhelela katlego yeo gomme setlhopha se ne re bolela ka sona fa ke setlhopha sa Ghana na le kwile go xa ya bona ke bose ke ba bang ba ile gore le bona ba tsweleditse e bile ba tswelela ka gare go karolana ya rena ya tsa mogopo wa lefase re tla bolela le setshaba motsweni go thobela FM le moshate wa tsebolo boithabisi
2: ba swa ke bo ka mo sobiana ga ya rena tsholang pele go bolela ka molomoti go thushana ka dibaka ha mmogo le go eletsana ka tse dibotse thobela FM moshate wa tsebolo boithabisi Nago 87.6 of Sharona 2.1 FM. Welcome all in on. All of us, all in. Go fella. To the FM.
0: Mashate wa tsebolo boithabisho supa nako re ka semponsha ga botsa gore metsotso ke le 15 re ikela gona fale iringela ya bobedi gomme ka re go karolana ya rena ya mogopo wa lefase rena le Stevie sa rena ke setšhaba motswana o ene gore ka nnete o tlo re tlhalosetsa bokaone re ke tse sebaka se ke go tamise we se dumela
1: skim saka le ka metro
0: skim re gona re ka ra lena le ga botse
1: Awa
0: mathata a gona nke le re botseng ka boripana go rana go fihla ga biale etsa mogopo wa lefase DM ka sepopego se sefeng
1: skem ke tshe swa ka se go re medisha ba tshelitse ba thobela FM tsa tshila le gono ke ba re medisha re ka gara se sa sa di papadi tsa mogopo wa lefase tshe ile gore re tshe re bo ro go rabela thoko ra re tlhoko bona ka moraga di papadi tsa mogopo wa lefase ke di papadi tsa mogopo wa lefase tsa masome peritaro di tsaka rolo go tloga ngwa ngwa le some senyane masome tharo mo re le ra bona di tsaka rolo ka kwa go la Uruguay ke le mongwa ngwa ngwa di ka kwa go la le bona America mo ile re di tsaka rolo le gala mathomo na gentse tharo ka kwa go la na ga tshekopane tsa America na ga ya Canada le Mexico ke le ke papa di tsile gore di le ba di tabataba pele di tshoma tsona di papa di tse e fela go lebella thaloko ya tsona o lebella ka tsela lo dira ka gona di tloga le papa di tse gore di a gasisa skim
0: a re le boga bia le e ka ba le gore go lebeletse go ile ka tebelelo ya gago ya mathlo gona le tse ile gore di ya makatsa khudu gore lebeletse ka gore go di African nations mothomongwe le ba bangwe ba ile gore ba fetse go fitla ga bia le
1: skim go tla go na di makatse dintse re di papadi tsa mo qualifiers re di tlhopa di qualifier la mo qualifiers na ga batho ba bantsi ba rata go fela maoto ba bantsi le ra bona na ga o tsana le Cape Verde re ipotsa gore ke naga ile gore e ya go eketsa palo mo dihlopheng e le gore di ya go tsaya karolo mo dipapadi tsa mo qualifiers lefase fela se le gore re se bone go fitlha gona bjalo ke gore naga ena Cape Verde e dira dimaaka ka kwa mo qualifiers lefase ke naga ya tsetharo tsa Africa ke le gore go fitlha mo sebakeng se ga ba tsho latlhegelwe ke papadi ke bona ke naga ya Morocco le naga ya Egepeta ke tsona tse tharo fela naga tsa Africa ke le gore ga di tsho latlhegelwe ke papadi ka kwa dipapadi tsa mo qualifiers lefase jalo Cape Verde e tswana le naga ya Curaçao naga tse ile gore ke legala mathomo di tsaka le mo papadi tsa mo qualifiers ke ile gore di dira dimaaka Curaçao le ile gore e latlhegetswe ka ntlha tse ka ba tse supa go ete gatlhano le Jeremane re gore e dira mosolo mo tsatsing la Sontaga ba raloka Maleka bjalo seo e tlhoga le semaka se segolo mo papadi tsa kgwele ya maoto ya lefase
0: Aga, ke tlotlela pele lo wena fela jwalo o se shutele gate re fitishe tse o di bia go brotho tafleng.
3: Dumelo ya loan ya Kempfin e pakisha o feta pese ya go tloga Cape Town e lebile Pitori. Ga se la kwa rena. Re tsopola ga nyane se mo rodi ya sengwa dilego.
4: Go bile bonolo kudu. Ke ile le benkeleng la Pep. Ba shomana le dipampiri tsaka. Ka mogela SMS lona tsa tsilego. Me sa tsile letela go ke re tshelete tsena ka accounting ya ka.
3: Apply online o bona gore ke ka lebaka la indi custom ja go feta 10,000 di re file 4.7 go Google rating. Cabfin, come on, what's more than one kitana? One of the Pielano, plan smart, think Cabfin.
0: I'm Kim Moshate, what's about with Tabby Shomalem Fagas and Alef, Sichaba Mutwani, Skim Saga. Gare lebeletse gona ka mo gare ga mogopo wa lefase na go bona gala o kare batho ba tle ba tshule ka makatana mane go tla go thega mogopo wa rena wa lefase re lebeletse dinaga tse dingwe tsa go tswa ka ntla bo America biele le biale
1: skime go tswa go makatsa go bolela nnete ga go loka morago ga ditabatabana tse di bileng gona pele ga mogopo wa lefase ba gona gore go na le naga tse le gore ka sa dimelo go tsena ka nageng ya America.

0: batho ba bantsi ba ileng gore ba dutse ka gare ga manyalo ba sa thaba ke batho ba bantsi ba ileng gore ba gobala ka mogare ga manyalo gomme ka letlhakorong le lengwe ke batho ba bantsi ba ileng gore ba ka go botsa ba re bona nne na lenyalo a ke na bothata le bona nna mathata o le kopanang le ona senke ke kopane le ona go na le ba bantsi ba ileng gore ba thabile kudu ka gare ga manyalo a bona a se batho ka moka ba ileng gore bona go tloga go fisha go a tuka ka gare ga manyalo a bona ba bangwe ba tla go botsa gore ee nyala o iponele ba bangwe ba tla re bona lenyalo ke ntho e ke nyakang ka lebaka la gore bona nne na lenyalo a le mphe bothata le gateng Dalom Kids o tla go wena re lenyalo a re bona ge e le gore go a fisha ka mogare ga lenyalo ke nyaka gore le nna ke swe a ke nyaka go iponela kaka matlho gore ka nnete ka gare ga lenyalo a go a ba ba mane a go mmeamielwe mehle le mehlenne a ka metsotso fela e basomepedi re tshola gona fale e ringele ya bobedi a go thobela family moshate whatsapp boithabiso wa gaešo sa theleditše lenaneo la eba le nna gabjale ra ipsena nna le wena go tse dingwe tse e leng gore ka nnete re tlo di lebelela letšatšing la lekgono ka ge lekgono e le letšatši la lefase la bahlologadi ke seo re se bitšago World Widows Day ka sesimane ke letšatši le le ketekwago ngwaga o mongwe le o mongwe ka la 23 Phuphu go godiša temošo ya ditlhotlho tšeo bahlologadi ba lebanego le tšona goba ba itemogelago tšona le go hlompha maatla boikemišetšo le seabe sa bona mo setšhabeng ke ka fao re botšiša go wena motheletše gore ke seo e leng gore ka nnete setloga se re tsenya ka gore go karolana ya rena ya gore e kgonega bjang e kgonagala jwang go wena re a botšiša gore tlhe e kgonagala jwang gore lelapa la mohu ba tšee dipheto tša poloko goba merero ye mengwe ye bohlokwa ntle le go boledišana le molekane wa mohu ya kgonega e ya khonere ba ba batla go botsa ra wa borena o ile o bolokela soshanguvi yo wa borena o ya go bolokela soshanguvi a wa le traseng go dula bo mama e khone ga biang ka lebaka la gore ke tse dingwe tsa ditlhotlhotse ile gore ba ba hlologadi ba kopana le tsona ka dina go tse dingwe e bile wa tse gore kengeta ba gona ono hwetsa inamelela thaba mo dimolle mo ile gore magobana go ba molekani wa mohu o felletsa a gonelelwa gore ka ba ile yena wa ile gore o feditse bophelo ba molekani wa gagwe ke tse dingwe tse ile gore ba hlologadi ba itemogela tsona biele rena re ya butsi sa gore a nna ya kgonega gore ba lapa ba ka tšea merero ba phetha ba tšea dipheto ka mokgwa ba ratago ka gona na ntle le go boledišana le molekane wa mohu ke topa melaiša ya gago ke topa megala ya gago gape go 086 000 2452
1: no Mrs. Pro wa khonega gore ba di rijwalo ka gore go tsana gore mkhro mongwe ba sa shumisana ga botse le makoti jwalo ba bona bokaone gore ba ipulokele ngwana ga bona ntle le mothong
0: ba sa shumisana ga botse le makoti ba bona ile gore go kaone gore ba ipulokele ngwana bo bona ntle le go boledishana le makoti
1: eh ka gore makoti ba sa swara ngwana ga bona ga botse tabe e ba ya jwalo go ntlwa ka gore a go sana tsheba ka tlhago ba se boledishana le yena bona ba itikela sephetho ka bobona
0: a wa re leboga maikutlo a gago motheletši wa ka o beletšhetšhe le kaone a ke re
1: thobela
0: 086 000 2452 o boletše motheletši a re tše dingwe tšhene gore di tlhola tsona tšeuwe ke ka lebaka la gore o humana e le gore ba bo monna goba ba tloga ba tseba gore aowa batho bane ba sa phedišane ga botse bjale rena re tlo llaola dilo ka moka wo uwe a renya ko mmotša selo a renya ko mmotša selo ebile a renya kogre a tlatse selo a renyake o kwa dikgopolo tša gago gore ena na o nagana eng re tšea wa borena re o mmoloka mo re nyakang go mmoloka gona ro reka dikhabetšhe mo re nyakang go reka dikhabetšhe gona ya ba phetho ke tu 086 000 2452 thobele
2: le kae
0: re gona re kara lena
2: aowa re gona go kgonega ka ona mabakana wa ra sa ka amogelega ga botse ngwana wa batho bao go baga bo moka e be ba no pretendera yalo showe o moka ba tšea advantage ya gore ga yola wa rena kgomotšea ka sa a khalemela tshe ka mokaditso ba go di dira go moka a sa bona selo o ithobanetse
0: lena maikutlwa lena ke a mafeng go di mogata ba ye le bona o ka re ke toka le bona o ka re sepheto se ile gore se a tseiwa go ya le ka mogoeleng gore o bolela ka gona ruru ruru ke nnete
2: ruru ruru ke phosho ka gore mo le ka di le mo le ka itaba tsa ba tshwae di tsa sala di shara ka isa ke ba le lapa mo la ba monno wa ebe a ne le motsadi ke phosho e kgolo kudu motsadi ge monna a ithobaletse o tshwanetse gore go tse yena sephetho mogatsago a moloke mo a ratago gona a tseye taolo ba lelapa ba mothega gore mogatsago o robetse gore monna a bolokega ka khutso ke se nna ke se bonago
0: aga ka sekororo re a leboga obe lesetšhe le kaone akere le a dikwa kere go thobela feme le ona mošate wa tsebo le boithabišo 086-0024-52 a re kwe ba bangwe gore ana bona ba itemogetseng goba ba nagana eng ka taba e a re lotšheng dumela
3: madumetšhiya go ya ka gadi ka gasong
0: a re a lebogatlhe le kae
3: awa leela go dikela
0: na le kile la ba le maitemogelo a tabe re bolelago ka yona goba le dio bona e diragala le gona le kwa bjang ka yona go ya le ka mogo e leng gore dipheto di tseiwa ka gona
3: re bona e ge e diragala malapeng a mangwe e ne ba gona gore batho ba ga borena mabakeng a mantšhi motho ma le mangwe sepela ka mmabosadi le mmabothaga taba ga e tshwana le dikala mosadi ke bogadi ge o setse o nyetse o santse o boledišane le ba bogadi ba gago ee and go ba maybe go be go nekete gare ga lena moo jale ntonyela mabakeng a mantšhi ke moba bomonnaoba ba mosadi mabakeng a mantšhi le bona ba monno ga batho ke bone ba tseago maatla ko re na ngwana rena re nyaka ya moka bone o paletse go mo tlhokomela a sa phega ga a setse a tlhokofetse ja o kgone mo tlhokomela na ke raya go tshwanne ge gotse a ya mabitleng a mogolela a mo ria dilotse ka moka a kere motho ga a setse a robetse ke seka re tlo mo riela seka re a mo riela lesuko mo le gore e tse gore ngwana ga borena o robetse le mmoki le ba le ba tlang ka morago batho ba kgone tse gore mamang o robetse mo ngwaga bo rena e le go mamang
0: aga re a leboga weso re a leboga aga 086-0024-52 le se ka nkwela thoko bathilege wa tseba ga kere ke lebeletse ka mokgwa e leng gore dilo tse di tla ka gona go lebelela mo dithelebišeneng o thieleditse dia le moya tsa go fapa-fapana gantšhi gore ke lebelela seemo sa go tshwana le sona se batho ba e leng gore ba feleletsa ba tlaišega kudu ba e leng gore ba bonala ga botse ba tsweletsa ditlhotlho tsa bona e ba batho ba bomme ka dinako tse dintšhi a se gantšhi mo e leng gore o ka humana ba re ntate ba bo mosadi ba gana ga boloka monna he ba gana ga dula kaekae ba gana ka eng ba gana ka eng gantšhi le gantšhi bannang ba gešo o ne humana gantšhi go tlaišega bona bahlologadi ba le gone ba ga gešo re keteka letšatši le legolo ka Aforika Borwa letšatši la bahlologadi ke letšatši la bahlologadi le kgono leo re le bitsago World Widows Day ke letšatši leo le ketekwago ngwaga o mongwe le o mongwe ka di 23 tša June go godiša temošo ka ditlhotlho tšeo bahlologadi ba lebanago le tsona le go tlhompha maatla boikemišetšo le seabe sa bona ke ka fa o rilego ka gore go karolana ya rena ya gore go kgonega bjang ke re botsiše gore na ke ka lebaka la eng ke eng se e leng gore ka nnete se tlhola seo a gona le ka bothata bana bešong re ketimela ka kua kgorong ya ditaba go kwa dintlhakgolo tša ditaba

0: Stanford Phuthi Mahlo re leboga we shua go thobela FM ke moshate ke wa tsebole boithabiso eh di tabatse di a fisha ba gagešu le gone gona re le tletse ka ye nngwe taba fa 0860002452 a re di otopa ba babedi ba bararo nke ba re tlhalosetse gore na go tlabiang go kgona ga bjang gore o humane e le gore ba lapa ba rera ditaba tsa mohu ba rera ba biakanya dipiakanyo ka tsela ya bona ntle fela le go nore makoti wena ge le ka tsela ye o e bona bjang makoti wena go le ka tsela ye o e bona bjang makoti molekadi wa gago o phetsile wena mengwaga ye masometharo gomme go ka no ba le seo e leng gore o boditse o ka rata gore mme bjang o rata ye o kwele yena re o nyaka gore dilo di be bjang kwa tsebo to kreya batho ba dire dilo ka tsela ya bona makoti e sala dula go dimoga le trust ba re wena dula ka mo wa utswe a o ye filo a o bule di se motho a gona se ileng gore wa segwatha a re nyaka o kwa selo go tswa wena e kgone ga biang ba gagešo 0860002452 tobele FM re lo tshe ndumela
1: e tsone kae
0: re bona kae wešo
1: e ba grima ga mosetla o mphane a nne le mahlaso o ile gape
0: ah ke a go amogela gape
1: Nispro wa khone ga tswara ma.
0: Eh, idira ke eng mara?
1: Ma ba ka ka tsena go tswara o makoti ra se ba ke ba no mo amogela ga botse ba ka mo bogatsing ja ga go ntla go.
0: Aha.
1: Se go ile go ne ba le se ba ringa a ba serate ke ene ba se ba ke ba mo ba mara to ra tile ke le sogana la ga. Ke le sogana le le thobale le go ba dan tata e thobale. Mathata a thoma gona fa. Ene se se le Nispro. Le bitala mo sadi. Ga se bogadi matleng a legone ke bogadi go sepetse ga botse ka baka la bana ba batho ba tlhokofalela ko bogadi a e bona ee kela ke bogadi ka e bore o nyetse go nyaleegile ka mo lapeng leo ka baka la ee bana ba batho ba tlhokofalela ko bogadi ba lentse la mosadi ke bogadi ga se yone o sentse le le mabaka in both side
0: re leboga ke re o beletsese le kaone
1: Thank you.
0: Tobela, re topa mo tshile tshe go 0860002452. Tobela FM ra lo tshendumela. Tobela FM ra lo
1: tshendumela. Eh, ne ba mo skot.
0: Ra bona re ka ra lena.
2: A wa re bona mana go le le kibeng seno ga mo ga go shile tshe re phahla ga phahla mmagadi go.
0: Ah, bona kono kono ya tabash.
2: Baba kono kono ya tabash ke. E gone ga soking. O ka hwetja batho ba ile bo mmatladisana ke la mke ba gala gala mathomo le gore o ka gotse mosadi monna wa sa nyala mosadi o
0: ga
2: ntse ya gone ga gore ba le ba bo monna ile bona ke tapele mo go mofumo e seng go e ba le ditherishano tsa go fetsa taba ya lenyalo ya eba ya mathomo ye ke tlhoka mathomo ye ya bobedi ka o ka hwetse gore mo gara ga relationship ya batho ba babedi ba o bo go ne le ditlhoso tsa go ema emišana ba elwa ba ja ditaba tsa bona di ba sa batswadi ba le ba sa kgone go sota ditaba tsa bona ga botse o la no phela re senong bišite letsogo o la fela re ka kua ga bommela mara a tlogela ngwana re na le galobo sa morato wa ba so mosadi ela yena ka tsatsi la lefu o tlo no dula leng dira sentse ya se formality ore a wa ke dutse mara o tla bona o emaema go tla emaema ba le ba bo monna ba le ka fa ee ke ditlhotso tse di bang gona nako tse dintsi tsa mofutong ka ke e seke ka telele ke re phiaphia jata ke tšhabe nna ngwana fatlhe le modifare ke boele morago
0: re a leboga thobela FM dumela reng le kae
3: ona le kae kgaetsedi
0: ya gona
3: ka ta bo ka tsaka to motsirisha ka motsi ya ka nne ya go morola tsa go nga o ya go tlile
4: aha
3: ke mo tsilong ele re nna ke tsore ke rose tsike sa gona o bolela ya ba re bona ba go ka re bana le polelo bana le sei o feta yena ka ra tsinga motsi ya ka nne ya go tlile go matsi so e nna nga mo enga matla fa tsaka mo empire ka mo empire nna ke sa tlile le ke go fetse ba dilo motsompa ba tsetse wa re tsina ba fetse lo ke la motsadi
4: yeah
3: ke le wa fetse ya
4: la brile nna o issue. Yeah, go tobela FM kona moshate what's bo boithabisho sa theleditse e ba le nna o tlhalositse botheleji fa re ya leboga maikutlo a lena ka moka a o le tloga go le ya lahletse fa o bontshitse fa gore Miss Pro ka dina go je dingwe re na banna re a ilahla ge re fitla gona moka le bakala gore re ya gona go no tsiya ngwana ba thuku a kgole kwa ra motsebisha ba ka gae wa tsebakeng go a sebele bothata e fela ra tsiya matla ka moka ra fa balapa ra tsiya yena ra miela thukwana go me ka rena go tsa ileng gore di fitlhile gore modimo a go pole wa eshu le bona ba le bakagae ba satlonotsi ba bana le matla gore bona ba ka dira sele sele se khanti ka rena go tsa dingwe santse re o di o bia maoto fase re tla ke le botseng wo kwa ka mosadi ke mma go bana baka a gona tlaiso ye ileng gore o tlo ya mogela go tswa go lena ke kgopela gore le mothompeng gwa ba biale ka le bakala gore go ofela gore hey mma go boy ar hey mma go boy ar hey mma go boy ar le bona ba thoma go lebelela mma go boy ka le lengwe ba bona nke ke yena o ka re o shita ntsha mabaka ka nako tse dingwe a kere o ne o humana ile gore ba ka bogadi ba lwela ditšhelete ba bona o ka re bona bjale ka re o tlile o le Miss Pro a ba sa tlo rekelwa borotho bana ba ditlogolo tsa bana ba sa tlo rekela diaparo tsa Christmas wena o tlile bjale go tlolla sa go seetse wa kry ile gore o ne o tlhoela ntho e nngwe e seng gona ngwanetso ka dinako tse dingwe a kry ile gore ke wena o leng mosadi o e leng gore mašheleng a tswa mo go wena ka lebaka la gore bale a ba tsebe ba no tseba monna e le monna ka dinako tse dingwe apeletsega go ba swanetse gore a dire se sengwe ka gae gore go jiwe go apariwe bona ba nagana gore wa gora gore wo utlile fa go tlo ja tshelete ya malome go tlo ja tshelete ya gaitsedi ya rena e rena ebile gaitsedi a sa rekela sola ka lebaka la gore o gona ya ba ile gore a go ka nne a go bjalo bjalo ke nnete ka dinako tse dingwe le santse gore le no bja dieta fase le re batho ba modimo ba re manyalo a mantšhi a thuba ke boragadi ke nnete ba re manyalo a mantšhi a thuba ke boragadi le dikgaitsedi ka lebaka la go isunyasunya ka gare go ditaba tsa batho ba ba ratani batho ba babedi bao ba ratanego ka dinako tse dingwe a re no emelang kwa thuko ba gagešo re tswela pele go thobela FM lenaneo ke e ba le nna
5: na e ka ba nomoro ya gago ya ID ke nngwe ya tse diketekete ke e tswaletsego ke kgoro ya selegae Home Affairs e thakgotse lesolonaga ka bophara go thusa bao di-ID tsa bona di tswaletswego go rarolola mathata a bona a boitsebišo go National Population Register go tseba kutswana go ba dinyakwa ka tshepidišo ye tsena go dha.gov.za o kgwathe blocked IDs o na le go fitlha ka di-10 July 2026 go itsebiša ofising ya Home Affairs ya kgausi le wena tea matsapa gona bjale ID e tswaletswego ke bokamoso jo o senago mogola go motho wa maleba e ra gore o ka se fitlhelele mešomo thuto megolo ya bosetšhaba go banka le go se tšee karolo dikgethong molaetsa o o tlišetswa ke kgoro ya selegae e tliša seriti go botlhe
6: e ba le nna e ri a pele go tsela ka iri ya boraro Thobela FM.

Netso thomile go opela na le mengwaga e mehlano. O fitlha mengwageng ye 50. A ke bone gore o gona o e leng gore a ka phala Michael Jackson. Goba a ke bone o e leng gore a ka tloga a diragatsa. Go ka ba le Michael Jackson o mongwe. A ke bone ya. Ke Rock My World go tshabela FM mosatse. A ke wa tshebo le boithabiso. Ba re motho mongwe ga a sepela o sepela le tsa gagwe. Babile gona bo Brenda Fast bo le bo Mathosa go tshoka Africa borwa ba ileng gore bona ba diraga ditse ka bogware le ka bothaga le ga bia le Brenda Fast yo mongwa senke ke mmone le ga bia le bo Mathosa wo mongwa senke ke mmone ke ka fao ke go botsang gore go tloga go tswa go monna wa ileng gore he isa la o thoma go opelana le mengwaga e mihlano o tlanka ba gona Michael Jackson o mongwe ra re ge re lebeletse re mmona diraga tsa sefaleng ra ro Michael o Michael o tlanka ba gona a ka nete ba re motho mongwe le mongwe ga se pela letsa go di mosala morago sepela letsa gagwe go sala segopotso sa gagwe re setse ka mmino wa gagwe re setse ka tshebotsi le tshedingwe tsheng gore ya ditsiba ka yena a tsheng gore o di diraga ditse ka lefaseng la ka ke no moyo wa gagwe o roba le ka khutso na lo wena re ka gore go lana ola e ba le nna e bile re fitlhe mafellong a lena ne ola rena ka son ka yona tsela ye a ke rata go tshea sebaka se ke le boge motsweletsi wa ka ke Tabzan Tebogo Swafu o ntshwele ditse ga monate joang lena na le mes pro ke promise ga magwale go lana ne ola e ba le nna ke ka mogwele gore ka nete re dira ga ditse ka gona ga biale ke nako ya gore nna le wena re tloge re gaogana ga ke go tlogela o le tefela ke tlo go tlogela ka karolana ya nalibali.

0: motsaneng o mongwe monnyane le ganatelela go fisa kudu-kudu le bua la Sudan go be go dula barui ba dikamela ba be ba ikgantšha ka leruo la bona kudu kamela ya bona ya go kitima go feta dikamela ka moka Zefaya.
1: Papa, ke nnete gore Zefaya o na le lebelo.
0: Zainab o ile a botsiša tatagwe.
2: Aowa, wena emela letšatši la phadišano morwa o tla bona.
1: Mara tata ke nyako tseba.
0: Misong ye mengwe koko a bona yo ba mo ratago ka pelo ka moka. Ke raja dadi a napa a bitsa basadi ba bane.
3: Hei, ke re metsi ya rena a fela bana baka. Re swanetše go ya go ga metsi ka kwa nokeng. Banna ba itukiše ba namele magapa a bona le dipitša tša mobu ba le nametse godimo ga dikamela mana. Le a tseba gore nokeng ke kgole bjang. A rie di yang ka pela re
1: sepileng.
2: Ei, e seng wena mane, e seng wene. O gotse bjalo wa tseba keng ga o sa le ngwana. O tshwanetse go tlhokomela. Bona mo, netefatša gore o a ikotlolola. O gopole gore go tlo tla batho ba bantši kudu felo fa. Go tla go bona phadišano ya dikamela ge le ke tima. Ya, wena o tshwanetse gore o ye le tsona, o tlo go mo tlhokomela mane.
0: A salane o ile a dumela. A napa a laela ba lapa la gago gore ba sepele ka dikamela le merwalo ya bona.
1: Papa, o nagane gore Zefaya o tla feng?
2: Ke tshepa bjalo ngwanaka. O bona keng dikamela ka moka ga tsona tša go kitima di tloga di tloga di le gona molaphadišanong ya onkwešhakere bjelo e fela ke nagana gore mane ngwaga o gona o mane o tlo fenya
0: aowa basadi ba sepetše ba ya nokeng. Ga ba fitlha ba tsena fatshe ba gametse ka dipitša tša bona tša mabu. Ba rile go gametse ba napa ba di tswalela ga botse gore ba kgone go tshwara leeto go boela gae. Ba nna bona ba ile ba nametsa merwalo yela ya boima godimo ga kamela. Ba napa ba tshwara leeto mmogo go leba gae.

0: gape ba boa gae papa a lemoga gore sefaya ga a gona gausi le tente ya bona
1: eba gane motlho mongwe o ile le yena mola legana teng go ketima
2: gape ga ke mmonne
0: koko le yena o ile a botsiša morago wa gore papa a rialo hei papa a napa ya ka gare ga tente a bona a salane shule o robetse
1: a salane o dirang mo mone hei tsoka o kae sepi sefuka
3: o ba le mooki
1: o hei o ba swanetse go mo tlhokomela ngwana a tseba keng ya selo se sa rena mana se tloga se botlhokwa kudu ngwana e fela se utswetse wena o robetse felo fa ke a ganana ke gananang ya basadi seo ga se kgonege le ga teng ga gona magodu mo motseng wa rena mana
0: koko o ile rialo e fela ge e le papa yena o be a befetse kudukudukudukudune
1: e le gore ga botsebotse le nyaka gore ne ga gona magodu felo fa e gona kamela ya rena e kae ka moka ga lena bonang ke sepela mo motseng le nyakana le yona gona bjana ae e tswa ae sepela ae
0: ke re lapa ka moka e be le befetswe
3: a salane ga se gona tlao ya lesiega o swana le leina la gago o no ba katse ya boroko mana ae mane
0: Zainep o ile rialo ba lapa ka moka ba ile ba phatlalala ba nyakana le kamela ya bona gantsi ba le gare ba phatlaletse bjalo he gona ba go atla morui wa dikamela ga a fitlha a bolela le bona a re
4: jo haida ke eng se
0: batho ka moka ba ile ba ketimela moo tenteng yo o ile go golenyana le motse aa ge ba fitlha ba ile ba hwetsa banna ka mefaka ye
1: megoleyeo ke kamela ya rena yewe
0: papa o ile a go elela a bolela le batho ka moka
5: e banna ba reso ke a le kgopelena le no re swarela re be re sa tsebe gore kamela e ke ya gago ga wena re kgopela tshwarego le gona re be re swere ke tlala re sena tšhelete ya go ka reka
1: saare
5: tshwarele ntle re tshwareleng
0: aowa o mongwe wa banna o ile a bolela bjalo morago jadati a kgona go bona gore ka nnete banna ba ba tloga ba itshola gona fao o ile a bitsa basadi ka gae
6: ee le nnawe e yanka kua tenteng le go tšea dijo mana re tla thuša batho ba ga re yen sepelang mana
0: aowa letšatši le ile la sebela mme bošegong bjo ba ba le kopano ya lapa gona fao papa a ema a re
1: re kwanetse taba ya gore yo zaifa a ka fenya bjalo ba tla tshwanela ke go thuša batho ba mo motseng ba go tlhoka dijo o kry-a gore lenkwešiša
7: ketaba
1: ebjake ruba ke re yan
0: nnete ke gore zefaya o ile a fenya batho ka moka ba be ba thabile eupša wa go thaba le go ba feta ka moka ke zefaya a se a thabišwa ke gore o file sena maphodi se se bose sa dikenywa se se re fitlhisa mafelelong a kanegelo ya rena ya nalibali kanegelo ya rena ya le kgono e bitswa sefaya gomme ngwadilwe ke thato gaje
8: kanegelo ye ba itlišitša wena ke nalibali ka lesolo la go bana ka go ipsina motsweletše mogolo ke isaac silo mašila motsweletše moyeng ke tebooswafo ba kgatha tima prudence boleko magongwa ba thabile tefo o fentse mojapelo mothipaganyago seitebalendire sax mogašwa le morero wa makwaša a re kopane letšatši leo latelago mo go thobel fm mošhato wa tsebo le boithabišo
9: e re ke a boraro godimo ga tlho go latela ditaba ka Stanford Phuthi Mahlo

0: ke leboga tsenpotse ma hlori ya lotsa letelang tshe ka tsipa gare go tsho iri ya boraro la Messi o tlhomile rekoto ye ntshwa mo dipapantsa tsena sa lefatse moraga gore a new shed no chepedi tsho di thusitse naga ya gabo go fenya Austria ka di no chepedi go lefela e go me papi zotwane o thwetse bjale ka mothusa mohlahle mo stopeng sa skukune United mohlahle wa stopa sa Africa borasa di Springbok Rasi Erasmus o biditse baraluki ba tshela ba ile gore ba ya go raloka la mathomo mo tlhopeng sana go kwa ditaba tse ka botlalo ka tsipa gare go tsho iri ya boraro
1: di papa di ka khone majiba tobele fm mo shata what's about the way tabi show

0: metse tsaba le ke le sumisa nyane go ya iring ya bone o tele ditse ntshilogele go thobela FM shate WhatsApp le boitabisho ke mino go tswa go le ema phantsi ana le Ben Major yeah someone yeah. to love
1: rile re re a bolela ka pijana ya ba re a gaoga ba sala ba re kwa re re bolela ka fagu moya yeah
0: fakundo
1: yeah ka mara ga fao tshohle tshe re di boletse go re be re simoyeng re be re le ka go fa wena o reng ya rena ya le hono tele tsa go bana re tlo bula megala 0860002452 re bolela ka wena wa itseba wena yo e leng gore go di gokaganyo tsa le yago o dirile sela ba go ke locked account batho ba kgone go ka bona o gopela batho re be ba go era ba gago gope o latela batho ba bangwe fela wena ga ba kgone go ka tsena go bona gore o mang okay go di mga fao re bolela le wena gape wena ga ona last scene ke gore re go bone nako mamang ka irial sumipedi metsoe le sumotsa irial sumipedi o be o le online o be o le phone ya gago o tsene go WhatsApp mohlala wena o itimile gore batho ba se ka bona ga re kgone go bona gore na e ka ba o na le blue tick go ba se blue tick na blue tick ke le sa o lela la gore o gonne ge ba o molaetsa o tsene ke ma e ba o di gonne tshepedi di right tshepedi di gonne tshepedi fela wena lo o ba dile melaetsa rena a re kgone o tseba gore o e ba dile go ba wa e bala rata o tseba gore na e ka ba ke eng botata o no ba o sna nete go ba go ne se sengwe gape are tse okay
0: o lebetse
1: ba ke beile ga mpene okay o no ba o se
0: go re nya kona go shisha o boletse le ba le ba disappearing ne
1: oh yeah yeah le bona bao ba hore go fetse go romela molaetsa ga go ya ka morao ga di metsetse a shupa go matsetsa itse ya timelela se nna lo wena tla ba re boletse ka tsona se ya timelela na molato ke eng na e ka ba go na le bakala go kwagala go ba ino ba go no re nete
0: o phula botsotsi o phula botsotsi
1: yeah
0: a gore bona re nya gore le leke gore thusha gore re kgone go khushisha na re di shumishi a re di tsebidilo tse mohlomongwe lena le ka re tlhalosetsa bokaone gore go baneng
1: no ra di tseba ra di bona gore ba di dira
0: no
1: re no ba re sa di dire re
0: yeah man skumbuzo malo ba ke be ke nya go downloada snape le video ba ntumetse o tsatsa gore motho la o shumisha disappearing ene ya gagwe gore e dirile o ka re morao ga di irije masompedi nne
1: oh
0: ka bua gape ka
1: oh tsene ke 24 ne ke di hore tsama
0: sepedi ya ke tla go botsa re a eh bro khopela ntumele ndela gape gape are a lwana o di e jwang o sa download ka nne ke sa tsebe gore be tlo tshaba
1: ma ba ka go kwagala keng are keng re wa ke le hono 0860002452 ka tele fao telela go dm ya rena go Facebook ke se kumuzombata le poelano se twaba ka tele fao o ka re shala morago jwa lo ka station go thobela fm ya ka go ba bosegere le ba bantsi re tsha wa mathom ya re tsha wa mathom shu dumela
0: twabela oh okay Ramgala go ntshirugele hello how keep left pass right mutshele tshiki ntshirugele dumela 0860002452 ke nomoro ya tshimishango khatate ma go tlhogolelishalo ya rena wena o reng thobela
2: thobela school e polano
1: thobela
0: le kae
2: a re gona le bolala le Joseph manana ga mothembisa
1: okay
0: Joseph
2: no social media go ka lebella kana ko engwe ngare o nae o bolela nya gore o no blue tika wa ba o sa o batho ba tsa go no bona gore na o ile wa blue tika ke bona e se right mara mo tabeng ya di go bea di picture le o dira kana ko engwe e ba wrong cause o khumana ile gore batho ba go ba shimisha di picture tsa how in a wrong way
1: oh
0: yeah
1: Oh okay. Ba no e o kya eng kya go khia account ya gago re ska ba mang ka pa mang yo a gona go tsena ka re ga yona bona dinepetsa gago ne.
2: Yeah, gore modi nepeng kana go ngwe khumana ile re ga gona di be ya ka ba kana re go tshaba batho ba bangwe ba ile gore ba o shimi ba di shimisha ka mogosano ka.
1: Ah okay. No, ya kwa gala jo. Yeah, okay. Re ye metse go kwa ba ba di tsela ba re go ke di disappearing messages di last scene ga di bona gale
0: le le o ibuletseng ya gore motho o gone go view a status sa gago mara o sa bone gore o viewile
1: yeah
0: a go tsore ba di ya jwang o a go stalker man
1: okay
0: ra o mo re la go ntshurugele dumela hello ene go na thobela
1: na re lgatile di khontse ka ya le honona re no bolela fela re lwe ne okay yeah
0: 086 000 2452 yeah o mo yeng tweet ti masele moya thobene
2: o ra le sorry for the alarm ya ma
0: it's all right re bolela le mang
2: le bolela le tshile sona nga mo ga pasa maga di gore
1: okay no
2: ya na go mo ma le gore ke le bela bona gore ke blue ke message wao na go a ke na le energy gore nga go fetola ma wa go shisha ke se le go nana la pele ao
0: so ke ga fa o tima di blue tick ja gago o
2: go a ona go na go mo mme tsho no na o go so kwa ne ja o so tlhokeng ke tlo bua le na ke go respond that
1: oh when o bolela ge go bontsha ile e bontsha re o badile fela o sa araba
2: wa ri ya ska bega tsho ba la na go nga no ba la ke ntse ke driver ke se fela so wa bona
1: oh okay go
2: bona ba lo ya ke tsho sa lo se e sa tlo ntse yana go ba
1: okay bona wa tswa re be ri bia jwang wa tswa yela ya gore ge motho a rometse mo laetsa ne ga o badile ga o gone go bona gore ga o badile la ga sa o bala ga o gone o bona gore o butse eno ba boso eno ba di o gonne tse pedi tse ntsho ga di ke ba tse di blow
2: wa o bontsha gore o tsene mara wa bo ena ka mo wena o bolo re go badile
1: ehe yona
2: e ka kwa mo eta di sala gore mo na ga tlo go bolela tlo yena mo e le tsena la gore a ke ke tsitse o tlo nna ka 5000 wa wa somtha
1: yeah
2: a ga se ke bua ka nyama ba ka ka gore bana ba tsiya mosadi o tsiya ngwe yana o ka bo ka bo morwarri ba ka bo sekunguso o se no nya 5000 le ga le pota pota wa bona ke tla go bua ka nyama ka go bua re ba ba ka ka eng bo se go wawe
1: okay gore gore ka manjo mangwe yana o direje se o ne gore ge bo sanya ke go araba motho ka mabaka itsego o gone go dula ka pelo e tshweu go se ka ba le motho a re o ba dile molaetsa wa ka ga o bue go nna o nyakela gore o gone o lokologa
2: Yeah, ke be re so na wa la fatile mo dipale go bala mara.
1: Thank you.
0: Re leboga.
1: Yeah, na. Go bala mara o re ya pele. A re tshewe mongwe gape re corner ka ba. Yena le bakala ga ge keng go le ka tsela e.
0: Tsobela.
3: Tsopa ka mbukata tshirugele.
0: A ge.
1: Tsobela.
3: Hey guys.
0: Re go na re butsele na.
3: Nai ya last week.
0: Mm.
3: Ke tsaba go ga ke ga skinota. Ka skinota ke re go kwa ba se ke sha go batla.
1: Yeah.
3: Aga ga bana go baba no tsere ka kwa tsofai kwa tsotsalo. Ho. Wa atwa.
1: Yeah. Ke
3: tsa ke bana ke di tsa ga ba ka la le la hore ke tsaba go tsa ke feka ba re ntse ni nne. Wa atwa ni nne. Ke ja ga go la ka go le ka ba. E ka ba bo tsa hore ka ba tsa ka tre di ga tsena o ba ka ini di ga tsena. A pa no ri ni wa pala wa re tsap. Wa re go tsara ka re tar rata polo. Ra bo hela bo shego. Se ba re bo tsedi, bo tsedi. Ke tsaba go na tsi.
1: Fela polo e ba pala go WhatsApp.
3: A ke polo e ba pala ke a tsama re bala go bona go bui. Ke le bala. Go mona mara ne se uri ya.
1: Oh okay. Yey. Go kwela. Okay. Thank you.
0: A re tsho mo mo wow.
1: Fela ga ya sona ge ba ile ka yona tsela ga ya sona le go ba botlhata gore tsene kana komang.
0: No.
1: Ka ntlele mo tlong ba kile ba go tanya o bo tsena o tsena le batho ba ba shile.
0: Ke
1: go tsaba re kana no re wetse me khongela khale ya go tsena ka 3 ya masa ya tsena ke re no nagana fela ya okay ari tshe oma felelo re sa ile ba le di khatsho challenge eh
0: tobela ye bo yes
2: mela no le su
1: tobela
2: di mela le ga
1: a wa re dumetse khale
2: eh a wa le nna re gona ke motho mo ke tsena mo nna no le la nna le la
1: a ra go amogela ka nete ye ra go amogela ka nete
2: Ya. Go bolela le Luka Boy matu go ga e ke tsa ke le mo ka mole go ma ke ke mara ga mosimo go ka mo garantiwa ka mo di Pretoria ka. Hey, monna ga se re na le di piritele gore re di khutile mane wa bona ye ya la ya la ya Luxin.
0: Yeah.
2: Na ke gore ho le online monna ba tla ba o utisa gore mo online mara o bolele le rena o bolela le mang o le online ba le o tla sheka monna ke le o mang o tla sheka
1: mang so fela go ka ba botsa re bolela le mang e ba bothata o ba batho a swa o sentse re bolela
2: lo ka re ke bolela le bo mang ha wa ba ka tshepe ha wa ba no se ke ja tuli ga

0: Mario Morgan Shirogele, how do I breathe?
1: Kisarata, let me love you, yagawe.
0: No, man, yela, number one, number two. Isana len tui.
1: Ziakala, what's it?
0: Yeah, no.
1: Ziakala. Ziakala. Kantele Ziakala Musan City. Ziakala. Oh, wana bala batsa mailing baya Gugan. Baba ba wela gae bona le msadi yo be no re o tswa go ba go ditaba o nya ka o bua o se o itsipile jene a itlogela ka mo Afrika borwa ka bo yena a ya gae Ghana ge ba re buang gae okay ya ba ona melas for fun a ro ke ke ya gae
0: o dile ntwe botse
1: o dile ntwe botse go lokile fela o re o nya ka o bua re Ghana ya e bona wa rae ke di cheba di Ghana ke di cheba di o riala go nya ka go bua ka Afrika borwa a re se se bona go ka Ghana ga se sebelo re o tshepishwe sona ga se gause le ga nyane go se wa se holo fetse go re o tla se bona
0: fela ya like bona man ife matatinyana
1: na go nga go tloke ke matatinyana di kgwedinyana go bona gore mo bona o tlile mpieng o no khona bona ra mo gimpieng mo a go nya ke a seng go etela motho kae kae le tsa jila la mathomo wa bona re mo nga se ipsine mo di tlompoela fa
0: strong
1: ya ya bo thoma o leletsa ba gae ba ba o tshe ba rawa ke motswala ra ga di ama ngwana mma gore re tswalana ga botse le batho ba tla go swara ga botse ya ba leletse rae batho ba ga le re ba re ke tle ke ba etele fela nana mo go ka se be bo se fa fela ya ke nako ya re no ra ga rele
2: re no ra gore Tsaro ka kakaretso re a lebeletse. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: All right. Raina mela.
0: So.
1: Re tla ifollow.
0: Hagat.
1: Bona men. Na go nge o feta re kile ra bolela fa go lena ne ole. Re bolela ka go ikana ge motho a tsena ka officing.
0: Oh yeah.
1: Ba ikana a re ke tla direla sechaba. Kudu office ya sechaba. Mo motho a ikanang gore ke tlile go shumela setšhaba ke tlo dira bonnete ba gore tsotlhe tse ke di dirago ke go thusa setšhaba nka se ikgole nka se utswe nka se direng ka ona mokgwa de o ba ikanang ka one wa tsa keng pele re tlo tsena go tse dintšhine a re no lebelela gore sela ba rego ke oath of office e ama eng e bolela ka eng ge motho a tsena ka officing a ya go e kama sa mathomo o ne ora gore o tlatla dira mošomo wa gage ka go tshepega le ka bolokologi sa bobedi o tla dira tsebe no re di hlokwa ke sechaba
0: that's right
1: sa boraro o tla itswara ka mogwa wa maleba e bile aba le maikarabelo
0: o swanetse
1: jwale a re lebelele batho ba e beno re a re tlo ba bolela ka maina re setse re tseba gore a ba kaka ba e beno re bakgweditseo ba bolela maaka kudu Madlanga Commission e re thušitse go bona gore ke ba ba kae ba e beno re ba filwe maikarabelo a go bolela nnete a go dira dilo kgolegong o ba kgatlhegong ya setšhaba mme ba se ka dira ka tsela eo maloba fa re be re bolela gore di 22 tsa June 1999 ke letšatši le go kileng go a bolelwa mantšua it is normal for politicians to lie go tloelegile gore bo ra dipolitiki ba bolele maka se se be se bolela ke yo ebe go ile premier ya province ya Mpumalanga gore awa go tloelegile re sa lebelle othie re sa lebelle se ba kana go ba go ba se boletse ge ba tsena ka officing re sa go pola le yo mongwa kileng a bolela are we all have smaller nyana skeletons in the closet bona le hone se re yang go se kwetla
0: yeah
1: a re gathalo ro le mang mang ka pa mang yo e beno re o tsene officing ya go hola sechaba go ya go direla sechaba me a dira dilo ka tsela ya go se bontshe tshepe o tshepagalo ya go se bontshe go nya ka go dira dilo kgolegong ya sechaba go hola sechaba
0: yeah
1: re tlo ba kwetla le hona
0: yes
1: are dikadiki re khwehla botle ba beno re batswa go bolela maka e bile ba sa re tswela pele go bolela maka mola mushumo wa bona o nya ka gore ba bolela nnete o re thobagatse gape go kopshile khwehla

0: ile ba le tsedingwe tsa go swana le yona fela ya ge ba le wena o na le yo karatang gore re ikwetle re flash o se ka tšhaba go romela yona mme rena re tla dira jalo wena di romela go rena re tla di flash ra di kwetla jaya mo yo no di lokela go ya gona ke kae mo yo no ba ka romela gona ge ba nyaka gore re di kwetle
1: jalelang ka mo di DMing tsa rena at skubuzumbata le at poelana setaba ke matlakala rena Facebook antle le fa o ka thelela gape go at table FM yaka o re šale morago
2: Papadi, Sivaka, Mukwama in FIFA World Cup 2026.
3: Aho bona ke tsara ke dira tsona jewe message tsena mara isa politiki nna ke bona gore hore a ke nyake o tseba gore nna se mo saka se yuang go ba ke tsotsi ya mohuta mang we no tlono te karaba nna mara ke tseba re mothoela o ngkhopetse sa gore ba o nrumetse molaetsa ka mantjwa mang ora re ke ri ya re tsaka ka le swifing gore mang le mang a se ka bantse ba gore ke motho mohuta mang Andries Mabela go tloga pentse ka mamogolo gore mishate
4: a ke rata go beya gore batho ba mpona gore ke bile online o fitlha ka nako mang kana ba beka

ora ke mopedi senokwane sa Polokwane o tshenetse ntshurogele afternoon drive ka Skumbuzo Mbatha le Madam Speaker. Ke rata go lakaletsa Thobela FM matlhatse le matlhogonolo ge e fetsa mengwage re ka saebalang ka menwana ya matsogo, re ka saebala ka menwana ya maoto le re ka e tlhakantšha gabedi go iša gararo 66 ga sepapadi. Ke re tswela pele goba moshate wa dialemoya ka moka. A e gole Thobela FM, ga e gole.

0: 91.8 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Tsa morago rago mebileng go ntshirogele.
2: Motheletše dumela gotlhe fa re theletšeng ona, re napile re go tsentšha go tša sephetephete mathapameng a le kgonle. Re lebeletše tikologo ya motse kapa fa le Main Road ya ka fao go na le pitlagano e tloga e ba gona. Re lebeletše gore go na le kotsi mmileng wa ka tikologong ya Newlands mo e le goreng go batamela tšona mabone a go lebela sephetephete fa le o otlhele ka šedi fale. Pitlagano e tloga e ba gona ka karolong tšeo ka kwa Sibaya Durban mo e ke N2 ya Leboa go pela otlhele ka šedi fale go na le lori e tloga e šitwa ke leeto ka tseleng fa ka karolong tšeo go pela otlhele ka šedi. Re a boa bjale re lebeletše ka mogare ba naga gore di sepela bja mathapo e mongwe le kgonle. Re tsena ka Johannesburg re lebeletše Woodmit mo e le gore molao wa sephetephete o tloga o pitlagane. Re lebeletše le ka karolo ntšha Bitcoin go pela otlele ka šedi fale Rivonia re longwana ka tikologong eo tie go ke ya metsotso ya 20 go otlela ka tikologong eo ya Rivonia mo mmeleng o pele o ka goroga ka kwa 11th Avenue le ka kwa N1 go pela otlele ka šedi fale Nonhill le longwana ka tikologong eo go na le pitlagano ye ya gomme go tlhaba le tiego ya metsotso ye malofa go le ka karolong tše go otlela ka yona mmeleng o re lebeletše magareng ga Main Road le yona Nonhill ka tikologong eo. Go tlela ka šedi ge re tsena ka tikologong ya Storben Valley mo e le goreng go na le tiego ya metsotso ye masome tharo. Sa bolela ka Storben re tseba re ka kwa Pretoria le gona fa le go na le melao o le goreng wa pitlagana mathapo mengwe le kgonle. Re lebeletše dikarolo tše mmala tšaaka Tshwane kabelo mantšhi di dumela o re botse gore di sepela bjang ka moo morwana.
3: Ke leboge bagaši le batheletše ba ntshirogele mo mebileng mo Tshwane di sepela ka tsela e latelago. Re na le sephetephete sa go tsamaya ka onanya mo Zambezi ga o le mo Moloto Routu le Sefako Magatho ra le gopela botlile gona fao RSKB ra fela pelo eskem patela north ga le masters artillery lo gona fa go le bile R80 RSKB be ra fela pelo batho ke shu ga re feta maraba start N14 of rempe ga le bile mo Ufis Road 2 ka mo Groenkloof lo gona fa o speti pe sarna sa maka gona nangela ga re fologa N14 ra le gopela RSKB be ra fela pelo batho ke shu se se ngwe speti pe tsa go tsama ka bona nya to gona ka mo Centurione ga le mo Hendrik Fervuti le R101 ke ra Old Johannesburg Road go mera le gopela botledi RSKB ra fela pele gona fao ke felletse mo Solomon Mahlangu ga o lebile Mamelodi Direction o le gona mo Silver Lakes ra le gopela botledi le gona fao mo dirobotong tsa mafelelo mo Silver Lakes a re otleleng botse RSKB ra fela pele RSKB ra tsena roboto eo e le e khubedu tse dingwe di-traffic lights tse di sa šomego batho betso re sa tshwanela go di tsena e le tse khubedu ke Struwene le Thabosi Hume Struwene le Paul Kruger traffic light tsa rena ga di šome gona fao mmogo le gona mo Maunde le kwa ga ka mo Pele fa le kopana le tsona ke sa šome di-traffic lights a re di šomišeng go tshwana le stop sign ga re kopana le balaodi ba tsela a re šomišaneng mmogo botse mo re humanago mmila o lokišwa a re tlhompheng di-temporary road sign tsona tseo ka le ka kopana le mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebise mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095-6 goba mo social media mo X le go @TMPDSafety le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook. Ke leboge bagatšhi le batheletše ba ntshirogele
2: morare o e tlhabane re tsene ka kua tikologong ya Bakersfort mo re kopana le kgaitsedi o tlo re botsa tsona mathapo mengwe le kgonle.
4: Thobela ta ke leboga sebaka sa le ntsileng sona ke leboga setlhopha ka moka sa ntshirogele le batheletše ba rena ke re thobela ka masepaleng wa rona feta go mo tubatsing mo mantšhibeng a le gono ke thome ka Bakersfort head office ya rena mmina rona mogolo wa Dirk van der Berg go thoma mola robotong ya rena ya Adam Cross e leng kgona R555 le R37 go fitlha robotong ya rena ya Castania. Re na le moela sephetephete sa tsoma ka go nanya. Re na le road construction ka mara toropo ba lokisa di-potholo. Ke re tle a re otlheleng ga botse re se ka ba ra felelana pelo go na le balwala sephetephete go nthuse re kgone tlhela bolokegile a re berekisaneng le bona ga botse. Mmina wa rona wa D1296 e leng mmina rona o Magemeng re na road construction a re otlheleng ga botse le gona re otlheleng ka šedi re se ka ba ra felelana pelo re kgone tlhela re bolokegile. Mmina wa rona wa D2537 e leng mmina rona Penge mola sephetephete tsamaya ga botse. Mmina wa rona re tirisa motho wa Bakersfort go le bathoko le go tloga Bakersfort go le ba Lydenburg mola sephetephete tsamaya ga botse. Mmina wa rona re 555 go tloga Bakersfort go le ba Steelport mola sephetephete tsamaya ga botse. Ka mara toropo rena Steelport o thoma stop sign sa rona sa mathomo go tswa Bakersfort e leng yona D737 go fitlha mola smeltereng sa rona sa Tubatse re na le mola sephetephete o tsamaya ka go nanya ke re tlhaga re se ka ba ra felelana pelo mo stop signing ra ya mara shelana go go fa re bolokegile mmila wa rena re 355 go tlhapa ka sato le bo restart mo la speed tsema ga botse ke kitimele ka hape personal officer rena mmila wa rena wa G4250 le G4190 mo la speed tsema ga botse a rotlela ga botse re tlhompeng di stop sign ke le bo ga pele go tsama ka nna le wena re kopaneng ka mswa
2: go pana ka mathapemeng ga go sa sa ra go leboga ga tshe di tumi re tlo ba re kopana le wena mathapemeng ga go sa sa ke le bo
1: ke mo rao rao ni bileng go ntshirogele
5: bolare ha ba tsere go mes makanye
1: tshobela fm mushate wa tsebo le boithabisho
6: hey nagin na Mr. Chase le anziva utilize nchurugele afternoon drive gas kumbuzo mbata le madam speaker giri happy birthday to la fm mushato wa tsobelo boithabiso happy happy happy happy giri hula hula ulagane le do hey urubene le nake dzivi mara hula wa birthday awe nagiri so hula hula happy happy happy happy happy
0: Mudimuni, lili tukwa jayona

0: ko na molotsana wa ditaba tsa dikgetho motheletsi re gatela pele ka tsa gore commission ya go ikema ya dikgetho IEC ka bare panam e re lenane la bagethi le o ketsegile morago ga mafelelo a beke a o re tswa go ona a boengwa dišo go lebelo commission e re e ikemišeditse go matlafatsa masolo a yona go itukisetsa boengwa dišo bja go latela bja bobedi bjo bobeakantšhitswe go swara mafelelong a beke ala pele le la pedi kgwedi ya Agosto selenyaga le ge go le bialo go bile le bagethi bao ba laeditse go ga kanega morago ga go palelwa ke go kgonthiša mafelo a bona a boengwa dišom ka lebaka la go fetolwa ga melwane ya mebasepala re itso tša pele temana ye re amogela mo mogaleng molaodi mogolo wa boto ya melwane ya mebasepala ke tate Daniel Sebake. Tate Sebake, re a le amogela go lenano la tlhoko la tsela thobela ke neng fa melwane ya mebasepala e fetolwago gona mabaka e le afe
1: mokwatši e re ke dumedise batheletši batlhokala tsela go thobela FM bjalo ka municipal demarcation board re leboa sebaka se le re fileng sona gore re nyetlelela batho gore na diwate di bopilwe ka mokgwa mang tseo di tlileng go šomisa dikgethong tsa selegae lele ka ire tseba pele a e dikgetho tsa selegae or local government elections diwate di a fetoga and di fetoga ka mokgwa o a re fetsa dikgetho tsa national le tsa province go ba le lenaneo la bakgethi re le bitsa voters roll yona voters roll eo ke yona re e šomišang go fumana nomoro ya makhanselara a mmasepala o mongwe le o mongwe ka morago e re khumane nomoro ya makhanselara re tloe arola ka half ya yona ore ka pedi gomme ya re fa nomoro ya diwate motlhala ke o na le makhanselara a lesome e ra gore diwate ke rena e tlile o ba tse tlhano ka mo mmasepaleng pele e re dirile ka mogao o ba le ntho re e bitsang norm or average e ra gore re tšea bakgethi ka moka mo mmasepaleng ra ba arola ka diwate tse di leng ka mmasepaleng oo gomme ya re fa average ya bakgethi wate ka wate gore wate nngwe le nngwe e tshwanela go ba le bakgethi ba ikabang ba baka ke yone e re e bitsang norm pele norm ye e ra gore ga ona wate e tshwanela go feta e nngwe ka bakgethi re dumelelwa fela gore re ka feta ka 15% ya nomo ye or average or ra ba ka tlase ga yone ka 15% but ga re a tshwanela go e feta goba go ba ka tlase ga 15% ya nomo ye uwe ke yone e dirang gore o humane le gore ga e ba mo wateng go bile le bakgethi ba e le goreng ba registerile ba e le goreng ba feta norm re tshwanela ke go ripa ke gona mo re kgonang go ripa gomme sebopego sa wate ya rena le sona ka thoma go change so ke yona ntho e le goreng e dira gore wate e change
0: e namile morago ga mošomo ka moka le marato a letlabego le agatile le dipheto tšeo le di fitlheletšego le leboto ya melwane ya mebasepala e ka ba go na le mekgwa yeo le e dirišago go tsebiša bakgethi ka diphetogo tša mafelo ao ba yago go voutela go ona kudu bao e le go gale ba engwadišitše
1: sebaka se re šomišana le bommasepala le ge re thoma mešomo ya rena re ya go o tsebiša bammasepala gore re ya thoma nako e ntšhi diwate di dirwa ka mengwae e mebedi e ra gore re napa re thomile go tshwara metlhakano le bammasepala gomme ra ba tsebisa gore lenaneo la rena la diwate le ye meka tsela ye gomme ra ba le di-meeting le makhanselara ba e le goreng re tshepa gore ke bona ba e le goreng ba emetse setšhaba ra ba le di-meeting le di-ward community bjalo bjalo gomme e re tlilo gatiša matlakaleng a semmušo goba di-provincial gazette bjalo bjalo re tsebiša ba mmasepala re ba gona mo di radio re ba gona mo di TV re ba gona mo di social media o mme ra ba tibisa gore di wa di tie be ka tsela ye o mme ga ona la ba ile re mbana le ngongwa rego ba ikopantse le rena o mme ba gona go tsweletsa dingongwa ra tsa bona
0: age re tla feleletsa ka yona gore le re botse gore ba e gokagantsha le lena byang ge re lebisa shedi ka mo Limpopo ke ditikologo tse ka tse leng gore di amilwe ke tsona diphetogo tse tsa melwane kudu fa go amile go le ditishi tsa go vota
1: re na le ni masipale e ka bang e masomete dipedi ka ka Limpopo province ya Limpopo o mme ka mokaga tsona di khumane lore di amerile o tlo ba le mo lore eng se bo tlo sa di wa tsa bona di tlo ba se tshentshitse di ni matpale e tlo amega ka mogho fa pa na o khumane lore o mongwe ga o ba le ba khetsi ba lore ba o ke tea o ke mo lore o ga tsone go amega mara mo di matpale tse lo reng di amegile kudu o khumana le re kitse ka di dropong ke le ka bopolokwane ya le dalo o khumana le re di wati tsa bona ka bunchi di a fetoga mara mo mitaneng mo lo reng me tsia bona a ya fetoga ka mogho ba khetsi ke sa le bona bale o khumana le re ha o ne di phetoga ka mogho
0: age ba o banya ka go tseba mafelo a bona maswa ba ka hwetsa tshedimoso ye le bolela go ka yona le satswa go ithlalosa ka mogwa ofe gona ba e gokagantsha le nna ka ditsela dife gore ge kgwedila Agostose fitlham mafelo lo a beke a bobedi a boingwa di shwa e tla ba skaga ka nega gape
1: go bela tlele bo ba ka ya website ya rena e leng www.demarcation.org.za ba e lo reng gona bele ba shumisa di social media re gona mo Facebook ba e lo reng ba shumisa X ye be e bitswa Twitter le gona ba ka re khumane bele ka Municipal Demarcation Board
0: ga gone motlhomongwe le dinomoro tsa mogala ba e leng gore ba goga ka gara go reka tsona di data tsa go dirisa tsona ditirelo tse le sa tswa go ditlhalotsa
1: un nomor ya mogala magashi re ka o tsara ka nako ba ba lebelle mo website ya rena ba tla khumana dinomoro le me khwaeno e ba ka khona go e gologantsha le re
0: age di kwa getse le rena re tla lebelela motlhomongwe re tla ba botsa yona re re ya mafelelong a lena neo molaodi mogolo wa boto a melwane a me ba sepala tate Daniel Sebake re lebogile nako a lena re le ka mosotlhe
1: go leboga rena thobela
0: lena no ke la hlokwala tsela matheletse ke la bobedi le hono e fela pele ga fao re tswalela ka tsela ye

0: Mmsoka e tshwarang fela bjalo tate Majee ke lena ba laitileng seya le moya ka mo morago ka gore go ne le ge mme Msoka a bolela re kwa go kare re a tikwa ka mo morago a re tse bore ge e le gore ke lena tate Majee mo lebeng gona timang seya le moya tlhe re ya gopela
1: a ke na seya le moya mo kgausi le nna le ganyana a ke na seya le moya
2: o go lekile tswelang pele mme Msoka
0: ke bontshitse mogatshe gore ba ile ba fiwa document eo 2 hours before ba re ba e sekeseke ore e batlo go tsena ka ra council ba dule as a collective ba kgone go sekeseka document eo ke bontshitse mogatshe gore o bose na gore because of the nature ya the sensitivity ya document ena le gopole gore document ena e be e tshwere ke ba molao bona ba mogale a tsedise o bose na gore ka tea document e e sa tshwereng ke ba molao ra ba re tsere e fa makhanselara a day before e tshwantse gore e e dula kae ba ile ba tsa kgetho ba ditse ka moka gore ke nnete re a mo appointa independent investigator ora a direle disekaseko ka mo mmasepaleng ke diale ile ya re e tla ya bo gore ba tshwantse ba dule ka mokgwa ba ile ba dule ba le ka moka ga tsa kgetho sa gore investigator ya appointile because e tla ba tshwantse ba dule ka moka ba le ka moka ra e sekeseke e seng gore mokhanselara o moko individually ba sendele report ye
2: e le gore re ikwešiše le bolela gore le šomiša le mantšu a seesimane gore e sensitive memosokwa le bolela gore go na le dintlha tše e leng gore ke tša semolao ka gore taba ye e šetše ebile makaleng a semolao taba ya gore pego yeo ka bo yona le ge le bolela gore tšeo di beng ka mo di na le letlhakore la semolao taba ya gore ile ya kgona go fitlha legotleng la mmasepala yona ka bo yona ga e nape e phaela ka thoko lebaka leo le le bolelago la gore go na le tše dintšhi tše e le gore ke tša semolao ka gare ga pego eo
0: bakhanselara ese khansele ba feleletše ba lekeletše gore ba tsebe sengwe le sengwe se se beng kara document eo
2: age tate mmatše ge re boa go lena lekole mabaka e leng gore ba afa gore sengwala se re bolelang ka sona ke sengwala se e leng gore se diatleng tša ba lekala la molao gomme go na le tše kgolo tše e leng gore go be go ka se kgonagale gore banape ba seka lefa mo di-iring tše pedi fela le kwa e mabaka o kwala re lebeletše le mateng a yena pego e re bolelang ka yena
1: ke a kwa ka mokgoba bole ke ngwana a bore bana gore e ya o apa o bolela o na le batho ba be le maikarabelo makhanselara o na le di-speakera o na le bomeara ka molemola municipality ge phoofolo ye nngwe eng ya go thuto tša ore na dimopodi di gona dikgareng e ne go kgaletsa ngwana
2: re tshepa gore a re theletšaneng ga nyane tate mmatšee ge le re phoofolo ga re tshepe gore leraba bangwe ba batlhankedi ba re bolelang ka bona gore go ne le phoofolo gona fa motlho mongwe e beng ka tsela e nngwe e ka one
1: a ke re bona ke no re ke laetsa polee se se beng gona ke taba ya gore na ge tokomane e le sensitive e sensitive moma dikhanselara tša molemole ke rena o tlhoma ka mmeara o bitha ka councelors ka moka ga tsona ga ona gore e be sensitive mo motlho mongwe melao ye e beng gona ke gore tshwankere e ba ke special council re ikhumane within 24 hours re kgone go bala re a tseba re šala melao ya molemole morago re na le di-code of conduct re na le di-ethics committee jale mo le gore tokomane e ba sephiri

0: thabile. Ga ne go dirang mogotsi
1: so
0: gape ke ne go bona o sa tsena mo lebating go raya e mo gona dilo o kare di sepela kahle smile se se leng mo sefatlhegong sa gago
2: masedi ba re ngwana a sa lleng gwela thareng jalo ke lletse go modimo modimo a araba thapelo jaaka
0: ao mara mogotsi ke re mpotse gape le wena o tloge le go try-a o mpotsa ka dika le
1: diemaoky
2: a ke re wa gopola gore ba boromei ba tlile ka kue gae batle ba gopela sengwe sa metsi jalo bona robert o re o nyaka go nyala and-e mogotsi ga se go nyala fela gore ka wide wedding
0: washem le nna ke a dumela andebile ke a bona jalo gona gore robert ke monna nna go ba shetla bolela ka white wedding dilo di sa thoma fase ena o shetsanya ka go di a tsa maemo a godimo
2: thoma gore ka kwa o kare ke a lora bona a re ke nyaka go dira lenyalo le lengwe la maemo a godimo le e leng gore matlhakong e ka moka ya saka ya le bona
0: wedding of the year jalo gona ke a dumela ge ba re na when Jesus says yes nobody can say no
2: nna ke be ke shetse ke latlhetse tolo ebile ke sa tshepa gore nna ka letsatsi le lengwe nka chata gape moraya gago gore gokongwanteng to jalante leng tsona a ntlogela a leta reya ntsegesa ka batho
0: le wena tlogela go bolela ka bogokong o tswe mo ke dilo tsa gale gokong ebile o bantse a sa go deserve wena wena focus o ye a waiting to plan
2: bona a ka re ba tsereng ka se go tswalele le ka ntleng jalo ke nyako re ba wena o nthusang gore go tloneke gaeng ka lenyalo la rena dilo tsa sejalejalo a re tlo dia dilo tsa
0: segalewantsewake
2: senna ke tshepa wena ke nyaka gore baloi ba mo matlhakong kamoka ge ba tlo mpona ka letšatši la lenyalo ba kgwe ka dipelonyana tse tsa bona a ke le ba le molo yo mogologolo ko ko phaladi o we yana a tlhokofane
0: ae wa ko wa e senya jwale re thabile ke boletse le wena ko go galetse tabe ya gore le go o kaja wa kgora o sekebe wa tsoga o biditse ko kwa go molomo

0: Ke nane ba jalo go mphounela nka se ketile ka mokgwano kore ba tlhae ba re o ba ore o khumane tšhelete ba sa ja ba ke fola. Hello.
1: Hey Saki. Ke a tshepa gore bile o maketse gore ke ka lebaka la eng ke go founela. Ke ka tshepa mmereko.
0: Ke mane bajeno wa lentse la o defa ka mokgwane o kare ko o danonyana e ke epela. Ya bua nte fela sem. Hey, Petronella. Wa tsore ke ke tsakatse ka mata o dolentse lao.
1: Ao.
0: Sombo je Petronella. Ke o thusa ga ine.
1: Ke tsa mabapi le seo ke sekoleng. Ba le ke nyaka go thusa ka taba ye botse ya ka mmereko. Ke nnete seo ke sekoleng.
0: O sa de o dole ine ba jena. Hey, abe ba tsoma mathaguni ba ba ka mata. Ya.
1: Ke tsa rela tsaki.
0: Ah, welena.
1: Batho ke be ke nyaka go tseba ka tšhelete e leng gore o e humane.
0: Tšhelete ke e humane.
1: Ka go thusa gore o ka e boloka ya go direla mamamane.
0: Oh yes, Petronella. Tšhelete e leng gore ke e humane wa ntisa. Ke e humane 8.4 million.
1: Simo e leng gore e ka go direla mamamane a mabotse man.
0: Ne? Mpoche. O ra gore e nka tšhela maybe 1 million nyana e ka ndiela bo ma 2 million ka kgwedi so
1: wa saki
0: fela
1: e o go tshepisang yona gore

0: kae ka pa kae mo ka ba go le gona ke re tsameng thobela re ya locha madume ka se Africa ga fele ke le motla mogadi mo bang mo le bogele bza lady madira ngwe tsa dikolobe madira tsho penga a rena pere fetule mamwa re gatele pele ka lena ne o la ditsebisho tsa sechaba go pola gore go romela tsebisho ya ga go ka shumisha email address ya madira mo@sabc.co.za go ba ka tsheka ka sefilo gona mo miro nge ga sho batla go laitsa gore na o di bie kae pula bo amogela o mbia rena ke thome ka go leboga balane o la mabaleng a dipapadi nathi ko viana nathi nice ke ya go leboga ke fort mehala ke ya go leboga ke leboge gape le madi wa rena wa ditaba ke yena stembi so maiwila re ya go leboga re tla go letsela ka tsa iria senyane nna ga ke tlo emelela fa ge ke tlaba ke fitlhe mafelelong go tlabe go latsela nane la batho le ditokelo ka kate morwana ga di etsetlhana ga di ya go tlhoka matepe go fitlha ka iria senyane ditsebišo tsa setšhaba tsa lekgono a šitse tsona ke nape ke thome ka ya mathomo e tsewa ka mo sekolong sa primary sa matuma sekolo se se stand number 212 Billingsgate ka mo mašašane ka mo gomme mo mošomo wo aha ke kwalokotso le boelela ya mošomo wo wa summary post number 3 legatong la foundation gomme dinyakwa tša go dira kgopelo ya mošomo wo ke tše e latelago gomme wa bolela gore o tlatse foromela ya LPDE 1 go romela boitsebišophelo copy ya certificate sa sase copy ya ditefikete tša dithuto tša gago ka moka le copy ya statemente sa dipoelo tša gago le copy ya bokwane la boitsebišo e tala ya ka moaforika borwa go ba karatela boitsebišo dikopi ka moka di netefatswe gomme di seke tša feta lebaka la dikgwedi tše tharo di netefaditswe letšatši la tswalelo ya kamogelo ya dikgopelo tša mošomo ke go sasa ka laboraro la masomepedi nne kgwedi yone ya phupu ditlhokolo le tsona di tlo swara gona go sasa gomme diteko tša swara gona go sasa pego e tla ka tlhogo ya sekolo ke ng mphatlhele a na le modulasetiro la go tla taolo la sekolo ke ya sam mojapelo le se e le godi ke mongwaledi go botsešiša malebana le mošomo wo le letša tlhogo ya sekolo ng paleng go lefela šupa tshela tlhano nne pedi lefela nne pedi le ne pedi tlhano tsarelo o ba le fela society tharo shupa pedi senyane tlhano pedi tharo 0765420425 goba 0813729523 ke tsone tšeo magagešo tša go tšwa ka sekolong sa primary sa matuma a re lebeleng wa go latela tsebišo fa yona e balega ka tsela ye ba re ke pego ya dipapadi tša Bajofe, Bazoon F, Situma Sebowe, Pensioners Association, Golden Boys and Golden Girls, Barojo Sichero Teflop, Makotopong, Sibayeng, Botoko, Westenberg, Batovali Padishano Jedi Papadi Mabaling A Sibayeng, Housuli Kiniki, Magarangachi Dingwe, Batabeba Padishana, Kabo Maso Sana, Biavura, Honolevoku, Kutovale, Mosipilo, Waha Rotoma, Wadi Mita Raja Maholas Sway, Wadi Mita Raja Mahola Mane, Quilin Tatana, Tavarona, Quiliadina, Wea Golden Girls, Di Papadi Kabele, Ma Papa, Badu. Di ba nna ma ba piwa le letsa go tlo bona khontsi di jwa gore go jofala wa rata go ka ditse nako ba re ke go tloga ka iri ya sene go fitla ka iri ya bobedi mathapa ma letsa tse ke la bonela masimi pedi tlhano la kwa go shetse letsa tshila go sasa fela le felo ke mabaleng a se ba yeng khaosi le tlini ke ra le go pira itla ka mongwa le di wa zone F mohumagadi Helen Mulaba a tlatselwa ke modula stulo yena ke mohumagadi Dibora Tawana ke tsona tseo ba re go tsofala wa ratang le nna ke dumelelana le sona seo ba gagešo lenaneo lela la rena la ditsebišo tša setšhaba ke gona ge le fitlhile mafelelong ka ge ke boletše nna ge ke tswa fa go tlabe go latsela yena ga di etshetlhana e tla go wena ka lenaneo la batho le ditokelo gomme ke nyaka goreng ke a lenyetlele gore lekgono le ba sereng ga di etshetlhana dimela
1: se se lefo batho le hairstyle banna bathele ke re tsedetswe ka bome a go ya gašwa ka mo batho ba re taitai ba phadima mane se se lefo
0: ke marega wena
1: a bo gareng ka ba iphela le birthday ya rena ya thobela FM
0: aoore
1: di o phadima re na tshele le motho
0: kannetsebo
1: botse mmawena style e kgethile ke mabira
0: batho le ditokalo letoba lebolela kaeng ke a leboga wesh ke a leboga
1: all right e re ke etsamiše gape le bathedite ba rena ba thobela FM ba a isi ba sana ba ba sa le bo maikhutjong gape ba lapile ka gore mo mafelong a beke ya go feta
0: ba ba
1: shuma ba ba sa lebella dipalo palo tsa batho ba go ingwa di sa gore nae ka ba ile gore ga botsedi sepela byang re tla ba letsa go di tla magare shore ya ba leboga go mme bo shi go mbele go nota ba shiya pharela bio le ka ma Afrika borwa re le ba le bothata shike bo magare shubya ba falati ba o ile gore ga ba mo molaong ga bana ditokomane tsa male ba tsa gore ba ka ba ka monaga ya rena ya Afrika borwa phefo je geng je di le gare ditudu tadi ya ka mola le ka mola bangwe le bona ba lebeletse ba etapele ba dinaga tsa bona gore na banna ba ka sa ba tlhabanele na bjale tabe kgologolo gape re ya gopotsa gore re sa le ma Afrika gape bile gape re ya sonela gore ke mokare kushane botlhoko go ba re go batsane ke nyaka go duka ba tshiletse gore na ge re ka duwa tlaga bjale ka naga ya Afrika borwa go tlosa bona ba faledi ba o ile gore ga ba mo molaong re ka bona Afrika borwa ya rena e le ya mouta mang gabotse
0: botsiša botse jang
1: le bona Afrika borwa ya mohuta mang
0: a shiwa ba tšheletše ye e nyaka lena ka patla le jase
1: e nyaka bona ka gore go tho go na le gape le dimilione tse e ka bako tse magome tsa magolo a tshelela tseo e le gore di lebeletswe gore ke mokadi ka nama e le gore di a šomišwa re lebeletswe go nama e le gore ba dira tšhireletso ka fao e le gore re fetse ka gone pele ka ma Afrika borwa re a loba go diragala ga ke
0: tseleng ka nnete re sa ketse ka mengwaga e masometshelatshela re le thobela FM re lebeletse house number 66
2: once you enter my house it then becomes our house
3: thobela FM house number 66 ha di shanela gore thobela FM tle ga tshaga geno e fihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile so tshwanetse go se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mokopana o tlhalosa gore goreng thobela FM sentse go tloga tshaga gago go ba ka geno romela SMS ya go thoma ka lentswe le ntlo maina gago le gore o dula kae go 45849 ke 45849 go mo fema baka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa kong wa gago o ka ithopela 66000 rand parishano ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobela FM 66
4: Tobela FM moshato botsa bona boithabisho Mananeo a thuto go Tobela FM moshupologo go fitlhela botlhano
5: dumela ke bona ke go seleke go tamisa seshate jwalo nna ke tlo ya mamphela ke tlhabira malopi a phogole mo ga ukwa ga maredi hashtag swapness
4: ile se swa bo shiro ntlhatlhe ke go tlhatlhe le gadi ya tshetlana kate kwa ga morwane
6: mara re shu le bo shikumba le kono le fata mi shafa ke gadim ye tshetlana kate kwa ga morwane
4: mona ga se di pagare go tswa go ile bo se swa go fitlhaka ya senyane kgwebo ke tshelete le mo ga o maredi
5: ala
4: Kala bobedi batho le ditukelo le Kate Morwane se re pagare go tswa go ira boswae go fitlha ka ira bosenyane kala boraro mofatlushi le Kate Morwane ga di etse tsana kala bone tsa maphilo le Tebogo Swafu Dr Tipson se re pagare go tswa go ira boswae go fitlha ka ira bosenyane la botlhano mahla le pepenene le mo ga o maredi se re pagare go tswa go ira boswae go fitlha ka ira bosenyane a ke bana nawo a thuto go Tobela FM mushupulo Fitla la botlhano Tobela FM o shata WhatsApp le boithabisho
7: San City Day
8: ya kana mo San City e buile gape e tla buile ka festival ya mosona no shikari 27 June 2026 mo San City Super Bowl

0: sa di tswela pele go tlala madiba a ka moshate megagešo ka metlha madiba a dire go tlala go pseng ga gona re tle re bone a dira toka ka go shutelela madibana ke nnete go bile bjalong gona ka fade gore o kgolo jang moshate wa tsebo le boithabišo e le go thobela FM yaka ya gago ya rena ya legotlagašo la Aforika Borwa le bošegomele kgono ga die sa tlhana kate go morwane wa lelotšha wa le amogela go la thuto lenanago la rena la batho le ditokelo gomme ka go rialo ga ke noši ka metlha ke šoma fa le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletše mogolo wa manano a thuto le gabjele ke nnete re sa swarešane mmogo e re ke tlhoke matepe ba gešo ke leboge fale Lebza Lady o leboge madira o re file ditsebišo tša setšhaba re a leboga Lebza Lady le gona fale dipegong tša bana ba gabo rena bao ba fetile go lefase la ka keno ka mehla rena re ka se lape gore a moya ya bona e tswele pele go robala ka khutso le kono ba IEC ke ba wile gore ka nnete ba sa ikhuditse re tla bua ke mokaratjela pele le bona godi yo ile tselago ke ratsa gore ke dunama ile gore ke bolela le lena ba thileji wa tseba ntle le sitsibi go ba moyeng tlhalena ke di bolela le lena ka gore ke nako wa tseba nna le lena re sa gone gona ma ile gore re ya boledishana pele taba she magare shoki nnete re tseba gore bele ka Afrika Borwa re le bana le pharela ya taba taba ya ba falandi ba wile gore ga ba mo molaong ba ka fana re ngere ya Afrika Borwa pile gape re kwele gore ba bangwe ba sepetse mo la bangwe ba le gare ba dira boipiletso gore ba etapele ba bona ke moka bana me ile gore ba ba tlhabanela ka dinamelwa ka ga ile gore maemo a le shidiwela e ka monageng ya Afrika Borwa e se ditabatse ka makana ga tsona ga di diragala ga re le ba le gore maloba fa go ya go feta re berekete ka go dia Afrika pile gape ga re le ba le gore re ma Afrika magagešo re a tlotlheletse gore le ge megane mo gonto o tlo ba ile gore wa diragala e ke moka go tshwere ne tse fatse gore ga re go batse ba bangwe magagešo e gape go tshwe ba faladi ba go sona le dinaga tsa gona kua Malawi kua e gona le ba o ile gore ba setse ba sepetse dikiti tse ka ba go tshelano e ba Nigeria ke ba o ile gore ga biele ba sa gobokane ka ntle ga motse wa Tshwane mo ile gore bonnyane motlhomong re ka bala magolo a mararo ba o ile gore go thuba gonne go nama ile gore ba ya gae tabe kgolokgolo ke gore ga rena dipalo magagešo tse o ile gore ke tsa re ka re ke tsa nnete tsa go felela ge re tla tabeng ya gore ba faladi ba o ile gore ba ka nageng ya Afrika Borwa ntle le bangwalo e ke ba bakae ka gore felo fa o tloga o tlhakatlhakane mola gape selelo se le sona e le selelo sa mengwagangwaga maAforika Borwa ba lla ba lla gore yao banna ka mo nageng ya gabo rena ka mo ga rename e le gore re ba le khutso ka lebaka la bafaladi bao e le gore ba tlile gona ka fabile gape ba re senyetsa bjole ka maAforika Borwa go na le melato e le gore e kwele ya go šiša dinamana tša mmele e dirwa ke batho ba bjale taba e nngwe gona fa o ile gore e tloga e dira gore bjole ka maAforika Borwa re belele re lebeletse maemo a tshireletso go thogo tlhoga le maemo a tshireletso go mme gona fawe go letsetse gore motlhomongwe go ka šomišwa mašheleng a go lekana magolo a tshelela ko gore dimilione tse ka ba go tse magolo a tshelela 600 million aga ke beile ga botse gomme gona fao ga re tsebe gore na e ka ba e le gore tshenyo e kaka ya mašheleng lena ma mašheleng a re a tlhokebele ka maAforika Borwa ke na le dipotšišo tše e ka ba go tsepedi tše tharo ka mo gare ga taba e potšo ya ka ya mathomo ya go tla go wena motheletše ke gore na ga botse ke maikarabelo a mang go netefatsa gore bafaladi ba ba boela ga gabo bona ke maikarabelo a go bone ka gore felo ka fa ba itlišitše goba ka nnete mmušo wa gabo bona o tshwanetse gore ke moka o eme ka maoto o netefatse gore ba sepela ge re tswile bela ka maAforika Borwa ka tsela tseo e le gore ga di mo molaong re ile gona ka fa le nageng ya Zimbabwe ge ke di fa motlhala ke moka go tshwerewe ka mo nageng ya Aforika Borwa taba e nyaka mmušo goba rena ba o ile gore re tshetse melelwane re tshwanetse gore re rwale maikarabelo botšhi ya bobedise ye kgologolo le bona Aforika Borwa e ka ba naga ya mohutamang ge re ka atlega go tloša bafaladi ba ba go tlhoka mangwalo a maleba ka mo nageng ya Aforika Borwa goba motlhomong bafaladi ka kakaretso ba na le mangwalo goba ba sena mangwalo le bona Aforika Borwa ye e tla ba naga ya mohutamang maikutlo a lena ke afe re lebeletse ka fa o ile gore boradipolotiki goba baetapele ba mmušo ba swaragane le tabe ka gona maikutlo a lena ke afe bathelete tokelo ke yaka tokelo ke ya gago biole ka modidi wa Africa borwa na maikutlo ga o ke a fe re lebeletse ka fa o ile gore ba itapele bana ga yeng ba soragane le tabai nomoro xi ya mogala 086 000 2452 wa shimisha gape letlakana le gona la Facebook la thobela FM yaka ya ba ile gore gona fa o gona go araba tse dingwe tsa dipuche tse ka bego tse thabo tse o ile gore ka nnete ke lebeletse gore o kwa maikutlo wa lena ga bia le metsotso ke le semesinyane go ikela gona kwa ireng ela ya bosinyane ke moka a re teng ba papacho ka mora gore tla re gone go tswela pele bile gape le sekele ga tete magagešola lebala gore phadišano ile ya re ne kgolokgolo ya go parara e gare wa tswa keng e tswela pele ke namile ke moka ke lela ka letsa matlhatsi le matlhogo nno le gore e teke matlhatsi ga o tsebe gore na e ka ba e le gore o ka ba motho fa sefoka goba a wana ke ba we ba latela ba lefa molaetsa gore le thoma bjang gore le gone go nama e le gore le lena le ba karolo ya phadišano ye kgolokgolokgolo ya mengwage e masometshela tshela ya kgašo
1: Padishani la gore tsobela fa metle ga tsaga geno e fihlile se e ka ba sebaka sa gago #house number 66 e fihlile so tsane tsho go se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mokopana o hlalosa gore go reng tsobela fa motse go tloga tsaga gago go ba ka geno romela sms ya go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le gore o dula kae go 45849 ke 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand ba re ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano phadišano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment #TowelFM66
0: baetsi ba o ke rena magagešo baetsi ba o ke rena re tlabo re kokotsa re rwele merwalo ya go tswa gona ka fa moshate wa tsebo le boithabišo morwalo mogologolo ke ona mašheleng a le bagaši ba setiši se sa thobela FM phadišano ye ka fa o ile gore re tloga re go eletsa ka gona ge ba ile gore go na le mo ile gore wa tlhaelela šomiša letlakala la Kate morwalo la Facebook le la TikTok @gadietsatlhana ke dirile video fa o ke dira lenaneo la megolokwane la maitirelo ke gare ke phatlalatsa molaetsa gore nke lebe karolo ya phadišano phadišano ke golo ke golo phadišano ke golo bile gape ga nne ke gore ke moka le wena o tshile ke dilo tse di botse e kgolo
1: Padishani la gore tsobela fa metle ga tsaga geno e fihlile se e ka ba sebaka sa gago #house number 66 e fihlile so tsane tsho go se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mokopana o hlalosa gore go reng tsobela fa motse go tloga tsaga gago go ba ka geno romela sms ya go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le gore o dula kae go 45849 ke 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand phadišano ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano phadišano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment #TowelFM66
2: Moshato botsa bona boithabisho.
0: Ah, bele gona re a tsena, re a tsena, re a tsena ka mogare ga lapala ga go wena yo ile gore o dula ngwa ko ngwa bo masome tsela tsela iteke matlhatsi. Ba tshile tshibele gona ke tshe megala ya lena ke galele le tshatlhelena. Le hlolega botse ka moshate re le amogela hle.
3: Ga di se tlhane go tlhoka madene.
0: Thobela thobela ga itse diaka le gona.
3: Re gona re botsa lena.
0: A wa re gona hlelena.
3: Tete mashale di ka thiki zo ntre ga skororo.
0: Re le amogela le tsi a putshwe fe ke tse tharofela gape.
3: Ai re ke le ke tsi ya mathomo e.
0: Ya mathomo.
3: E ya gore na ke mae karabelo a ma gore ba go bušetsa go boela gae ba. Ba ene ba ba rena ba ka mba ba go tsena re ntse di na re mabapi.
0: A re.
3: Ah ke mo fa a bo a ga bo bona o tshwantse o leke go ba thusa ke re na jaane o tlogotsa gore maemo a dumele ka mašheleng go ba o boela ene ka mo rena re le badule ba Aforika borare re bona re hwetsa re le boimeng jo bogolo ka baka la bosenyi jwa ba bangwe ba batho ba tswa dinageng di sele
0: batho ba ge ba re ba dira boipeletso go ba etlapele ba dinaga tša gabo bona gore ke moka ba ba tlhabanele ka dinamelwa tsaba e le bona ba iswere
3: ba iswere ka gore tla hwetsa ka potleng go ba maemo ga jwale a sa dumele wena nako e ba re šwatlhela ka bo baetla yonagana gore ba tlo boa ba tsena ditseleng tša magotlo ga tse ba boela ka kwa morago jale ga jale ka gore o boima go a šikinyega ge ba fetša ka dipotleng and-e ga go dumele ba bangwe ba o tsone mmušo wa ba lebelele wa bona gore bana ba rena ka kua ba tlhoka thušo nke re ba thušeng re ikhwetse re ene le bona naga ya ka kua Aforika Borwa ba imologe go bešebešebe
0: re a leboga ka nnete maikutlo a lena e re ke tsweleng pele ke tse bathiletse ba bangwe le tlhole ga botse ka mošate thobela
2: mela gaetsa sa
0: thobela thobela malomi le kae batho
2: re gona mmelekae
0: aowa re gona tlhe
2: ke ba mmakadiko ba go tamišago
0: re le amogela re le amogela mogolo waka
2: gadietse sana oe batho ba ga ba etla mo ba tlile ba tsena monage e le tumelelo ba tlile ka ditsela tse sefane tse di sa nyakerego ga re lwe le bone batho ba ga ba ye gae o maketa gae kua gae go le mebuswa ya government kua ga go bona motlhe
0: mongwe
2: gape ka mo a re lekane rena ka borena re alla re ne mebereko jale ga bašeke ba tlile mogadi e tlhatlhana ba re pataganya
0: le a patagana
2: re a patagana mmee mara se ke se gopelago ga ba sepele ka bothagamaga go rena e seke ba baiša diatla e seke ba ba dia bofula nna ke ba ba laelele gore yang ga e sa tlhole bomo gore bana ba ba rena ba tle ba gotse mebereko batho ba ba ye gae ke e lešhabašhaba gape ba bala diketeketa ba ba le batho ba magolo ga ba ye gae bofuta gae motlhe mo government-e tla ba kwala botlhoko ba kgwetsa matogo kwa ga go bone
0: re kwele ebilele le re ga le sa ba nyaka mo ke le kwele kgaetsedi yaka gomme ra gore le bona a ge ke gore lena le bonang ke ge ba ka sepela ebile gape o tlaloba le khutso ka mo nageng ka mo la kgwetsa mošomo la kgwetsa mešomo ga le sa ba nyaka ba re gare ga ke sa ba nyaka ka mo ba sa sa boya le nawe aowa re a leboga motshedite gona fa le tlholega botse re ale amogela tlhe
4: ga di e setlhana dumelang le kae
0: re gona le kae
4: re gona ke ragatla pitse ka mo moletsi a le go dikhukhutsa
0: re ale amogela ka fa o moletsi
4: nna ke ne ke gopela go tea questione ya bobedi gore na batho ba ge ba seno tloa na ya bore na e tlo ba bjang
0: e tla ba bjang le bona bjang Aforika Borwa ba nna ntle le bafaladi ba o ile gore ba tlile ka fa ka tsela tse e le gore ga se tša maleba goba le ba maleba
4: ga e setlhana nna re o gopela tsetswetswe a ba lo tsamaya ba ye gae ba ye go berekela ka kuanantse a bo bona bana ba borena ba dutse ga di e sethana and-e lebaka ke le le one lebaka ke leke batho ba ba otswa ka ntle e ba fitlha ka mo ga ba sa dumela di-rate tse re di olang tse jaaka mo tse di-normal a ba sa di dumela bona ba dumela
0: tšheleteba
4: lebeletse tsa baoreng ba ba jile ka mo ka bona bana ba borena ba dutse ba tsene dikolo ba phasitse bodi batho ka baka la gore batho ba ba dumela tšhelete e se maleba bana ba borena ba sa bereka e ka ba dipolaseng
0: re tlhalefetswa ke mabenkele ga ke tse bogore le ka kgona go swara na ke tšee mabenkele
4: ke tla swara
0: a ga re a leboga kgaetsedi yaka a re tšee mabenkele tlhe kgotlelelang
5: Trenton Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kole botlhoko gobane tša masaga di tsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 ee re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton funeral plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetše go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo ga gona dihlatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Trenton Life ke fsp yeo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo

0: sekete go rintlwa ka tshebelo ka 900 gram ya di light cheese ya cheddar go ba gouda cha parmalat ka 119.99 fela di 400 gram tshepedi cha right brand purchase e fela ba efe ka 40 rand le 8 pack ya di toilet roll cha one ply cha twin saver ka 44.99 fela di khotjega la go fitla ka di 12 July 2026 ga shop right e fela
1: aga ba moletse ka molaga le go di le sa le gona ga itse diaka
2: e ke sa le gona ga di sa thana e bile re ke felletse ke felletse ka tsama ka tsaba hela ya chelete tabena chelete na ire go sha botlhoko kudu 600 million ye le gore le budget e le etswa a kangara kwa ba rena le budget ya ya ba fala di le re tswantse o re chelete e tswa kae chelete
1: e ke le le mo tshelo gape
2: e tshelete ga di se thana e tsantsi e dikolong e thuse bana
1: nnete
2: ke mebere go bana ba go rena ba dutse fatse bo mmare na ga di se thana aba sabere ka dikitse aba sabere ka no u bere ka batho ba faladi
1: ke le kole ga itse di aka a re gomeleng gona fa ke maikutlo wa lena re gone go kwa le ba tsheletse ba bangwe hle re ya leboga re ya leboga
2: ya leboga ya leboga ga di se thana
1: aga ere ke namele gore gape ke tsa motheletse gona fa le hlole ga botse ka moshate thobela
3: Khadetsa tsanda ga.
1: Re gona le kai?
3: Ke tla phola tse mo ga mthapo.
1: Re le amogela Atlas.
3: Life.
1: Life.
3: All right. Life. La ha di tsatla re di ya ba faladi.
1: Mm.
3: E ba tsoba re image man. E ba tsoba re go tsha khadi tsatla a bana botho man.
1: Ga bana botho bia. Wa gore
3: gore a ba re tlhompe. Ba bona le re ka mo fara tang ka ona.
1: Gape wa tsiba gore ka FIFA e World Cup ya ka mo Afrika borwa go nale mo ile gore batho ba re ba tlhokile re tlhaelela bogone be boitseng e mapatlo a ma ja ba ja ba re ka sna mele gore re boela morao motlo mongwe
3: a o ga le tsetlana
1: ba batloge
3: ba tsore

0: a re thobela ka gašong nna ke tla tea putšho ya pele ge re ka šomiša taba ya maikarabelo taba ye ka sename e le gore e fitlha mo re lego gona bele ka badudi ba naga ya Aforika Borwa gomme ka go rialo go šala bao e le gore ba mo molagong fela o mothiditso ga se a yaraba gabotse ka gore putšho ya mathomokele ya gore na ge re tlile ka mo nageng ya batho re sena mangwalo a maleba ge re tlogwa ke maikarabelo a mohuta mang ga gona molato a re fitting re bone gore na makwenakwena nkoko kgomo o reng a re hashtag batho di ditokelo thobela seskate putšho ya pele ke maikarabelo a bafaladi gore ba kgone go boela magaeng ga bo bone ka gore ke bone ba boile gore ba itlišitše o ngwala le gone ka fa le Riverside View Extension 70 ga e ke ka mola Flag Fondain ga matlala re ya go leboga mmakwena o ne gape le Luka Queen a re thobela ka mošate bafaladi ga se ba rome ke mebušo ya bona go tla ka mo nageng ya Aforika Borwa ebile gape ba dira bosenyi bjale ke monka le bona go thuke maikarabelo a bona gore ke moka ba loge maano a gore nna ba boela bjang ga bo bona ga se mmušo o ba romilego o mosima sia are thobela sesekate ke maikarabelo a mmušo wa borena le rena gore bafaladi bao ba sena go ditokomane tša maleba ba boele ga bo bona o ko gore tabela ya 600 million mosima wa ethaga gore a etswe ke moka ga e ba e le gore re a balasa ba sepele re balase ba re ke maikarabelo a rena ka nnete mosima wena ga re etse ke maikutlo a mosima o ne gape le matsimela re biphatla a re dumela Dr. Kate Morwane ke leboga matlhatsi ao ke tla sekolong ka bala dipukururi Thabo Phokwane a re thobela ka mošate ge le nna ke re mmušo ga o ba thuše ka dinamelwa mmušo wa rena goba wa bonana ke dumela gore o ra wa bona kere ke rector Thabo Phokwane ka mola ga Nakampi Village re a mo leboga o rewa mebušo ya ga bo bona banna ga e ba thuše batho ba ba kgone go sepela rapha dumadimetse a re tabeng ka gašong tameng ga dietsetlhana nna ya go raka maaforika ka ke tshwela ka mare kere re tshwanetse go ba swara bjole ka magaborena madimetsa ra phadu mo kopane ga madiba re ya leboga ka mola New Stand ke kule le mo premier wa ka mola ga Gauteng province le bona baeta tepanya sa lesufi ba rewa megwanto ke a ithega fela ke nyaka gore ke moka sekalana ma ile gore le go batsa batho le direka maikarabelo ka semolao MK party le yona o rewa taba tse o di nnete re a thega le rena bele ke moka re tla di bona ge letsatsi le o le fitlhile magagešo gore na o diragelang ye ya gona ma ile gore re tla ba go batsa re dirang batheleditsoetsoe mowe ke moka seka rena ma ile gore re a fitlha ka gore re tlhwa re tla bona fa re keteka kgwedi ya Aforika go le bosikuwa mo re boa Aforika re rale kwa dikoša tsa go tswa kua dinageng tsa ka Aforika go bontsha gore re bana ba mpa ya go batsana yona ae re sekereka re sekele ga tete ra fitlha gona fa omagagešo letlole ga botse ka moša
1: Bari shite di kudu wana mkhalabe me shomu ba jere vita kwa ere na rukuma li chacha prasi jere vituwa iti mwana mkitaka prasi chafazi kili baba lulu ishe ukumana baba laba na baba kuna vene reka suna mi re hata kata vene wurre pula lwali yase teri abaye boi kucha di tapisho cha mishuma wana kuru di tapisho mishuma wana ita wala tila wana mkhalabe ba jere di pampiri cha maleba baba lulu kupole jere vutu wa tila rna ya ba shebe shebe kajyo sotano ere kibwana kasa mwana kitutu wa kulela
0: re le bogai batho ba ka nnete ba tlo go bala le ditaba ba re ba ikhutsa ke gore ke taba tse tseo ile gore ge le dioka ka taba e ba thiletse le ya tlhakatlhakana ke moka yo o tswelela ka sela yo la o tswelela ka sela nako ga e sa le gona ke tsa mothiletso mafelelo ko wena re le amogela ka mošate thobela
2: ga di e setlhana
0: thobela ga di a le kae
2: re go na le bolla le Joseph Manana mo Thembisa
0: re le amogela ka Thembisa banna
2: a wa khadi se tsana nna ke bona bokaone ile gore ba sepile ge ile re ba boya ka ditokomane tse di leng di tshwanetse eng
0: biele ge ba bua ga ba tlo le jela meshomo ka gore le bolela ka taba ya meshomo
2: a wa ntho ka one ya meshomo ba ka no itse ya ge ba ne le mangwalo a tshwanetse
0: ke bona ile botsa go ba le naga le mishumo le lela gore batho ba tsheme

0: ba se na mangwalo
1: e rena ga botse ga di setlhana re ka sebolele ka mishumo gore re lebeletse mishumo mishumo go itswana e gona ga di setlhana
0: eh
1: mara ntho e le gona ke gore bona ke ba itse ke re ya mishumo kana ka ka mogwa o tswanetseng
0: eh
1: ene ba le mangwalo a o bontsha gore ba tile ka mo nageng ya gabo rena ke bona o ka re a se bothata
0: a re gomele gona fa ka lebaka la nako ke leboge maikutlo a gago
1: o le wa Allah khadira
0: re ya leboga magagesho le a tsebe gore ke letsaka le le ka kang go dikhumana le gore ke boledishana le lena nako e ka ka gore ga ntse manane wa o ile gore ke a sore ka fame a go nya kgashe go ba ka thobela efeo ke a o ile gore a tlo wa rekwa rekwa bile ke mokage ke khumane sebaka sa mohuto a wa mane ba letsaka mane ke mo letsakeng ke kwa ke ipsina ke boletse le ba thiletse a reng kantorong ya rena ya ditaba ke a leboga tlhe ke moka a re tsweleng pele go thiletsa thobela efeo moshate wa tsebo le boithabiso stembiso maibela.

batho ba ba ile ba re go wena ba re the caravan of love gore ba le ba re for the love of you the Isley Brothers e le gore pejana ga bona ke go feeling na banna a kratse le bala gore ke go file the winings ba re go wena ba re it all comes down to love ka bo shaka bo fa Lionel Richie are I'm a wandering stranger ai la la la la ke rata ko se yo ke tloga ke rata kudu I'm telling you what to la FM yo kagarega lenano la morremogolo re fitlile motsetseng wa basobepedi tlhano go biale ka bra o ga ere ya le sobepedi mala papadi ya fela go ya awa gona melato re bone papadi se tlhapa se o ke be go ke tloga ke le ka latlhakore la sona ke se thega ke sa gana hey what's up king awa le fela le o la yona le le fela la England di wisha motopelo go ya le ka fa o ile gore o lebeletse dipalopalo ka gona ka lebaka la gore ba kgoboketse dintlhatsenne le bala ba England ke dintlhatsenne ya re tla di bona pele papa go ba ile go kopela le Panama ke England e go kopela le Panama na mile Ghana ile go kopela le Croatia re tla re bona ge di papa di tsana tseo di tlaba di tlo raloka re sa lebale le setlhopha sa rena sa kamono gaisa bafana bafana hei ka labone di tlaba di boa le boa se ile go kopana le setlhopha sa South Korea ke no kwa ke bethakeletswalonyana ge ke gopola setlhopha sa South Korea go ya le ka fa o e leng gore ke se bone se re se bapala ka gona wa tseba lentsi lela ka le gabotse mogotheletše ke mogotlwane ke a lekwa ra letše ka mokgwa tshwanelo ya ke be ke sa re ba ile go kopana le setlhopha sa South Korea bafana bafana re tla bona gore di tlo sepela bjang eupša re re ke setlhopha sa kamaono gae re se dumela mahlatse le mahlagonolo ei kgwele ya maoto a ene nnete kgwele ya maoto ya kgokologa a re no letelang re tletleng re bone setlhopha sa rena sa ka mo gae gore na se tla ya se šomašoma ka mokgwamang ge e le go se dumela gona goba go se lakaletša re se lakaletša mahlhase le matlhagona le gore se ka tlatla sa šoma gabotse kolokile supelako sela ke metso ya masomepedi supa ka morago ga ere ya lesomepedi ditaba tse tša dipapadi tša kgwele ya maoto gona bjala motheletše ke no ba ke ipotšiša ge re bona dibapadi tse di ka ya banna na o tseba re nako nngwe re ile re ka ra bogela mogopo wa lefase wa dipapadi tša basadi gona bjale ke wa dipapadi tša banna ke no ba ke sa tsebo gore na dipapadi ka moo gae kgwele ya maoto le mehuta e mengwe ya meraloko le itseela godimo go le kakang le go tlhotlheletsa bana ba lena gore ba be le kgatlhegelo go ba kere ba be le kgatlhego godimo ga dipapadi di tloša bana mebileng kudu re setše motswadi a thegile ngwana go tsona go ya le ka seo e leng gore ngwana wa se rata ke moka ba kgona go tloga fa le mebileng ba lebelela dipapadi tše ba efoga tše dintšhintšhintšhintšhintšintšintšintšintšintši tšeo di tšwilego tseleng a gone taba theletše a re tsene go tša lenaneo ka nako e šetšego ye ya masome e re ke bone fa ke go šetše metsetso ye masometharopedi go lenano le fitlha mafelelong ke go dumelela go tsena fano moyeng ka nomoro ya 086-000-2452 go bolela se sengwe le se sengwe seo se le go kgopolong ya gago o tsebago se swanetše lenano le la more mogolo se sengwe le se sengwe ke lela bobedi re be re swanetše re swaragane le ditaba tša diaga metse nako e ke nnyane gore re ka thoma poledišano ka yala ka go bontšha gore re nyaka go boledišana kang le go tlo ntšha dipotšišo tša gona ke nakwana ennyane kudu epša wena tswelela ka seo nyakang go tswelela ka sona lenalong le ditabeng tšeo e leng gore wa tseba gore ke tša malapa tše e leng gore o bonamile gore ai wa tseba tšatši le lengwe o kare le ka swarata ba mohuta go ba make go na le taba nngwe she ke taba ya malapa goba ke bona setšhabeng taba ye
ai ake rati India ka mokgwa o ge ke lebeletse bjale le bjale se sengwe le se sengwe motheletše sa go sepedišana le malapa le go aga setšhaba ditšhabeng tša gabo rena tša go fapafapana o dumelegile gore o ka dira bjalo ke go mema ka nomoro ya mogala ye o e tsebago e le go ya 086-000-2452 086-000-2452 motlhomong le dipapadi tsona tšeo ka bolela ka tsona gabotse gore na gabotse moya wa dipapadi baneng ba rena moya wa dipapadi baneng ba rena bao ba iphile go tše dingwe fela mekgwa go tswa tseleng re ka go aga bjang mokgwa o wa dipapadi re ka go aga bjang moya wa dipapadi ka gare go ona ke ra gore ke nngwe ke poledišane ngwe ye botse kudu ya malapa e ore ke poledišanago ka yona bjale ka ge dipapadi di kgona go tloša bana mebileng le go bea šedi ya bona go tšeo e leng gore ba di kgona e re lebeletše tsona dipapadi tsona tšeo eupša ke bodumelela go bolela ka se sengwe le se sengwe sa go ama malapa go 086-000-2452 086-000-2452 ke tloba ke tšere megala ya gago ka morago ga ge ke go file koša ke go fa koša ya can you feel the love tonight. Can you feel the love tonight? Elton John, la carotida de la chacocha are sacrifice.

0: Well, The Love Tonight, Elton John, Monna yo ona le go sha ba bitsa gore ke Candle in the Wind, ke bile ke go pela ga botse a dira ga tsa le hun la Princess Diana. Yeah, Princess Diana o dira ga ditse go sha yo are you lived your life like a candle in the wind. E le go pela ya go no ra gore ei wa tseba gore tlogetse ka pela wena bophelo bya gago e ke o ka re ke kerese ba ithumashitse mo phefong e fokwa ke phefo is hey ituka kapela kana ko e ituka kapela ituka kapela ka moka mafelelong ya no feleletsa e se sala gona e fedile a gona taba mthelechi tobala FM ke bo shate WhatsApp le bi tabi 086 000 2452 mthelechi shiwa are go lotse Aga namilo ntshabetse mo la kibeke go beile moyeng kere a bolela sesugo so ya ka go sebelela mothelechi ya sa go spiritual malapa sa go spiritual le dipapadi go ba karolo ya dipoledishano tsa malapa rena ka fa hore ka tlotlheletsa go bana ka gona go ba lela rato dipapadi go ba ntsha mebileng bya le bya le ka nnete ke tabe o iwana go ka mahlo ka mo lapella gago wana ga go di papading o tswile go tsedintshi a le tsedintshi fela tse o ka di bolela go tse go sepirishana le malapa mo agishane o reng ka fao le ga botse wena le tate maka fao le ga botse di tabentsha di chalete o se se wole se se le ga botse a re lo tsheng ke go tama
1: le ka e mache
0: re bona re ke botshele na
1: ke
0: tlhoka ina mme wa ona melato tlhoka ina le go
1: ke thomo ke ena
0: o thoma go tsena
1: ka thoma wa tlhona nae le ka lutlela everyday
0: ra o le buisa wa dishu
1: o tlhela everyday nda ka lerata
0: ya re le bogala tabe we
1: ya na make ne le problem mike
0: o na le botata botata ba oke
1: o tshwere mike a buitsa ka o tsokofetse le mosadi ha a tsokofana
0: ya
1: ya no ba le ba bo mosadi ba tsala pa le tso ba le tso ka ke la bona
0: Amba pele kikwe, go tlhoko fetse mogolo wa go.
1: Ee.
0: Wa monna, kere? Go tlhoko fetse botiago, akere?
1: Ee.
0: Go tlhoko fala gape le mogatsagwe.
1: Ee.
0: Ba be ba ila lelapa?
1: Ee. Ready next door na le bona.
0: Oho, e le ka ga bona ka fao.
1: Ee. So bona bana ba bona o tshwere bana ba ngwana ga o ne le bo ma 15 years. Umunya. And that o wa butate o dula go wa bona.
0: Mang o dula go we.
1: Eh ngwana a buta.
0: Oho.
1: O tsere ba na ba a tsaba ba.
0: Ke mogolo wa go a tlokofala. Wa tla wa tlokofala magatsa gwe. Ba be ba ina le bana ba bakai ba ina le mongwa ga e mekai. Ba be ba ina le bana ba bakai.
1: Wa first born 191. 192.
0: A ke kwe fa mogolo a go tlokofetse neng mogatsa go a tlokofala neng
1: ke di lotso bo ma last year so bo
0: ka ka mo ka ga bona ba tlokofetse ngwa gola e bile kana ko eti go ba ka dina go tsa go fapana
1: a ka dina go tsa fapana
0: kana ke tsa go fapana bya le ba xia bana ba mengwa ge me ke ba tlogela bana ba mengwa ge me kae
1: 192 lo bo ma 2004 so
0: Oh, yeah, 192, seche ili motano mgolo kare kilebelechi ufitile mwake ye masoma amararo. More than 6 years, yeah. Pale, hudi ya galangu wanishu?
1: So, mushima nu arati ujila ha, kentweke mulata.
0: Ya na umugolo, ya na umugolo.
1: Ya na umugolo.
0: Hmm.
1: So, endale, le na musajyo nasa musari pila, loron. Ao sno go tlokofala papa ha.
0: E
1: no mshima no go tsaka se bana ba mmomi wa.
0: Oh yeah.
1: Eh le o wa 192 mama ha sa la tlokofala. So mshima no nantsa pila go na senso.
0: Ni
1: wa samorati pila so. So go atla le go ra tlokofala ra moloka pila. So ba bo mosa di ba. Kwa na bona ba ba etelang pele ba etsa ntshongwe leng. Wa bona ntjwa enda go gae ke nna fela bo botle ba tlokofeng ke fetse le bana ba bua bo bo
0: buta
1: ka ke bo
0: Kore ka mantšwa mang lapa la warra gago le šetše le wena.
1: Ee.
0: Wena o bona le la gago lapa wena.
1: Regular di next door.
0: Oh, le oh, wa gile kgausi le yena wa rrago.
1: Ee.
0: Oh, le wena o na le ka ga gago.
1: Ee.
0: Bjale ba bo mogatšagwe yo a tlhokofetšego ba nyaka go tšea lapa la gagwe.
1: Ee. Why one and two that?
0: Kore gore ba nyaka go le tšea o bona ba diang ngwana ba nyaka go le tšea bjang?
1: O tshwere ba ile ba boloka mosadi ola o tshwere ba etsa dintho tsotlhe nna ba sa mpone jaaka motho wa bona ntho jalo. Ee, alright, ka thola mara ka ba tlwela ba etsa mmereko wa fela ba bea motho.
0: Ba tsentšha motho ka mola ga ngwane eno.
1: Nna ba sa mpotse seno.
0: O dutse o lagana ka mo baagišaneng?
1: Ke le gona kamo.
0: Ee.
1: So ngwanaka a tla a reka materiele o wa ngwanyana ke ne le ngwana ngwanyana le ena mama gae o tlhokofetse o bereka Pitori a thoma Monday beke fetileng a reka materiele
0: wine a reka dilo
1: wa waga a nke re dula ko APT so a reka materiele masenke dintho tsotlhe re batla o di kenya ka mole. Jaanong re botsa ena ngwanyana o se o ba mmileng ka mole o tshwere o mapepe wa sokodisa wa bona dintho tse jwalo wa bona. So gona jaanong o botsa batho gore o nkela ko small court ko court gore nna ka mosokodisa.
0: Yena o la ba mmeile go ka fale.
1: Yena o la ba mmeileng
0: kore ba gabo mosadi ba tšea gore ka mo lapeng lela ke ka ga bona le wena o ipona e le ka ga gago goba o ipona o na le seabe ka fale.
1: Nna ke ipona e le ke ne le seabe a nkere ke brewer wa bona.
0: O wena o re ka gore ke ka warraga warrago o bona bjale e le ka ga gago.
1: Ee, ka gore le dipampiri tsa bana ba le salangfa sona a lwana mama go bana ba le
0: yena o bjale wena ga o ipona e le ka ga gago bana ba gagwe le mogatšagwe bona ba reng wa mengwaga e masome a mararo wa ka mengwaga ka godimo ga masome a mararo le o mongwe yo monnyane bona ba reng ge go tsurile pakišano goba le wena o ipona e le ka ga gago.
1: Bona ba dula nage fela o tshwere ke batho ba itsamela fela ga ba netapa.
0: O bona ba netaba lelapa lela.
1: A ba netaba lelapa le and then go a senya le ba dinyaope ba ntse ba utswa ka moso.
0: Pjale ge ba ka tsoga ba buile ngwaneso.
1: Nna a ke ne bothata le bona bana ba buwaka.
0: O golokile ga o ne bothata ka le bona eupša o bona ka fao le gona e re ke nyaka go tlhaka fa o bona e le ka ga gago goba go tlhokometse ko wena. Ke kenya ka ukwešiša gore o ipona go tlhokometse ko wena goba o bona bjale e le ka ga gago.
1: Nna wa itse ke tseya ja make ke tseya gore bana ba le ba buwaka ke baka wa e bona e ee nna ke tseya jalo gore mathata mang le a mangwe a ka ba welang ankere ba setse le mo
0: ba setse le wena o nyetse wena o na le mosadi o na le bana.
1: Nna mosadi wa ka o tlhokofetse.
0: Bjale mpotse ka bagabo mosadi bona a seka ba itsweleletša go wena gore gape ka mo ka ge ngwana a bo rena le rena a tlhokofetse ke ka ga rena a seka ba itsweleletša
1: eupša
0: ba kgonne o ba le maatla a go romela motho gore tsama sepela o yo o dule ka fale.
1: Ee,
0: wena ka ge o bona e le ka ga gago nka ne o sa moraka motho o
1: ka moraki
0: ke ka lebaka lang o sa moraki o re ke ka ga gago
1: nka tsone moraka ke re ke tshwakile gore bo tlo utswa wa bona ke tshwanetse ke tlhakane le bana ba le ba brewer ka ke re bona ba tsamaya ba dula go gotlhe.
0: Wena le motho o ba mmeile go ka moo ga le boledišane gabotse a le ne o tseelana melelo gabotse a le ne dikamane tse di botse
1: a nna le ena re ntse re utlwana pila nna ke ne o bona no change a setse re sa materiele ka ga o dula le monna gae kago a monna gae a ntse a mosokodisa ne a tla ko nna tlolela go nna so wa bona
0: Eh bya le.
1: Eh.
0: Yana o tlo le ya rabi ya kwena o beile ka ba bangwe.
1: Eh bo bo mosadi bo bo mosadi.
0: A saka wa mmuti sha re ba go bia ka mabaka a mafe ka fa ka gore ka mo ke ka gaka.
1: Ah a tso mmuti se ntse jwalo.
0: Ya go makatsanyana ngwane e se gore o ipone le ka gagago e le ka ga wa rrago go tlokometse wena e sile se sengwe le se sengwe e bia le sele magetleng a gago e utla ba bo mosadi batle ba bie motho ka fa le bona motho o mong ka ditukelo tse ba ipona go bana le tsona e utla wena ka maemo a wa gago o ska a butsisa selo ska a butsisa selo re e se utswa o le kae o dula le bakale le ka kang bia le bia le a se mmutsisa selo la ganyana se mmutsisa selo
1: le ganyana ma ke a se mmutsisa
0: bia le o ba le matla biang le ho no re a gana diphatlo di tsena ka fa lo sa tsoborotse le ka mabaka a mafe o makalang o saka wa mmutsisa selo re ba motho mong ke ka fa a kwane go ka gona le ba go mosadi o re ska ba ba dumela selo ka fa re bea wena ke ka ga rena ka fa le ona ba nya ka utse ba re ke ka fa se ga mabaka a fe ba mmeile o itsena bia ngo bia le wa rana mon
1: ma ke ne ke ntse ke na ha wa bona a ke ke tsane ke na ha ne pele gore o ra ke ntse ke batlana le maele gore ntse ba e tsang ke yona re tswana ba ke tswa ke tlile a ke le nane le sa lutse
0: eh a hone taba mwana e shupya o ka mara o gana ko nyana ar die ka bogo ah a pe ba le kerke a uthu sha mwana e shwe na wa sepela ke nya ka o tsiya nomoro a gago bua gape wa rra bua gape ka re ke be ke nya ka o tsiya nomoro a gago gore tletle re kgone go uthu sha ba le wena o tshabile ke tswane tsho go butsisa diputsiso gape wa rra e ke tsone tshiki butshe diputshe taba o skwale rai butshe rai botsolo saka diputshe arlo cheng
2: ka gamake
0: tobela
2: e kai
0: re gona re ka butsha le na
2: re gona la u khuluma nendebele mara ke tla le ka go bulela sepedi
0: e le ka ntle ke a khopela
2: ka gamake le ga nka se bolele sefane saka ke makeji
0: le makeji ya
2: gore mama ka o tlhokofetse a mso ke na le mengwaga e 8
0: gona bjale le na le mengwaga e mekae
2: le bjale ke na le 65
0: bo mma ba tlhokofetse o sa na le mengwaga e seswai tate a le kae ka nako yewe
2: tate o teng rena re bana ba babedi
0: nako mma a tlhokofala tate o ba le kae
2: tate o teng o tshabetse mma a nyala mosadi o
0: mongwe ge mma a tlhokofala tate o be a setse a dutse a sepetse
2: e re ke no tsa le yona ntate make gare kere ke nna ke makeji
0: okay a one ta
2: ke re bja lo rena re bana re bana ba ba 4 mo go mme ya lo re golela ga bomme
0: age
2: tate re a motsiba rena re tsiba motho e le mmereko kanke o na le motse filotsuko mo e leng gore o tshabele mma rena re le ba banyane re sa tsebisele re gotse le yona ntho eo ntate make re sa bolele selo re sa botsise selo
0: ya
2: gona bjalo e rile ga bona gore go a namelela kua mosading o a dulang le ena o nyetse mara a sabisa a 'ira dilo tse ka moka ga bona gore bjalo go a namelela bophelo bo sa le monate o tloka ka kwa boeng ba gage gore o nyaka go tshabisa o butsa bana ba gage ba ba mosadi
0: o tla ka bogweng bja gagwe gore yena o nyaka go tlhabisa bogweng bofe
2: ba mosadi o a nnang le yena a kere o na le bana moo
0: ke a lekwa tswelang pele
2: bana ba tlhakantšha ka mokgwa ba tlhakantšhang ka teng gore ba thuse papa bona gore mmereko o 'irega ha feja o tla ka mo go rena bjalo
0: eh
2: o rena re tshele mothusi
0: e kwa
2: ya lutabe kgolo re lo mothusa bjang re sa tsebiselo re golela ka mo ga bomme okay
0: le gona lo mothusa bjang go ya ka tsebo yo ona go le yona o re o tshabetse bommao
2: that's right
0: mm
2: bjalo Kreat atalin kreu. Bana babo bora mugulu, bora ngwane, bora khadi, bagabo, bapila, baya mabele lona. Hey. Ha kutata ba eo, ribabitia biar badulisha fati. Okay. Hari rimutusi. Ribujeng rimutusha, bale aira in ufele kimukai, rinaritwe lipi.
0: Hmm.
2: Tate make a gona le o one o a re fileng gore sale a ntšha 20 rand gore sale a 'ira eng mara o re re mothusi
0: e bana pjale ande le gona ge motho gape a re nthuseng go tlhabiša motho wa go tlhabišwa o nyetse gape motho owe bjale yena loo motlhabiša le sa tsebe le botlhatsi bja gore o ile a ka nyala-nyala mang
2: Ore le mothusa go feleletsa go nyala pele.
0: Ore le mothusa go feleletsa go nyala. O ile a ka thoma.
2: A ke make. O kwa ke re taba eo inkwisa bohloko gona bjalo ka lebaka la gore. Ge di tlo ba re ba bea fase ka moka ba gabo. Ka moga gabo ga ge gabo mma. O ke ke mangwane wa mafelelo felelo ba fedile ka moka. Bjalo ge ba bea fase ka moka mo. A gona le one a ka re botsang gore papa ga go sala ntsha 20 rand or 10 cent or eng. Re dutse ka ofela mo, ke botsisa yena ke re bjalo. Ge o re re go thuse, re go thusa re thoma mo kae.
0: O fitlhile kae.
2: Gore le nna ke sa tseba gore sale ka ntsha bokae.
0: Awi.
2: Ka ofela ba ba tsebe gore. Bona ba tsebise.
0: Le yena a nyetse go a sa tseba gore ke ntse wa di dile go ya kwa latabewe. O kana ma lebala gore etse motho ile wa ka wa montšhetsa go ba wa diang.
2: Ya yena gore a ke sa gopola selo.
0: Bolokile a sa gopola selo eupša ga re le mothuse o raya gore le mothuse ka eng a thome kae ge. Ga re le mothuse o raya gore o thoma mathomong.
2: O thoma mathomo ene mo leng go
0: ke yena a bolela go bia a mapele ke yena a bolela go bia le go are reng ke no thoma mathomo
2: e ke yena ya lo ntate gona bialo o tlhokofetsa ke
0: mang
2: yena tate
0: oh o tlhokofetsini
2: Yeah, after more, I even did 3 months. I'm so nervous about our water mine.
0: Will you kill a top of our Namile?
2: On a valu so cofeji, but attack or Vialo Rena di Jarina, Rodira, Kalisakurin, Lelifi, in Tatemaka or Rehulegica Muravome, Karina Kotivata, Tabatabajakua, Papa, Haruna Mori Bonamote, Vialo, Arisakiva or Re ke le pile ka mo ga bomme gore ro fata ntwe re sa itsebeng ka kwana.
0: Ga botse ka bona monna o tlhokofetsedi.
2: Amsho gona bya lo una le ngwa ga tipe. A se kha.
0: Na pe o bo thomata ba ga go kere gano o bolela ka motho a phelago. Kulukile. O tlhokofetse monna o a kere le na le goletse ka bo ga bomma a ke.
2: Ga bo.
0: Goletse ka bo ga bomma. Ya le kulukile o tlhokofetse tata go lena. Ga botsi le na le tshwenywa ke ba le lena le na le tshwenywa ke lena molato a lena ke le ema imishwa ke
2: no ntse yang ta ke make ke go nya ka go tsheba gore ka gore bo phile bona a ke na botlhata le bona ke re o na le taba gore e ba di mo ba sereni e papa ga go wa tsheng ya lo ke tsenya ke gore ntse re ka se ke tsenya ka moso na ka gore
0: e upya gona bya la yo go tshwenye ne yona e we tshoga go ye o nto yona e o re go gone nto a gona bya la yo go tshwenye ne
2: a in tshwenye ke no tshogela le ka moso gore ka moso
0: e ile re wena o tshoga o re tla o tshwenya keng ke nto efe
2: a kere ke a le ntate makeba go na le taba gore e ba ke mba ga bo papa ga go e ba lwa ba reng bana me ke se tlhare ya le pichusa ke gore ba ka se ke ba ntsenya mo e le gore yena o paletse go mpa nnete
3: e le gore wena ke ka lebaka lang o ichusetsa wa ka gore gona bjala ga gone selo phela ga botse o tlhokofetse monna o ba a sa ka nyala mmago o bile o ba a nyetse mosadi o mongwe ebile le ena a ba a sa tsebore o mo nyetse o ba a mo nyala o lokile o ba a sa re nthušeng nthušeng a tlhokofala um a sa ka wa tshwenywa ke selo go bo phela ga bo mmago um ba re sedimo se reng se reng se reng ebile o tlhokofetse monna a o tshwenye ke selo ke mongwaga e mebedi bophelo bo tswela pele bjale nkane o ithušetsa wena gape bjale wena o a ithušetsa wena
2: No tate make a ke tshwetse a ke re ya lo taba ya gore se le se no tlhaga ba ri ya e ba ke mba geno ba ke mba gen
3: o tla bo mo tsa ke bo mang o tla bo bo tsa ke bo mang bona ba tse ba bya ka re o tlo no thetswa fa wawa motho a re ke ba di mo ba geno o thitsitswe wa bona re ba le o ra lo ka ka wena motho o
2: No, kichisa kyo nante, tatema keko gore, yona ayin chuzo ya kain. Akeri bi alu kilo na le gore, kere gule la ka bajimu gore, left and right gore, bajimu ba tsenya mutu, utoma mo kufika mo orbano tsenya umu ngulo umu.
3: Wanis arife mutileci kan neti, e le tabasi di mona, ake no nyaka o tloga ke tsena kudu gona le batheletse ba rena batla go botsa ye ile go taba le nna ke be ke no re lwena ka dikgopolo ke go bontshe le tlhakorile

sandile di khari wa latela ka ditorong tsa ka go tlo fitla ka iri ya boraro a ka ba ena lo ena le nanong kra go thobela FM mo shato wa sebolo bitabisho.

Oh yeah, you get me hot, Jimmy Bohon. Ditoronja ka go tsebela FM le go tlhagatsela Africa Bora. E go setsa Bohon, bontsi ba tsona di shumishetswe ka di shumishetswe ka di filmi kudu. Yeah, mo di filming tsa mrago, di filmi tsa mrago. Ke mo le gore bo gona go dikoshi tsa Bohon kudu. Yeah, le di ye ke na gana ba bantsi ba tla e gopola. Le go di video games. Yeah, le di the video games di go tsa Jimmy Bohon ke mo le re bo gona di kwa ka bontsi re sa lebele gape bo di papatso tsona di film pele ka ke tlhalositse mola le mola go dira ya ba sampola mola le mola very fela di shumisha go dira gona you get me hot Jimmy Bohon. Fela ga o ka opela di go tsa bra go tsedingwe gape tla go pela give me some re bo sa e go pela go shae. Ke mongwe wa diopedi tse e le goreng batlile ba atlega kudu morago fela gape le bašitse le bagalabe ba ile ba atlega kudu ko morago kwa pele ga yone kwoša maagešo re fele dikwoša tse mmala go akaretsa kwoša go tsa go Owl City ba re Fireflies. Owl City ke projeke re ka bitsa gore ke projeke ka baka la gore ke setlhopha se e le gore se tseletse pele ke Adam Young o e le goreng ka ra sone setlhopha se ke motlhabeletsi fela ke yena a thomileng setlhopha se bele ka projeke ya go ka leka go kwa gore na mmino o ka baka seopoo sefe a dira se ka gae ya leka go ka kwa rena botse mmino o ka baka tsela efe gona nkare kere ke dira mmino o ka baka tsela bang fela ya ba gore napile ke moka o thomile projeke ya mmino ya ba gore napile o e bitsa gore ke yona Owl City. Re fila gape kosha go tsa go Lucas Graham 7 years ke lenela kosha ditorong jaaka go thobela FM le go tlagasela Africa Borwa. Happiness Mike na goreng na re a leboga re tloga re leboga tlhatlha phokeng le wena re a leboga tlhe wa rra yang le khutseng go a tonya tla botshwara kopana gape tsatsing la go latela ge nna ke tla ba ke tlogela dithapo ke re ge ke di tlogela ya ba gore o tla bafana bafana le South Korea tla ke re bone gore na go sesa o tla shumega bjang fela re mo thapelong mo thapelong ke nagana gore ge re ka botšheletša thapelo ya rena gape magagešo go sasa ka šetlela bone ge re tla ba re letša mmino wa sedumedi Gospel Thursday e ka senape ya yoba bothata-thata-thata go kalo re tla ba re rapela ebile papadi o se e ka e thoma ka yanena ke all right nna ke man of the match santile digare ke tshepa re le ga botse yoba ke sa tsebe mabaka a o dira le sekela robala fela boledišana le nna ka nomoro ya WhatsApp 082869 1645 hey batho ba go robola sedale nna le sa le ga botse na kole ntate o mongwe mola re man of the match ape ke nna ke nna a ke robale man of the match wa mmona mosadi ya ka shu mosadi o le kgore le ga o bona o yo thomale ka re aa ba e kwa re ke man of the match aa ke yena o se go roba tsena o re le bothile tsa lena tlhe re le bothile tsa lena le lerato leo tloga re leboga tlhe ke right 0828691645 okay Inshable Women Isley Jasper ke koshe ko fari yona o bala khatsi ya gago le ntse 0828691645 re ba sa ka wa romela khatisho wa sa ka wa bala le nna le jatile motlholo o ba o boletse le nate mo la ngwaga o thomang a re thomolosha gape 0828691645 Dito Ronchaga.

0: ko Kingdom Slot yo.
1: Oh, a re le boga man, hey, be re ntshitse ka ga tshwene.
0: Eh, be le tshile ga tshwene. Ya munna lona roto.
1: Yeah.
0: All right, yo le bo.
1: All right, re tla le bo re ke tsama fela se tsama le FM le gona.
2: Le kae zondile?
1: Re gona le kae?
2: Ke
1: teng. A le rena re gona thobela ga o roba le keng?
2: Oh, a roba la ga le di bolo di tshile matla ba yana.
1: Mm.
2: Eh, mo na ke maro, ke ka mo re le ke le wena. Ke re ma bana ra se tsa pila.
1: Yeah, yeah. Ma bana a wa. Re yo tsara mala le mola. Right, mana flo, o sala mo go eng wena?
2: Eh, ke nna ka khantse.
1: Oh, mana flora. Eh, man, ke na ga ne mosadi ya biggest fault.
2: Ke na flora wa rata ke nna mo
1: go so so sha man ke na ga ne e la ne man ko ngkhopotselo wena
2: ha
1: ke mo itse ke mang ena le makgweng ha makgweng o tle makgweng o man yes ta ba le kana re o motsebi
2: o ke ka o ka re o re mang re ha wa makata o re o ba ka spot ke ba ba ntse ba ka spot nge le
1: o di poli ba tei man yes ta esa larki le makgweng ke kae kae kae kae kae kae a ke sa yo mo kwa majeje sa le ke na na ro sa ile
2: Awa
1: ke
2: ntshenya
1: na ba ke le ke
2: moya. Ai kere.
1: Mm. Re le boga tle. Flora re tloga re le boga. Are tshe motse re na go teng re bitse iring ya bobedi di torong tsaka. Go thobela FM le go tlaga tshela Africa Borum. Mafelo be ke ye ka la botlhano dikolo di a tswalela. Yeah. Dikolo di a tswalela. Re dikolo di tswalela. Hey baba tshipa fela ba re hey re tlo tshwara botata ba boya re tlo tshwara botata baba tshipa fela ba ri yalo ke kwa ga ntshilo fela le re hey a wa dikolo le di o tsalela tsa king ro tshwara botata ifela go nale batho ba thabileng ko lempotse mo dikolo ga di tswalela byale ga di tlaba di tswalela re bile tshe gore re tla ba go fela temo ya bobedi go iwa go ya boraro wena o thabilego gore ka nnete dikolo di a tswalela na keng se o tlwang o se emetse gore bana bao batle ba be mo maikhutsong ba kgone go thusa ka sona ke galo ye morai ke be dikolo di yo tswalela man ba kgone go ba mo gausi ba kgone go thusa ka sa gore le sa gore goba ke gale o ye mo dikolong ke be di tswalele re kgone go dira sa gore le sa gore ba bangwe ba nyaka go ba isa dikomeng bana ba le ba emetse mtlhomongwe o emetse bana gore ba awa ke gale o ba emetse kolo di tswalele o kgone go ba isa komeng ba dire lebollo bjale le bjale e ka ba tsharelo e ka ba engwe a mangwe a mabaka o dira gore ore awa na ke yo emela dikolo di tswalele gore re kgone go dirisa gore le sa gore bangwe mabaka a fapane awa ke emetse gore dikolo di tswalela batho re ba tse re ba ise maeto re ba romele kae kae re ba romele bommane ya bona na dikolo setse di a tswalela ka la botlhano ke eng se o se emetseng ka patla le jas ka bana ba ba gago o ba o emetse ngwana a boa o tsena sekolo gole o emetse gore a tla boye gae ke gale o mmone se sengwe tsa dilo tse e leng gore re tla ba o di tlholosetse ka ngwana a gago a re bole dišhane 0828691645 0828691645 nna le wena a re bole dišhane magagešo ke go fa kwa shase outside Bryson Tyler but outside e tlaletsela ke Tevin Campbell can we talk